0: na tama o mali. Remember, pag civil case, ha, hindi po kulong yun. Hindi mawawala ng liberty, ng kalayaan yung tao. Pero magkakaroon ng desisyon kung sino tama, sino mali. Ngayon, itong impeachment has also been described as what we call an administrative case. Ano ba ang administrative case? Ang sinusundan natin dyan, substantial evidence rule or yung ano. Ibig sabihin, basta parang meron ng sapat na ebidensya, okay na yan. Pag meron parang connection mula doon sa ebidensya at doon sa mga paratang, that is enough. Now, nasaan tayo sa impeachment? Ito ang problema sa impeachment. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman to criminal case. Pero yung mga pinag-uusapan dito, usually humahantong or they're actually crimes, kagaya nung una, yung grave threats, halimbawa, di ba? So, kung gusto mong patunayan na nag-commit ng grave threats si Inday Sara, kailangan papatunayan mo yun na para niyang ginawa yung crime. Kung yun ang gagawin mo, ipakita mo by presenting proof beyond reasonable doubt. But it does not mean na pag hindi mo inabot yun, na hindi siya matatanggal o hindi siya makukonvict. Bakit? Kasi meron pa itong meron pa itong betrayal of public trust as a ground. Yung ground na yan, hindi proof beyond reasonable doubt yun. Yan ang pinaka broad ranging ang evidentiary standard. Di ba? Pag sinabing betrayal of public trust, una-una, ano ba ibig sabihin ng public trust? When is it a betrayal, etc., etc.? Hindi clearly defined, hindi tight yung mga definition dyan. So, yan ang dyan pumapasok yung mga elemento sinasabi ko. Pwedeng substantial evidence, pwedeng preponderance of evidence. Pero, yung mga allegation, they constitute crimes, di ba? O yung ill-gotten wealth, mga crimes yan. Pero hindi siya nililitis para ikulong. So, yun ang, public crimes, high crimes, violations of the constitution, etc. Yung betrayal of public trust, yun ang broadest, pwede kang pumasok dun . Di ba? Kaya, as we know from experience, di ba? Ang gusto makita ng mga senator judges at ang mga tao, remember, hindi naman sila expected to react or respond like lawyers. Hindi naman sila lahat technically trained. So, it depends dun sa mga abogado na magpa-participate na gawin nila lahat na para kahit yung ordinaryong tao, pag pinakinggan mo o sila na kinwento mo sa kanya yung istorya,
1: maintindihan niya. Oh, tama, yes. Tama.
0: Kaya parati natin sinasabi na this trial, this impeachment, is not just a trial by a court. It is a trial by the highly elected officials.
2: Uh-oh.
0: It is also a trial by the average tao.
1: Tama. Attorney Roy. Imbitahin ka namin ulit, naubusan lang kaming oras sa Monday dahil simula ng impeachment. Pwede ka ba sa Monday ulit sa programa namin?
0: Kinukontrato mo ba ako?
1: Siyempre.
0: Dala mo ako ng budget proposal. Of course.
1: Salamat.
0: I will do what I can.
1: Maganda sa Monday kasi sa Monday na kasi magaling magpaliwanag.
0: I feel kami mga nanggaling na dyan sa impeachment, we should take the time to help, contribute to the conversation para mas maintindihan ng mga tao. Gusto ko sana kahit yung mga bata pa lang naintindihan na itong proseso.
1: Apo. Sige po, see you on Monday.
0: Thank you very much.
1: Thank you.
3: Salamat po, sir.
0: Have a good day.
1: Si Attorney Jose Roy III. Sa totoo lang, kahit ako, gusto ko pang ng paliwanag partner.
3: Oo nga.
1: Kaya lang 8:04 na eh.
3: Oo.
1: Nasaan ba si Justice Mano? Ano yan? Mga impeachment court judges yan. Paano ang address sa kanila, Robert? Justice o judge lang?
4: Senator Judge.
1: Oo. Ready na ba yung robe mo?
3: Nalaban na.
4: Iba-ibang kulay.
1: Yung mga reporter naman, yung mga media, magro-robe din.
4: Depende sa mood.
3: Basta ihanda nyo lang at ipanghangina na dahil amoy naptalina.
1: Pero hindi naman ganun kahektik, di ba? I think sa Monday
2: na schedule
1: Monday,
2: will be
1: Tuesday, Wednesday, uh-oh, 2 PM onwards hanggang uh-oh bago mag-sona. After the sona, Tuesday, Wednesday, uh-oh, Thursday, 3 PM onwards.
4: So hindi naman kayo gigising ng maaga, sa totoo lang. May enough preparation yung mga report. Ibig sabihin, hindi siya absent sa programa mo, partner.
1: 3 PM, di ba? Start. Sa umaga, may session sila.
4: So ano ibig mo sabihin? Naiiwanan mo si Bigornia sa programa nyo?
1: Dito lang ako.
3: Buti naman. Nakarecord yan.
4: So, ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and Mutiara Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas
4: Energy Energy.
6: Good morning! Good morning!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Basta AM DZMMs!

0: bago ka magbukas ng kung ano man dyan.
1: Ninangat-ngat ko pa, partner, yung plastic, hindi ko mabuksan.
0: Bigyan mo muna ako ng tutu time.
1: Tutu time, 8:07 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Basa Antemano.
4: Good morning!
3: Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bicornia. At
5: ganda!
3: Antemano, Robert Mano.
5: Love, love, love!
3: Balita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
5: Ganda! Love, love, love!
0: Dapat talaga maganda ang ating umaga. Dapat laging beautiful ang ating perspective sa buhay. At dapat lagi tayong busog sa simula ng umaga.
1: Puro yun lang masabi ko. Puno yung bunganga.
0: Magandang umaga, partner.
1: Magandang umaga. Sorry naman, hindi ako masyado makasalita. Dahil kailangan ko lang sumubo ng konti dahil bumababa ang sugar.
0: Oh, alam mo na, ha?
1: Oh, dami mong paliwanag, Doray. Sa barangay ka magpaliwanag. Good morning!
0: Magandang umaga po. Ito po ang tandem ng bayan. Makakasama nyo syempre hanggang 9 in the morning with the beautiful...
5: Ganda!
0: Gusto ko iba yung pagkahawi. Yung kasi panghaba ng buhok mo, partner, inahawi mo ganun yung buhok mo.
1: Oo, pero ang inaayos ko yung earset ko.
5: Ganda!
0: Doris Bicornia, of course.
1: Yes.
0: At Robert Mano.
1: At syempre, wala si Doris Bicornia kung wala ang aking kapartner, katandem. Walang iba, kundi Antemano ito lagi.
0: Of course.
1: Lalo na pagdating ng Lunes, Antemano ito.
0: Hindi pwede mahuli.
1: Ha?
0: Hindi pwede mahuli.
1: Hindi pwede. At nakahanda na po ang lahat ng kayang paggagayak para doon sa Lunes. Kaya naman, Antemano, sa kanya natin makukuha ang mga balita. Robert Antemano, Mano.
0: Magandang umaga po ulit. Ay, naku, partner, ha? Maganda-ganda yung mga pag-uusapan natin. Wala pa yung next week, pero nakikinikinita ko na parang napakadaming mangyayari.
1: Ayan na nga. Oo, parang season 2 ng Senateflix. Magandang tutukan talaga natin yan. At yung kausap nga natin, yung dating impeachment trial, ano nga ba?
0: Defense lawyer. Oo.
1: Na sinasabi niya na...
0: Si Attorney Roy?
1: Roy.
0: Si Attorney Roy, nung nag-graduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, siya ang presidente noon.
1: At talaga. Yan. Sabi niya, maigi. Mailam na malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang mangyayari. Mm-hmm. Ano ang nangyayari. At makita natin, kasi live stream naman yan, di ba?
0: At... partner, kung gusto ng mga kababayan natin na physical, makapanood, makapasok mismo sa session hall, every day may 150 seats na allotted para sa publiko.
1: Oo.
0: Yun lang, kailangan first come first serve basis ito doon sa visitors management system ng Senado. Doon po kayo mag-a-apply para makapasok sa first 150.
1: Paano yan pagparehistro online?
0: Oo.
1: Okay.
0: I-click mo lang yon and then i-supply mo lang yung information mo and then makakakuha ka ng QR code.
1: Yan.
0: At kapag nakuha mo QR code, pagdating mo sa Senado, you just present it. Pasok ka na po sa session hall.
1: Paano kung ang pinakita mo palang QR code ay para doon sa isang grocery?
0: Fund transfer? Bayad? Payment?
1: Payment pa lang. Kaya ayusin po ninyo. Kung meron po kayong pagkakataon, meron kayong panahon, pupunta kayo doon para makita nyo first hand. Pero huwag naman po kayo doon pupunta para lang, ay mag-selfie-selfie, mag-vlog-vlog. Ay huwag po, baka bit-biting kayo palabas kapag maingay
0: kasi
1: kayo.
0: Kasi ano po yun, considered as court na siya.
1: Correct.
0: Sa court, bawal ang tayo ng tayo.
1: Tama.
0: Bawal ang maingay ang cellphone, bawal magdaldalan. Tahimik lang dapat.
1: Tama. Diba? Mag-oobserba lang tayo sa gagawin nilang proseso. Oh. Dahil yun po ang trabaho nila.
0: Correct. At huwag po kayo mag-uunahan. Sabi niyo, ay baka hindi ako ay ang hiningi pong trial dates ng prosecution nasa 60 plus. Eh, yung defense nasa 30 plus. Oh, ang dami nun.
1: Dami.
0: Mamili po kayo kung alin dun.
1: Eh, pero anong schedule, partner?
0: 2 p.m. onwards.
1: 2 p.m. Every
0: Monday to Wednesday ngayon.
1: Oo, tapos
0: after the sauna, Tuesday, Wednesday, Thursday naman siya ng 3 p.m. naman.
1: Basta hapon.
0: Hapon siya lagi.
1: Meron naman pala, hindi tayo kailangan magising na maagang-maaga. So, meron kang pagkakataon at maggayak na rin kayo sa lahat ng gustong manood. Kailangan nyo rin pong pumunta kay sa ano yun? Sa mga, yung mga nagpapahiram ng mga costume.
0: Bakit?
1: Hiram na po kayo ng robe.
0: Pwede ba bathrobe na lang para mas madali?
1: pwede. Bathrobe na lang. Bata de banyo.
0: Pasok ka siguro, no? Nagpag-guess ka doon sa ano, pagpasok, naka-bathrobe ka.
1: Oo, naka-bata de banyo, tapos sa ulo mo meron ka pang tuwalya.
0: Sabihin, ma'am, ituloy nyo muna yan sa CR nyo, ha? Wag dito.
1: Ay, Diyos ko.
0: Time, partner.
1: Buti na lang nagpakilala na tayo dahil 8:12 na po in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At sa oras po natin na 8:12, alamin na po natin ang mga report na dala ng ating Radyo Patrol! Yung dalawang naaresto sa kaguluhan sa People Power Monument kahapon, wala na daw, partner, sa kustodiya ng pulisya kung bakit. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Robert at Doris, kinumpirma ni QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na wala na sa kustodiya ng QCPD ang dalawa sa mga naaresto matapos ang kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument kahapon yan. Ani Ganaban, released for further investigation ang dalawang lalaking naaresto, kabilang ang sinasabing driver ng bus na nakasagasa sa policewoman habang sinubukan ang harangan ng EDSA at ang umano'y nanuntok ng pulis. Wala pa kasi anyang sapat na ebidensya laban sa dalawa para patuloy na i-detain ng pulisya. Pagsisiguro naman ni Major Ganaban, magpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhan kahapon para mapanagot ang may sala sa pagkakasugat ng dalawang pulis. Kahapon, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na apat ang naaresto bunsod ng kaguluhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon hinggil sa dalawa pang naaresto. Samantala, sa panayam, ipinaliwanag ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na hinihintay na lamang yung may hawak ng susi nitong bus na nakausli sa EDSA corner White Plains Avenue para tuluyan na nga itong maialis sa kalsada at hindi na maharangan yung isa pang lane sana na magagamit ng mga motoristang dumaraan dito sa northbound lane ng EDSA. Sa ngayon, ang nangyayari, may dumating kasi na tow truck dito ng MMDA Road Emergency Group. Kaya yung ilang mga concerned na miyembro ng INC nagtungo dito sa may harapan ng bus para kusyunin at nagkaroon niya at medyo tumataas yung tension ngayon dahil pinu-question nila yung pagpapwesto ng tow truck. Pero andito ngayon yung District Director ng QCPD na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Pinapakalma niya yung sitwasyon at pinababalik na yung mga tao dun sa White Plains Avenue na medyo umapaw nga dito sa EDSA ngayon. Andito na rin yung mga tauhan ng MMDA na nagmamando ng trapiko. Pagsisiguro naman ng pulisya ay paulit-ulit na nila kinausap yung nagmamaneho ng bus o yung may-ari ng bus para nga makuha yung susi at maialis na ito dito sa may bahagi ng EDSA. Kung hindi naman daw ito tuloy ang may gagalaw, ay doon pa lamang nila ito ipapahatak. Pero ngayon nga, ongoing yung pakikipag-usap ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin doon sa mga tao sa bus para malaman kung saan ito ilalagay sa ngayon.
0: Oh, Zeus, kahapon pa kasi nila inahanap yung driver ng mga yan. Kahapon pa nila pinapakiusap na alisin yan para hindi sila todong nakakaistorbo sa mga kababayan natin dumaraan dyan. Hanggang anong oras ba yung ibinigay dyan para hintayin yung driver o yung may dala ng susi ng bus na yan?
6: Walang binigay na eksaktong oras, ano? Pero yung nakalagay kasi doon sa permit, dapat alas 8 ng umaga pagkasimula ng kanilang programa ay epektibo na rin yung, kumbaga yung clause o yung nakalagay doon sa permit para dito nga sa programang ito na dapat walang mga nakaparadang nakaharang sa daanan ng mga sasakyan dito sa EDSA.
0: Oo. Kung may nakaharang, kung hindi nasunod yung policy na ibinigay ng local government ng Quezon City, ano ang mangyayari?
1: Pwede bang bawiin yung permit nila?
6: Yun na nga yung sinabi ni Major General Abirin, ano, na kapag paulit-ulit na pinakausapan at nagtagal na, wala pa rin yung susi at yung dapat na magmamaneho nito ay kanya nga ang ipapahatak.
1: O dahil violation na yun, sa isang ordinaryong motorista, ikaw ay nasiraan ka man, partner, nag-stall yung sasakyan mo, dapat itabi mo.
0: Itabi mo, kung hindi mo maitabi, maghihintay na maghahatak. Ito to, agad.
1: Agad-agad, ibibigay mo ang susi mo, pahatak mo. Pero kung overnight na nakalagay dyan, hindi mahanap ka mo, ang driver, ano nangyari?
0: Ang layo ata ng pinanggalingan, kahapon pa yan nire-request. Yun ano? So anong timeline, di ba, partner? Tsaka, anong oras maghihintay?
1: Ang daming violation na ang nagawa nun, di ba? Diyos ko. Pero sa ngayon, Zeus, paliwanag lang natin sa mga nanonood, ano po. Ito po yung file video. Hindi po yan
0: yung kahapon.
1: Yan yung kahapon. So ngayon, Zeus, medyo kalmado na ba? O medyo tensionado pa rin?
6: Pagdating dito sa usapin nung bus, medyo tensionado pa rin, ano? Robert at Doris, dahil nga nung makita nila na pumuesto rito yung tow truck ng Road Emergency Group ng MMDA, ay nagtungo rito yung ilang mga miyembro ng INC para silipin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari. Pero ayan nga, pinakakalma sila ng mga pulis at sinisiguro na hindi naman ito tow, kung hindi kailangan ito, inaantay na lamang yung may susi nitong bus para tuloy na nga itong mayalis dito sa kalsada.
0: Pero beyond dyan sa usapan ng bus, doon sa kabuuan ng lugar kung nasaan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kumusta yung sitwasyon na Zeus?
6: Robert, bukod naman dito sa nangyayari sa may harapang bahagi sa intersection ng EDSA at White Lace Avenue, ay maayos naman yung nandun sa may malapit sa entablado kung saan na umisto lang nagsisimula na yung programa ng Iglesia ni Cristo ngayon umaga.
0: May pag-ulan ba? Kumusta ang weather ngayon, Zeus?
6: Lagay ng panahon, Robert at Doris, maliwalas. Hindi gaya kahapon na ganitong oras ay may panakanakapag-ulan. Ngayon, maayos. Medyo mataas ang sikat ng araw at medyo malinsangan yung panahon.
1: So, kumbaga, Zeus, kasi kahapon sinabi mo, wala naman lumalantad na o tumatayo na leader nila. Ngayon, kung may programa sila, mayroon ba sila binigay na listahan kung sino yung mga gagawa ng mga talumpati dyan?
6: So ngayon, Robert at Doris, ano, wala pa rin. At saka wala pa rin tayo nung nakikita na talagang figurehead nila na haharap dito ngayon. Ang nangyari kasi kahapon ay mga political personality yung humarap. Wala rin silang binigay na programa o lineup ng kung sino yung mga magsasalita. Basta na lamang silang dumarating at nagsasalita nga doon sa entablado.
0: Okay. Sige, bantayan natin yan yung sitwasyon dyan, Zeus, at kung may mga development, anytime, tawag lang dito sa atin. Yes. Maraming salamat, Zeus!
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you very much, Zeus Legaspi. Samantala, kuha muna tayo ng isang nagmamadaling
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Oh, ito, alam niyo na po ito, ha. Makinig kayo, ha.
1: Alert.
0: Alert ito, ha.
1: Parang kung ano, alert.
0: Alert.
1: Parang robot. Alert. Alert.
0: Ang Visayas Grid po, sinailalim din, o isa sa ilalim sa yellow alert status. Uh-huh. Simula po yan, mamayang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon po yan sa NGCP. Ulitin ko po, ha. Ang Visayas Grid na araw-araw ay halos nasa yellow alert. Ganon din po yung status today starting 5 p.m. to 8 p.m.
1: Okay.
0: Ayon po sa NGCP.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ituloy po natin ang balitaan sapagkat may mukhang may mga dadaan ng EDSA nagtatanong kung makakadaan ba sila ngayon. Abay, pakinggan nyo po ito, ha. Nathaniel Jose, pakinggan mo to, ha. Kung ikay paluwas at dadaan, balikan natin yung bahagi ng EDSA sa kabilang side tayo. At syempre, kapag may mga tao, partner, may negosyo.
1: Tama. Uh-huh. Tama naman.
0: Yung mga pansapid daw at yung palanggasa ulan at araw. Oh. Aba, gaya ng payong. Mabenta ngayong ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa People Power Monument. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
6: Good morning, Robert at Doris. Siti nga Alisana na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa ating pangdumalo sa ikalawang araw ng kilos protesta sa EDSA. Ang patinding init ng panahon tayo dito. Mabenta ngayon sa kabahan ng White Plains Avenue yung mga panambina na gawa sa boy na kasya ang 2-4 na tao. Ginelas, tissue ngayon din ang iba't ibang uri ng payong na pananggas sa panibing sigat ng araw at pangisang sigat ng pagkulana. Isa sa mga natitinda si Sherwin Aziz na mula pa sa Basayco sa Maynila. Membro rin siya ng Iglesia ni Cristo at sinamantala ang pagtitinda para kumita habang nakikiisa sa panawagan para sa transparency, accountability at justice. Binibenta niya ang mga automatic at manual na payong sa hanggang 200 pesos bawat isa, habang 30 pesos naman ang pressure ng mga panapinit, 50 pesos sa tissue at 100 pesos sa gustong machinelas na maaari pa ulang matawaran. Ayon sa nitinda, umaabot sa 1,000 piso ang kanyang malinis na kita sa loob ng isang araw tuwing may rally. Pero kung sakali bang palitin ang sila sa kanilang presyo, maglalako na lamang sila.
7: Siyempre po, kagaya niyan ngayon, mga yung mga kapatid po, yung iba, wala po rin po silang mga masisilungan, no? Kaya masasapinan, tapos mag-anot din po ng mga payong. Unang rally nila sa Luneta, nandun din po kami. Pero kung ano, nakakatulong po rin po talaga.
6: Chris at Robert, nananatiling malinis ang paligid ng lugar ng protesto dito habang nakapress na rin ang mga portalit para magamit ang mga dumalo. Sa ngayon, masaga pang naghihintay sa ilalim na rinding sigat ng araw ang karamihan sa mga membro ng INC. Habang inaabangan nga, no, yung formal na magsimula ng programa ngayong alas 8 ng umaga. Yan muna ang kaganapan dito sa White Plains Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ng Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Marami marami salamat Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, yung tambak po ng basura na iwan ng mga nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Atin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
8: Good morning, Robert at Doris. Sakit sa ulo ngayon ng mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan na packaging fast food yung nakakalat, umaapaw na rin yung basura sa mga sinabit na trash bag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat, malapit naman yan sa may nakahilerang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho kung may mga ranihista yung nagpapalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio, gaya ng gagawin mamaya ng grupo mula sa unang distrito ng Batangas. Dismayado rin yung isa sa mga street sweeper dahil hindi sumunod yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa umunoy abiso kahapon ng organizer sa ugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang kanilang pahayaga.
9: Diba kahapon talaga walang mga basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga nag-iis. Kung ang sabi, matang tayo malinis sa Liwasang Bonifacio, kailangan aalis tayo ng mas malinis. Ano nangyari? Ang nangyari, eto, nilinis kami, no? Malikuli kami sa dati.
10: Ayan ang sinasabi sa mga nagra-rally po. Hindi sila na nagdadala ng sarili nilang basura. Katapos po nito, na rally, kami pinahirapan. O unless nasa 15 pirasong trash bag. Tapos bukod pa yung mga isa truck. Ang dami mo. Yung alam po, talagang trabaho namin yan.
8: Robert at Doris, kahapon nga nakatatlong balik daw yung truck ng DPS para mahapos yung basurang iniwan ng INC. May nakita ko kanina ng equipment na ginamit din nila kanina sa paglinis at mula kanina alas 10 ng madaling araw ay hindi na nila mabilang yung nagamit na sako para doon nga sa mga basura. Pakiusap ng mga street sweeper para sa sino mang grupong magkakasin ng protesta sa Liwasang Bonifacio na magdala ng sariling plastic bag nang mapanatili yung kalinisan sa lugar. Samantala, sa mga oras ito, hindi pa nakakaalis yung grupo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Dito nga sa Liwasan, natutulak sana nga sila sa may EDSA People Power Monument. Planong hatiin yung grupo, plano lang hatiin yung kanilang hanay, may maiiwan dito sa plaza para bantayan yung mga gamit habang yung iba, kasama na si Batangas First District Representative Leandro Leviste, na dediretso sa EDSA White Plains. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trisha Lindo, DZMM.
0: Marami marami salamat Radyo Patrol Trisha Lindo. Samantala, ang Malacanang ha, kinontra ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa poor governance ng Administrasyong Marcos Jr. Detalya mula kay Radyo Patrol, Christian Diosores. Christian, good morning.
11: Magandang umaga, Tante Robert at Doris. Hindi maaaring basta magturo si Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ang poor governance ng pamahalaan. Katwiran ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagugat ang mga usapin ng ngayon ng korupsyon sa ginawang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya na hindi anya nagawa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa lamang ay konekasyon at binabatikos na maging nanooy partyless congressman na si Rodante Barcoleta ang Ghost Flood Control Projects. Pero hindi inaimbestigahan ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Jose Castro, baka dapat ring tanungin kung ano ang nangyari sa mga proyekto sa ilalim ng Build Program ng Administrasyong Duterte. Iginiit ni Castro na klase ng pamamahalang pag-uusapan alinaw na mayroong good governance sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA dahil ginagamit umano ng Administrasyong Marcos Jr. ang justice system sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Samantala, Robert at Doris, maghihiapala pa rin si Pangulong Marcos sa ilang aktibidad bago ang kanyang biyahe papuntang Canada mamayang gabi para sa 4 na araw na official visit ang kanyang biyahe ngay mamayang gabi. Kabilang na rito ang pag-inspeksyon sa Philippine Air Force Museum at pagdalo niya ngayong umaga sa 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force dito sa Pasay City.
0: At Christian, yan, yung pag-alis yes, ng Pangulo tuloy yung pag-alis niya mamayang gabi, sabi mo, at yung mga activities niya ay itutuloy. Ibig bang sabihin nito ay walang nang nakikitang problema ang Malacanang, ang palasyo sa isinasagawang kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo, kumbaga ay keber. Parang ganun, kasi tuloy ang lakad ko, mag-rally kayo dyan.
1: Correct.
11: Tama, Robert, kasi ang binanggit din kahapon ni Jose Glare ay walang nakikitang banta si Pangulong Marcos dito sa idinaos na pagtitipon at protesta ng mga miyembro ng ICC. Although, ang dahil nire-respeto naman ng Pangulo, yung karapatan ng bawat Pilipino na maghayag, magprotesta, ang banging panawagan nga lang sana ng Pangulo ay sumunod pa rin sa batas itong mga miyembro ng INC at huwag namang hayaan na yung kanilang karapatan sa pagpoprotesta ay maka-apekto rin naman sa karapatan ng ibang mga Pilipino na ang magkaroon ng maayos at sistematikong kapaligiran dahil nga doon sa mga naapektuhan na matinding traffic kahapon.
0: Oh, kasi partner, di ba, kung humihikayat ka sa mga kababayan na magkilos protesta para kondenahin yung mga nakawan, di ba? Yung flood control na yan. Paano sila maniniwala at susunod sa'yo kung binubwisit mo sila dahil di nakakapasok, naapektuhan yung kabuhayan, hindi inaasahan na ganito yung permission dulo.
1: Correct. Pero karapatan ng kahit sino man ang magprotesta. Yayak ang kanilang nararamdaman, tama, ang kanilang mga hinaing. Pero karapatan din ng ating mga kababayan, ng ating mga kapamilya na sila ay makapaghanap buhay.
0: Oo, lahat tayo may karapatan. Correct. Hindi lang ang mga nagrarally o hindi lang yung certain groups, di ba? Lahat tayo may karapatan na equally dapat natatamasa natin.
1: Tama.
0: Oo, so Christian, kasama ka ba sa lipad? Ang dami ko segue, doon pala tanong ko.
1: Karapatan ba yun?
0: Karapatan mo bang sumama sa lipad ng Pangulo bilang Malacanang reporter?
1: Long time Malacanang reporter.
11: Sa ngayon, ang karapatan ko ay ihatid lang ang pangpuso. Airport. Para akala,
0: hatid committee pala siya. Hatid committee.
1: Okay na lang yung hatid committee kaysa naman ina-assign si Christian na siya ang magmaneho ng bus
11: okay
1: na nakabalagbag sa EDSA.
11: Oh, tsaka kahit na ba nasa Canada ang presidente, maihatid dati ng mga balitang yan sa Pilipinas.
0: Alam mo, tatawagan lang yung Mr. President. What happened?
1: Hindi ba, baliktad nga eh. Sabi ni Mr. President kay Claire Castro, Madam Claire, can you call Christian Yusores?
0: Magbibigay ako ng update.
1: Baliktad.
11: Correct.
0: Pero syempre, patuloy pa rin tayo nakabantay sa mga development sa loob at labas ng bansa. Kapag may pahayag, syempre, coming from the palace, Christian Yusores, alam mo na, maraming salamat, Christian.
11: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
0: Thank you, Christian. Samantala, partner, balikan natin ang EDSA kung saan naroon si Zeus Legazpi. Tingnan natin ang development doon. Zeus!
6: Robert at Doris, makalipas ang higit 24 oras na iatras na yung bus na nakausli dito sa may EDSA intersection ng White Plains Avenue. Kaya sa mga motoristang dadaan dito sa northbound lane ng EDSA mula dito sa may Ortigas Avenue hanggang makarating ng EDSA White Plains, Campo Aguinaldo, Santolan hanggang Cubao ay tatlong linya na yung daraanan mula yan doon sa dalawang linya lamang kanina at isang linya naman kahapon. Kaya nga ngayon, ang nangyayari rito ay buhos na yung mga sasakyan dahil sa wakas ay nakakadana sila ng mas maluwag dito nga sa may bahagi na ito ng People Power Monument. Marami na rin tao rito ng MMDA at ng Quezon City Traffic and Transport Management Department para magmando ng trapiko. Ang ginagawa ngayon, Robert at Doris, ina-adjust muli yung concrete barrier na naharangan niya nung nakausling bus kanina para tuluyan na talagang maging mas maluwag yung madaraanan ng mga motorista dito sa bahaging ito ng EDSA northbound.
1: Opo.
6: Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Teka lang. CCMM. Oh, teka lang, yes, Zeus. Sorry. Kaya napasabi ko ng opo. Oo. Hindi kasi kung naalis na yung nakausling bus, eh kahapon pa yan ang pinagdidikdikan ng mga nagtitipon-tipon dyan na huwag iurong, di ba? So ngayon, papaano nila tinanggap yun? Sila ba ikalmado naman?
6: Kanina, nung nakita nga nila yung tow truck ng MMDA dito, medyo tumaas yung tensyon. Nagpunta sila dun sa may harapan ng bus para silipin ko ano yung mangyayari. Pero dahil nga nagpunta na rin yung mga pulis, nandito na mismo sa mismong harap ng EDSA, pinakalma nila yung sitwasyon at yung mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ay mapayapang pumunta dito sa may bahagi na ng White Plains Avenue at hindi na nila pinakailaman pa yung bus, Doris.
1: Okay.
0: Oo, ibig sabihin, no, sumunod sila doon sa guidelines na ibinigay sa kanila.
1: Correct.
0: Para payagan yung tuloy-tuloy na rally nila.
1: Hanggang mamaya gabi.
0: Hanggang mamaya. Sige, Zeus, maraming salamat.
6: Maraming salamat, Robert at Doris.
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Oh, hihinga lang kami ng mabilis, ha?
1: Sige.
0: Sa aming pagbabalik, pag-usapan natin yan. May mga nag-react kasi, partner.
1: Dahil?
0: Doon sa nangyaring surprise ba na gathering ng Iglesia ni Cristo kahapon.
1: Madaling araw nang simula, eh.
0: Eh, naapektuhan daw sila, eh. Uh-oh. Mamaya po kausapin natin yung kanilang leader para mabigyan tayo ng ideya kung ano ba yung ano bang tawag doon? Inireklamo nila.
1: Oo,
0: yan,
1: at saka, siyempre, katanungan din ng lahat. Hanggang kailan ba yan?
0: Oo. At ngayon ba, apektado pa rin sila?
1: Oo, para naman makapagplano kami, talaga umiwas sa lugar kung nasaan sila, para wala tayong inita ng ulo.
0: Kaya, correct. Kaya naman, sandali po lamang.

0: ang Bigonya at Man Tandem sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan. Ito ang Tandem ng Bayan.
2: Ganda!
3: Good morning!
4: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kami po yun.
5: Doray po ito. Siyempre, kasama si Manong. Manong talaga. Robert, Auntie Manong.
4: Good morning po ulit. Kahapon, partner. Doon sa nangyari sa EDSA, doon sa ginawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may mga nabigla. Nakaraan na traffic na mahabang oras.
5: Totoo.
4: At even yung bus carousel, di ba? Nakita mo, nahihirapang dumaan.
5: Tsaka pinagamit yung carousel.
4: Pinagamit din yung carousel para may madaanan yung
5: para
4: mga
5: madaanan.
4: Motorista. Ngayon, kausapin natin yung mismong may mga biyahe doon, kung kumusta, ano yung naging impact sa kanila. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, si Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, galit daw kayo. Sabi sa amin, binulong sa akin.
6: Good morning
5: sir, Ma'am Dory. Tsaka si Robert po kasama natin.
6: At po yung ating magaling na si Sir Robert Manong.
5: Yan.
4: Opo. Ma'am Juliet, ano ang naging effect sa
5: hindi
4: inyo nito?
5: Hindi yan ang gusto kong tanong mo.
4: High blood daw ikaw kahapon.
5: Yan, maganda yung tanong mo kanina. Yan.
4: Bakit ka high blood?
6: Hindi po, talaga naman pong nakakasurpresa, no, na bigla pong merong ganyan. Kasi usually, ang mga nagra-rally, may permit yan at ina-announce in advance kung saan ang rally so we can prepare, di po ba?
4: Opo,
6: ang nangyari po kasi kahapon, para pong nagulat na lang kami, imagine, hindi kami maka-operate, asarado ang EDSA, tapos ang mga commuters nakasakay, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Kami naman po, yung mga driver namin, alam niyo naman mga driver, kailangan rumuta muna yan bago makapaghanap buhay at para sa pamilya. Sa operator side naman po, alam nyo naman na tumataas ang fuel, up and down yan. Ang laki po talaga ng epekto sa amin nung nangyari na yan kahapon.
5: Sa atensya nyo, Juliet, partner, ang balita ko nga nag 150 over 70 daw ito.
4: Si Ma'am Julie.
5: Okay.
4: Siyempre, sinisigawad daw yung mga driver nila
5: Ng
4: pasahero. Hindi kasi alam ng mga pasahero kung ano yung nangyayari. Bakit talagang gumagalaw? Sanay kami ng kabilisan dito
5: Sa driver, ibinubunton yung sisi. So sa ganyang klaseng naging abala, anong tansya nyo? Magkano ang nalugi sa inyo? Yung isang araw na yun?
6: Kung kukwentahin po natin, kasi ang tumatakbo po sa EDSA, sa carousel pa lang po, nasa 375 buses po yan na tumatakbo dyan. Ang ano po, merong papunta yung south and then the north going back, kasi 4 o'clock nagdi-dispatch na po kami. Ngayon, yung pong mga sa ibang mga karatig natin, like sa yaan pong San Jose del Monte, lahat po kasi ng ruta ang pinaka-heart po niyan nasa EDSA. Paano siya makakarating sa Pitex, paano makakarating sa Manila, paano sa San Juan. Marami po kasing pinanggagalingan na nagkaroon po ng yung epekto po nagkasabog-sabog na. Hindi na po alam ng mga driver kung saan sila gagawi. Meron na po naka-stranded na tatlong oras, apat na oras. Yung po kasing tatlong oras, apat na oras, mahirap po kasing pumatay ng makina.
5: Dahil
6: nga po, nakabukas po lahat kasi may pasahero ka sa loob.
4: Correct.
6: So, yung loss po namin, hindi na natin makukwenta sa ano po sa peto, pero yung diesel consumption po
4: ayan.
6: Na tapos yung pong mga nag-aral o yung pong mga nag-opisina, nagtatrabaho kung saan-saan, lahat po yan apektado, parang na ano po na epekto po ng ekonomiya ang naging problema po kahapon, kasi kami po ang believe namin pag walang transport, hindi po aandar ang ekonomiya natin kasi mawawalan po ng production.
5: Tama, Ma'am Juliet.
6: At nagtatrabaho po.
5: Ma'am Juliet, Yung mga driver ninyo at mga konduktor, ano naman po ang naging epekto sa kanila? Di ba, merong mga sweldo yan.
4: Oo, swelduhan yan. Kailangan mo umabot end-to-end pa eh, para mabilang yung biyahe mo.
5: Tama. So, paano mo nangyari sa kanila kahapon?
6: Ano po yan? Pag-uusapan na lang po ng mga operator yan at saka ng driver. Kasi hindi naman po gusto rin ng driver na tumigil, patuloy lang kumita. So, maaaring sakripisyo po ng operator yung mga sweldo ng mga yan na nandyan, na nakabalandra dyan sa EDSA.
5: Ah, okay. So, makikita natin, Miss Juliet, sa pangkalahatan, ang daming natalo doon kahapon sa nangyari kahapon.
6: Opo. Marami po. Lahat po tayo natalo. Yung pong sakit ng ulo ng nakatraffic ka, maaaring baka nga meron pa diyang mga sabihin na natin yung mga ambulance na kailangan dalhin kung saan yung effect po noon, baka nagkaroon ng worse situation yung nakasakay doon. Syempre po hindi natin inaasahan ng lahat ng mga yan.
4: Sana po
6: yung mga nagra-rally, kasi sanay naman po tayo sa rally yung mga nagra-rally kagaya po nito na parang surprise. Huwag naman po sanang ganun, kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
4: Opo. Pero ngayon, paano po ninyo pinaghandaan itong date naman nila, Ma'am Juliet? Sapagkat, nabigyan sila ng permit ulit ngayong maghapon, Ma'am Juliet.
6: Ang inaasahan po namin, dahil sa sila yung humingi naman ng permit sa LGU ng Quezon City, naway sa tulong po ng MMDA at saka ng ating PNP, maging maayos naman po sana kahit papano ngayon, na hindi kagaya kahapon talaga. Ang gulo po kahapon. Lahat po apektado.
5: Oo. So nag-dispatcha kayo ng regular na mga dinidispatcha nyo na bus?
4: Oo, kasi po baka nagtatanong yung mga kababayan natin, may masakya kaya akong bus carousel ngayong araw na to, Ma'am Juliet? Ang sagot po,
6: nag-dispatch naman po kasi kailangan po ng ating mga pasahero ngayon. Ang syempre araw-araw po, araw-araw yan, may obligasyon na mag-provide. At the same time, yun naman pong mga mananakay natin, nag-expect naman na may masasakyan.
4: Correct.
6: Kaya nga po. Humingi doon sa ganun.
5: Okay. So, relatively, partner, may kaayusan.
4: Ngayon.
5: Ngayon.
4: Ano bang feedback sa inyo ng mga driver nyo ngayon, Ma'am Juliet? Nakakaraan ba sila? Maayos?
6: Hindi pa po makukuha yung feedback kasi maaga pa. Pero lahat po, dinispat, malalaman po namin yan sa kanyang tag-car barn. Ang experience nila on the second day.
4: Ayan. Alright. Sige. Ang importante, magtuloy-tuloy yung biyahe, magtuloy-tuloy na bukas yung kalsada na para sa mga sasakyan. Para naman po
5: hanggang mamayang gabi.
4: Hindi maapektuhan yung mga maiba ding mga business.
5: Tama.
4: Ano? Kumbaga dapat business as usual tayo habang ipinaglalaban natin yung mga issues na gusto nating ipaglaban at iparating sa national government.
5: Tama.
4: Sabi nga ni Ma'am Juliet, hindi sana naapektuhan yung ibang mga kabuhayan.
5: Lahat ng sektor na apektuhan.
4: Oo. Wala naman na government hit na bus, ma'am, kahapon sa Tagal ng pagkakatengka.
6: Hindi po ako nakapagtanong na doon sa iba naming kasamahan. Pero sa tingin ko po, lahat po siguro tumaas ang presyon dahil sa
5: 150 nga
4: Imagine, yun lang, hindi mo naisipin, partner, yung ano yung gas mo yun lang hindi ka gumagalaw.
5: Ay,
4: na oras.
5: Diyos ko.
4: Ay, naku po,
5: ang hirap na sitwasyon.
4: Saka mag-CCR, ang gutom mo, paano?
5: Tama. Tapos nandiyan pa yung boss mo, tawag na ng tawag. Nasaan ka na?
4: Nasaan ka na? Tapos ito po, kausapin niyo po yung driver na namin. Siya magpapaliwanag kung nasan kami.
5: Oh, yung driver tuluyan na sigawa ni Bossing. Patay tayo dyan.
4: Bakit hindi ako manap ng ibang daan? Ay, hindi po. Ito po ang ruta namin. Bakit po kami maglabas-labas?
5: Hindi po ito kasi liit ng bisikleta ang dala namin na pwede ko. Mario, sir.
6: 11 to 12 meters po ang laki niyan.
4: Ay, sana maging maayos nga ngayong day 2. Ma'am Juliet, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank you, ma'am.
6: Maraming salamat, Ma'am Doris, Sir Manon.
4: Mag-iingat po.
5: Salamat.
4: Salamat po. Si Ma'am Juliet De Jesus ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. Ayun. Ganun po talaga. Bigayan, partner. Ikana.
5: Bigayan dapat talaga. At ngayon nga ay pumasok na sila sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta.
4: Mm-hmm.
5: Eh, dapat na, natuto na yun sa kahapon mm-hmm. na magkaroon ng konting kaayusan naman. Konting kaayusan? Ay, hindi. Mali. Mali. Mali.
4: Iba yun.
5: Iba. Oh, pero ngayon, kung sinasabi ni Zeus Legaspi na naurong na yung bus.
4: Tama.
5: Na
4: very
5: medyo
4: good.
5: May ano to, pakailamerong nguso ng bus na yan. Aba, eh, mystery ride. Mystery ride talaga noong pa yun.
4: Parang dati na term yung mystery ride ka masyado. Di ba mga ganon?
5: Oo, panlumang tao.
4: Pabida. Ayan, parang yung term oo, ngayon, pabida.
5: Oo,
4: ano?
5: Pabida ngayon. Pan-Jollibee.
4: Mali, iba.
5: Mali na naman. Oh. So, at least yun, malaking step na rin sa kilos protesta nila ngayon na nadadaanan na ang EDSA.
4: Oo, kasi
5: hindi buo ng EDSA.
4: Kasi kahapon, partner, buo dito sa mga bus ng carousel eh. Yung ibang transport group eh, umaalma din talaga si Ramar Valbuena. Nagre-reklamo din kasi apektado din yung mga biyahe nila.
5: Oo.
4: Kaya nga nagre-route yung iba na payagan naman.
5: Correct,
4: kasi kung
5: correct.
4: Hindi, ako po, kawawa sila.
5: Kaya nga naging kawing-kawing. Ay, Corina Sanchez.
4: Mm.
5: Kawing-kawing ang naging problema kahapon. Sana nga po ay maayos ngayon dahil anong oras pala ang naman hanggang 8 p.m. po ang permit na binigay sa kanila.
4: Yan.
5: Eh ako naniniwala ako na Robert na susunod naman ang lahat ng involved dyan sa rally na yan doon sa binigay na permiso sa kanila.
4: Correct, correct.
5: Oo.
4: Samantala, partner,
5: samantala,
4: iwan muna natin sandali yung EDSA.
5: Saan tayo punta?
4: Sabing tayo. Ha? Parang gusto ko mamasyal.
5: Saan?
4: Parang gusto ko magpunta sa lungsod ng Maynila.
5: Ay, ganyan.
4: Gusto ko makakita ng snake. Ng monkey.
5: Ang dami yan dito.
4: Buwaya.
5: Ay, ako, napakadami yan dito. Ba't kailangan mo pang pumunta?
4: Ibon.
5: Ibon mo. Ay, mali.
4: Iba.
5: Mali.
4: Na capybara. Oh.
5: Ano ba yung capybara?
4: Ah, gusto mo malaman?
5: Yes.
4: Ito, kausapin natin ang director ng Public Relations Bureau ng Manila City sa pagkat partner.
5: Oh.
4: Eh, may nag-trending na video na ang dumi daw kasi nung pond.
5: Wala.
4: Para kawawa naman daw.
5: Naku.
4: Alamin po natin ang paliwanag kay Director Alipio Pio Morabe Jr. Director, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
5: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, Ma'am Doris sa Tandem ng Bayan sa inyong mga tikapainig.
4: Apo.
3: Magandang umaga po.
4: Magandang umaga po.
5: Magandang umaga.
4: Eh, sir, itanong na namin direkta, Director Pio, eh, may marumi ba talaga, number one, yung lugar, yung tubig kung saan nandun yung capybara, yung pond ng capybara, or ganun talaga kapag nauulan at kahit dun sa nature, eh, may mga ganong environment din sila. Paano po natin ipapaliwanag ito, sir?
3: Well, ang habitat ng ating capybara, definitely, biskin na tingnan natin sa kanilang mga technicalities, doon sila dumudumi sa tubig na pinaliligoan nila.
4: Mm.
3: At yun ang pinangiligo nila. Another thing, during the time, the day before, biglang buhos ang ulan, ang capybara, ang pool ng capybara, may sariling, kung tawagin natin, parang mislogic area, or parang Pozo Negro, na from there, pupunta sa treatment land natin sa SDP. Nagkataon, biglang buhos ang ulan, so lahat ng tubig, misgaling sa lagoon, nagpuntahan dito sa ating untreated STP plant.
4: Mm-hmm.
3: So, na hindi namin madiklag ganyan to. Sabi ko, pagpabukas yun na, pag nag-subside down ng ating untreated water, that's the time mag-release tayo ng tubig galing capybara.
4: Mm-hmm.
3: So, na medyo naipit. Kasi lahat ng pools, every 3 times a week, nililinis namin yan.
4: Mm-hmm.
3: Kung matagal na po namin hindi nililinis yan, matagal na nabash yun. Na-champuan lang o. Another thing po, ma'am, yung ating mga sediments, yung flooring,
4: ayan,
3: yung mga lupa, mm-hmm, kung saan nag-i-stampe yung mga capybara, eh medyo nag-erode at medyo napunta siyempre, but tubig at tapo ang lupa paligalo, umiitim.
5: Oo, tama, opo, tama.
3: So that's the only first time na nangyari yun.
5: Okay, okay. Pero bago po tayo umusa doon sa naging viral ka mo, no, na video, eh hindi ko nga alam, ano po bang capybara?
3: Well, ang capybara is, well, nandito ang ating doktor na pwedeng magpaliwanag sa inyo, kasama ko ngayon dito, kung ano talaga ang habitat ng capybara.
5: Opo, opo. Ano nga yung capybara?
3: Parang siyang rodent na malaki.
5: Ayong?
3: Na taga na hanggang bewang.
5: Hala?
3: yun ang ano niya.
4: Famous sa South America.
5: Ah, okay, okay. So malaking rodent nga na.
3: Saka sila rin daw, ang mga habitat dyan, kumakain ng sarili nila ng mga pupo.
5: Ganyan. Oo. So, yung sa kasama niyo pong doktor, mapapatunayan niya na hindi...
3: Ano yung doktor yun, yung kasama ko po yung isang caretaker natin po para sige, mapaliwanan
4: si doctor,
3: ko anong background na kapibara natin.
5: Opo, good morning. Good morning po, Dr. Tamayo.
3: Good morning, Doctor.
5: Doris Bigonia po at Robert Mano. Pakipaliwanag niyo lang po sa amin. Dapat ba namin ikabahala yung nag-viral na video na parang sa totoo lang nakakasulasok na sitwasyon ng mga kapibara natin diyan sa Manila Zoo?
2: Ang totoo po yan is dapat po walang ikabahala. Kasi po ang normal na habitat po ng isang capybara is mga nasa lake, eh wala din naman po naglilinis sa lake pag nasa wildlife po sila, di ba? Yung tungkol naman po dun sa poop nila, eh kinakain po nila yun kasi pantanggal po nila ng ibang bakterya sa loob ng katawan po nila.
4: Opo, pero Dr. Mico, so ibig sabihin po, itong nakita na video na ito, kahit nakababad pa dyan yung capybara natin. So, syempre, hindi naman po lahat ay doktor kagaya ninyo, no, na nag-aral, veterinary na nag-aral. Dahil kung sa isang tingin, kung normal public eye, ay, ang dumi, bakit pinapabayaan? Dito, sa perspective po ninyo na mga eksperto, hindi hazard sa kanila yung pagbabad nila na yan. Diyan.
2: Yes po. Hindi po hazard sa kanila.
5: Ah, at hindi rin po yan na may tuturing na animal abuse?
4: Oo, or cruelty sa kanila?
5: Correct, oo.
2: Hindi po.
5: Ah, so pag nilagay nyo po sila sa maayos,
4: yung mas malinis,
5: oo.
4: Clear water.
5: Oo. Hindi aayawan nila yon?
2: Hindi naman po sa aayawan nila. Kumbaga, sila rin po ang kusang magdudumi dun sa may tubig na yun. Kasi sa tubig po sila nagpo-poop.
4: Nature kasi nila.
2: Tapos nagahalo po yung land, yung soil tsaka yung water. Kaya nagiging ganun talaga, maputik yung lugar nila talaga po.
4: Okay. Ayun yung paliwanag. Sige, Doc Bico, maraming salamat. Balikan po namin si Director Pio.
3: Yes, sir.
4: Opo. Bukod dito sa capybara natin, Director, kumusta naman yung iba pa natin mga alagang hayop? Kasi 3 times a week, nililinis din yan. Yung mga cages nila, yung lugar nila. Ano? Well, healthy ba ang mga alaga natin?
5: Mm-hmm.
3: Yes, opo. Anyway, kung talagang hindi healthy mga animals natin, sana po lagi nababash. Nagkataon lang po na talagang bumusambing ng ulan. Alam mo natin yun. Miski ang gatdam, nagre-release ang tubig pag puno ang dagat. Hindi namin ma-release, malbaka tumukubalat yung dumi ng kapibara sa mismong Manila Zoo. Kaya hindi namin ma-release yung tubig. Kaya iniingatan din namin yung surrounding natin. Kasi siyempre, below sea level tayo, kahit din namin lumabas sa mga dumi namin sa labas ng Manila Zoo.
5: Tama.
4: I-control.
5: Pero in general, yung ating Manila Zoo po ay maayos.
4: Ang ganda dyan eh, inaayos na nila eh. Sarap ba masyal?
3: Pinaayos po ng ating mga alkaldian at

0: yun.
1: Ay, pina-excite tayo.
0: Pero yung pali na namin sa National Museum, ano? Karapat dapat maglagay ng ating mga...
1: Ayun.
0: Para mapag-aralan ng ating mga estudyante.
1: Ayun,
0: para
1: correct.
0: Magandang, ang National Museum ang magpapaliwalan.
1: Kasi tama. Kasi director, kumbaga ako taga Maynila ka, not even taga Maynila ka, lalo nang dati partner. Kapag nagbukas ka ng album ng pamilya, hindi pwedeng walang picture with Manila Zoo.
2: Correct.
1: Ako meron ako doon sa dalawang giraffe nila dati, kay Mali, 'di ba? Laging ganyan
2: si
1: eh.
2: Si Mali nakilala ko rin. Eh besties nga kami.
0: Tapos nga pala sir, binuhay natin ang voting ngayon ha. Dati kasi mga bata tayo may voting ngayon.
1: Meron.
0: Nawala yan, binuhay uli natin.
1: Ayun, pwede na ulit.
2: Of course,
0: mga star na upo tayo alaga ron, pwede na kayo mag-fishing. Kaya nga iniingatan namin yung spill ng mga tubig na galing
1: tama. Baka
0: area.
1: Sila yung mas namatay.
2: Tama, pero siyempre hindi rin natin maiiwasan yung mga iba na nagtatanong, lalo na yung mga animal rights advocates. Tama ba or sapat ang pangangalaga na nakukuha ng ating mga hayop dyan?
0: Opo, kasi po may mga veterinary doctors tayo, may mga nutritionist tayo. Hindi naman pwedeng patabay natin ang hayop biskay mga tao. Pag mataba, kala natin cute. Pero, siyempre, may mga diferensya sa katawan niyo, may mga sa puso. Ganun din ang mga animals natin. Kailangan i-maintain natin yung weight at timbang nila.
1: Ayan, importante din na nasusundan sila.
2: Oo nga.
1: Diba? Nababantayan.
0: Wala sila mga, wala kayo makikita mga ribs. Basta malaban sila.
2: Ayan. Eh, mabuti po. Masarap pakinggan yan.
1: May orangutan pa ba?
0: Opo. wala na po yung nandudurang ng orangutan.
1: Kasi classic talaga yun. Director, tama ka. Classic yun. Laging sinasabi pag pupunta kami ng Manila Zoo. Punta ka doon sa orangutan, tapat ka, punta ka doon sa harapan niya, dudurang.
2: talaga ang pasaway.
0: Opo, sana po madalaw po kayo dito na makita niyo.
1: Ayan.
0: Pati ng ating mga rare plants natin.
1: Ayun, plants.
0: Mga Maynilad.
2: May parks. May parks na
1: tayo. May Maynilad pa na plant dyan na nakatanim.
0: Meron po tayo dito. May mga puno tayong agar-agar. Nabihira niyo makita. Meron tayong Maynilad na nakatanim sa mga lagoon.
2: Sige. Magkano po
0: mga
2: ba?
0: Mga shrubs tayo.
2: Opo. May entrance fee po ba sa Manila Zoo?
0: Ang Maynila po eh 200. At 150 sa ating mga senior, 300 naman sa mga non-Manilan.
2: Yung mga bata.
1: May pa-discount po ba kapag estudyante?
0: Ang bata po natin, pag below 4 years old, parang living na po yata yung pagka below 4 feet sa mga bata.
2: Ayan. Pero meron po bang mga patakaran kung kagaya mga bata? Di ba? Makukulit yan. Magbabaon ng maliit na tinapay.
1: Sabay hagis.
2: Tapos ihahagis.
0: Yun noong pinagbawal lang namin dahil yun ang mga dahilan kung bakit nangamatay ng ating mga hippopotamus, ating mga ano, dahil iniitsa ng mga plastic.
1: At
0: nakita namin, nung aming ninecroof siya, may mga lamang plastic ang loob ng dyan.
1: Kaya
0: pinagbawal na namin ng mga plastic bottles, mga supot-supot. Meron silang lugar na pwede nilang pagkainan.
2: Ayan, mabuti
1: tsaka
2: yung naman.
1: Enclosure ng mga hayop ngayon mas maganda. Direct contact dun sa mga tao
2: very good
1: na malapit.
2: Very good. Hanggang anong oras po nakabukas ang Manila Zoo?
0: Bukas po kami ng alas 9 hanggang alas 6 po ng gabi.
1: Ayun. Habol tayo, partner.
2: Alis na muna po kami.
1: Director, pupunta na po kami.
0: Huwag na muna kayo sa mga ETSA. Dito na lang kayo pumunta. Para dahil pa kayo.
1: Director, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Maraming salamat din po sa inyong konting oras na binigay sa amin para magpaliwanag kami.
2: Thank you.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman, sumasahing papawid sa 99.5.

0: saan?
1: Dapat ang B-Vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. So

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nanatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1.
2: Hello po mga kabarangay, si Papa Johan po ito mula sa Talk to Papa. Maraming salamat po sa inyo sa isang taong pagbabahagi nyo ng inyong mga kwento at mga problema sa amin. Sana ay nakatulong po kami sa pagpapagaan ng inyong mga dalahin. Dahil ngayong 2026, sasamahan pa rin namin kayo sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay. Dahil tayo ay Stronger Forever!
3: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na!
3: Alam nyo, lumalakas na loob ko ngayon magkwento ng sama ng loob ko. Tapos, si Papa Is at Papa Johan pa makakausap ko. Talagang mga dakilang dagapayo. Aba, panalo! Sa Barangay LS 97.1, stronger forever!

0: laban sa
1: isang barangay
0: habang buhay. Mga kapuso, mga kabarangay, good morning! Kayo ba ay napapaisip kung pwede nang mag I love you? Depende pa rin. Pwede na kaya yung mag I love you kahit walang
2: mag-I love you ka kapag meron ka ng sariling bahay, mas practical yon. Kapag meron kang maraming pera, ganyan. Kasi baka mamaya pa ila I love you ka, wala ka namang pera.
0: Aray!
2: Kanino ba makikipag I love you?
1: Kanino nga ba? Yung tipong sa ka-talking stage mo, yung tipong akala mo kayo na, yung pwede bang magtatanong ka sa, pwede na ba mag I love you? Kasi wala pang label eh.
2: Ang maunang mag I love you at iparamdam yung kanilang tunay nararamdaman, sila yung talo.
1: Siya yung talo?
2: Madalas ganun.
0: Aray.
2: Nagagamit kasi yun.
1: Ah, talaga?
2: Oo, kapag ka pinaramdam mo, sinabi mo sa tao, tapos yung tao wala na mga pagnanais sa'yo, hindi ka naman talaga gusto, nagagamit. Gamit niya yun sa'yo. Kasi ang gagawin niya, okay lang, mahal na pala ako na ito.
1: Ay, kaso diba? Ito marupok. Kaya nagpagamit.
2: Aray ko. Kasalanan nyo na yun. Kapag nagamit po kayo, yun naman po ay kasalanan nyo na. Okay, wala po kayong ibang dapat sisihin, kundi ang sarili nyo.
1: Yan, sarili lang talaga natin. Yes. Pero mali mo naman, baka pwede, pero depende.
2: Good luck. Basta walang iiyak sa dulo.
0: Ayun.
2: Anyways, what's up Metro with Mega Manila? Kumusta po kayong lahat? Gising na po ang tagapagpalaganap ng kabutihan. Ako po si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
2: Naku, guys, what are you waiting for? Maging bahagi po ng programang ito. Mag-message po kayo sa aming mga social media. Naghahanap po kami ng gustong mag-share ng kanikanilang mga kwento.
1: Yes, maaari na kayong pumunta sa Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Yan, pwede kayo mag-PM doon. Papa Johan, ako na ang isa lang mo dyan. Papa Johan, ako na ang magkikwento. Papa Johan, ako na!
2: Yan. Sa akin mga kapuso, hanapin nyo po yung aking Facebook page at Papa Ace LS. Sabihin mo lang, ako ang bida today.
1: Yes!
2: Ganon!
1: Oo.
2: PM na ha!
1: Okay naman, pwede kayong tumawag 8374-8737. 8374-8747. Yan po mga numero na pwede nating tawagan. Pwede rin kayo mag-PM mismo sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Kaya pang hinihintay nyo mga kapuso, mag-PM na as in ngayon na. Naghahanap po kami ng panibagong bibida kasi yung tinawagan natin kanina hindi na pwede today. So it's your time para mag-share ng iyong story. So yan ba ay nakaka-inspire, nakakalungkot, nakakaiyak, nakakatuwa?
2: Parang gusto ko yung nakakagalit.
1: Ay! Gusto ko rin yun. Total, hindi naman na Monday. Miyerkules naman na.
2: Midweek naman na. Pwede nang magalit.
1: Ay, nako. Ako po si Papa Johan.
2: Ako si Papa Ace.
1: Dito lang sa Talk to Papa.
2: Number 1.
1: 4.

0: masabi yung tunay na nararamdaman ko. Baka masira ang friendship namin. Hmm? Bahala na nga.
1: I-talk to Papa na.
2: Tamang 12 minutes after 9 o'clock in the morning, yan po ang ating oras, mga kapuso, mga kabarangay. Ang hirap, no? Pwede, pero depende.
3: Mga kapuso, mga kabarangay, ayan ha, nako, tag-ulan na ha, pinag-iingat po ang lahat.
2: Yes.
3: Kasi uso na naman yung mga lamok.
2: Oo, uso diba? Na naman yung mga nagkakasakit na naman.
3: Yes, sa uso ang lamok, mag-ingat po kayo, lalo pat walang katol dyan.
2: Aray.
3: Katolad ko.
2: Katolad mo! Ayoy! Yay!
3: Okay, mga kapuso, mga kabarangay, hello po sa inyo, sa mga nasa Facebook Live. Good morning po sa inyong lahat dyan.
2: Good morning, mga kapuso. Naghahanap pa rin po kami ng bibida dito sa Talk to Papa. Maaring mag-share ng inyong mga pinagdaanan. Mga kapuso, kayo ba ay luhaan, sugatan at talaga nakalugmok dyan? Nag-iisa, natipong, hindi alam kung ano ang gagawin. Panay ang iyak dyan sa sulok. Panay ang overthink, nagre-relapse. Aray
3: baka,
2: ko.
3: Baka deserve mo talaga yan.
2: Ay! Baka naman siya na naman talaga yung may kasalanan kaya sila naghiwalay.
3: Madalas kasi ganon.
2: Yung tipong ginawa mo ang lahat pero hindi pa rin sapat.
3: Hindi, meron din dyan minsan nakala nila sila yung biktima, sila pala talaga yung masama sa kwento.
2: Ay, ganon?
3: Oo, madami yung ganyan.
2: Aray ko naman, bakit naman ganon?
3: Oh guys, pag-usapan natin yan. Ha? Hanapin po ang aming mga social media as hindi ka una agad ang maisasalang.
2: Yes.
3: Yung sa akin po, Papa Ace. Pag pumunta ka doon, i-follow mo agad-agad tapos rekta na message ka.
2: Yes, pwede rin po kayo sa aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Mag-PM na as in ngayon na. Ako po si Papa Johan.
3: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa.
3: Number one.
2: Forever.

0: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
1: Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay sa Barangay LS 97.1.
2: Tay! Tay! Pingi naman benta, tay!
3: Anong gagawin mo sa 15? Hindi naman birong makahanap ng 10 ah. 5 piso nga, may hirap makapulot eh. Etong 2 pa kaya. Oh, siya. Ito na lang piso.
2: Sa inyo na po yan, tay. Pambili nyo ng kausap nyo.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Book a frap for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko.
2: Wait lang sa orders po.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Bakit RitePoint ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
3: Ach!
1: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nagisin ka?
10: Taga Las Piñas!
9: Nagisin ka?
10: Taga Barangay LS!
11: Minsan, naiisip mo ba na complete package ka na, kaso may kulang pa rin sa'yo? Ang dami mong pangarap pero may humahadlang. Yung kahit anong sipag mo, di pa rin enough. Napapagod at nagkakasakit ka pa rin. Pero di ba complete naman ang vitamins mo? Enough ba talaga yan to give you extra energy and immunity that you need? Dapat choose the vitamins that give you more. Like Enervon Z+. Kasi with proper diet and exercise, Enervon Z+ helps give 3 times more energy vitamins. B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more immunity vitamins. C and zinc versus other brands para tuloy-tuloy ang happenings. Kaya dito ka na sa Enervon Z+. Help get more energy, more immunity, more happenings with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
9: Poging basang-basa sa ulan. Tagasan ka?
12: Taga Barangay LS.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest washing machine.
15: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Everest appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
13: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag.
16: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticone rest time to the rescue.
17: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
18: Ay, wala akong barya.
19: Walang barya.
17: Ay, wala akong panukuli.
19: Walang sukli.
17: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
20: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
21: Bakit RitePad ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Taga saan ka?
9: Taga Barangay 12.
26: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
1: tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
6: Stronger.
7: Pinatibay!
6: Forever.
7: Habang buhay!
3: Number 1.
18: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
26: I-talk to Papa na!
27: Please on the track.
28: 31 minutes after 9 o'clock in the morning. Yan po ang ating oras, mga kabarangay. Programang Talk to Papa. At kasama nyo pa rin si Papa Johan.
29: Ako si Papa Ace.
28: At eto na, makakasama na natin ang bibida ngayon dito ngayong umaga.
29: Hello, sino yan?
28: Sam?
29: Arf, arf,
28: arf, arf, arf, arf, arf, arf.
30: Hello, Papa Johan, Papa Ace.
28: Hi, good morning. Lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
30: Okay lang po.
28: Okay. Congratulations.
29: So, paano mo gustong simulan ng yung story? Ano nangyari?
30: Ano po, tungkol po dun sa relationship ko ngayon, bali ayaw po sa akin ng mama ng ano ko po, partner ko.
28: Ah, baka kasi mataray ka.
29: Baka kasi mo sa maugali mo.
28: Baka kasi intrimitida ka.
29: Oo.
28: Baka diba? Judgmental ka.
29: Baka ang damot mo. Baka hindi ka namimigay ng ulam.
28: Oo, oo. Baka pala sagot ka.
29: Baka naman ganda-gandahan kapag nandun ka. Diba? Ang dami kasing rason.
28: So, anong meron? Anong meron? Bakit daw ganon?
30: Ano po, mas matanda po kasi ako sa anak niya. Bali, 27 po ako. Yung anak po niya, 23.
29: Hindi naman masyadong malayo.
28: Oo.
29: Pero okay kapag kasi yan sa babae, minsan parang may ano nga, may issue sa ganon.
28: Oo nga. Bakit nga ba? Bakit nga kapag babae ang... Pwede naman yun, di ba? Wala naman sa edad yan eh. Nasa puso daw na nagmamahal. Etos. Okay, so anong sabi ng magulang?
30: Ayun po talaga yung ano yung reason niya. Kasi gusto daw po niya mag-aral pa po yung anak niya.
28: Mm-hmm. Ah, hindi pa siya tapos mag-aral.
30: Opo, bali ano po, undergrad po, second year college po.
28: Mm-hmm.
29: Napastop?
28: Napastop?
30: Na-stop na po siya matagal na kasi mas gusto po niya mag-work daw.
28: Akala ko dahil pinatigil mo.
30: Dahil
28: mas gusto niya mag-work, mas gustong kumita agad ng pera.
30: Opo, pero ang sabi naman po nila, nila kahit daw po nung wala pa ako, ayaw na po talaga niya magtuloy sa pag-aaral, mas gusto po niya kumita.
28: Ano daw dahilan? Bakit basta ganun-ganun agad? Kumbaga parang isasantabi na lang niya yung pangarap niya na makapagtapos?
29: Kasi ikaw ang pangarap niya? Ganun ba? Nakamit na niya ang pangarap niya nung makilala ka? Nako, ay dyan na ako.
28: Charot! Charot lang, charot.
30: Bali po ngayon, ang plano po niya, magte-test da po siya, kukuha po siya ng skill, ganun.
28: Aha. Hindi kukuha ng skill dahil hindi nakukuha ang skill. Natututunan siya.
30: Opo. Tapos, ayun po, dumating pa po sa point na ano, na barangay ako.
28: Ha! Bakit naman?
30: Ano na barangay ka?
28: Bakit? Sige, kaya kwento mo. Ano nangyari?
30: Nagulat ako, sumugod dun yung mama niya. Tapos, ano, galit na galit sabi sa akin. Ano, ay sabi dun sa barangay. Ibabarangay ko to, ibabarangay ko to. Kasi kinukulit ko daw yung anak niya.
28: Ah?
30: Hindi ko naman kinukulit kasi ilang beses na rin ako nakapaghiwalay. Ayaw niya, pinupuntahan niya ako sa bahay. Baka motor.
28: Oh.
30: Kasi mahilig po kami mag-rides noon. Then, dati.
28: Mahilig mag-rides, mahilig kang umangkas.
29: Tapos?
30: Okay, pinupuntahan po niya ako sa bahay po.
28: So, ano nangyari nung pinabarangay ka?
30: nung pinabarangay ako, hindi ko rin kasi inaasahan yung mga mangyayari kasi nakikinig lang ako, tapos yung mama niya yung nagsasalita, tapos nagalit na yung sa barangay. Tapos, ano, sabi sa kanya, kinausap nung barangay yung konsehal, yung ano, partner ko, sabi, ginugulo ka ba ni ma'am? Ako daw. Tapos sabi nung partner ko, hindi. Tapos sinabi sa kanya, o sige, ngayon ka magdesisyon kasi hindi ka na minor de edad. 23 ka na. Magdesisyon ka ngayon. Anong plano mo? Tapos sabi po niya, ano, gusto ko po talaga eh, si Sam. Papakasalan ko po.
29: Ay, ganda. Ganda. Ganda.
28: Wait lang, buhok mo nandito na ha.
29: Dali. Nalulimot ko yung buhok mo, B. Okay. Tapos?
30: Tapos, ayun po, eh, ano, nung bandang huli po kasi sa barangay, bali, pinaalis na lang ako ng konsehal kasi wala daw akong kasalanan. Ganun po. Kasi ang gusto kasuhan daw po ako, papatanggal daw po yung lisensya ko.
29: Lisensya?
28: Ng ano?
30: Ano po? LPT po ako.
28: Oh, licensed professional teacher. Congratulations. Okay, ano pero hindi yun ano, hindi yun tawag dito dahilan para patanggalan ka ng lisensya.
30: Opo, tapos kaya po pinaalis na lang po ako nung konsel, sabi sa akin, ma'am, alis ko na kasi wala namang makakaso sa'yo.
29: Mm-mm.
30: Tapos para daw po tumahimik na po yung mama niya.
28: Mm-hmm. Eh, pero ikaw, kung ikaw naman talaga ang gusto nitong sili lalaki, itong anak, eh, wala rin mo siyang magagawa.
29: At saka ang kasalanan mo lang naman ay maging masobrang ganda.
28: Oo. Oh.
29: Diba?
28: Hindi. Tama ba?
30: Ay, hindi, mali po.
28: Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari?
30: Tapos, ano po, pagtas po nun, di pa rin po tumigil. Na-post po ako sa mga groups.
28: Paano
30: sa Facebook.
28: Pati mukha mo?
30: Opo, mukha ko. Tapos yung mga, ano po, na sinabi rin, teacher ka pa naman, ganun-ganun.
28: Naku, ang dami mga ganyan. Yan yung pinakang, ano eh, yung pinakang quote na lagi ng teacher ka pa naman. Maraming ganyan eh.
30: Nag-viral po siya, bali, nire-repost din po siya ng iba. Tapos ang nangyari po kasi, lahat po, halos lahat pinagtanggol ako. Pero hindi po ako nagsasalita, hindi rin ako nag-comment. Pinagtanggol ako, tapos, binash po yung mama niya.
28: Oh.
30: Yung mga magulang ng estudyante ko, ng estudyante po namin kasi mga teacher din po yung kapatid ko.
28: Naku, ano kaya ang gagawin itong si mother? Binash na.
29: Kawawa naman si mother.
28: Mm-hmm. Pero kawawa rin naman. Pero lahat naman sila may ano eh. Kumbaga parang itong si babae, nagmahal lang din naman. Itong si lalaki, yung anak eh, nasa tamang edad na rin naman.
29: Mm-hmm.
28: No, at ang gusto niya, sinabi niya mismo doon sa kapulisan na itong ating bida, ang gusto niyang, ang gusto niya. No, kahit sino pa yan, eh iyan ang gusto ko. Unconditional love, kumbaga. Naku mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang nilalaman ng kwento ng ating bida na si Sam? Eh, magagalit kaya? Lalo kayang magagalit? Magkukulo kaya ang dugo nitong mga nanay na ito?
29: Naku po.
28: Ay, balikan
29: feeling ko din. Lalong iinit yung ulo nun.
28: Eh, ano pa kaya ang mangyayari sa ating pagbabalik? Ako po si Papa Johan.
29: Ako si Papa Ace.
28: Sa Talk to Papa.
29: Number one.
28: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Kahit hindi ako kagandahan, minahal pa din niya ako ng lubusan. Haba ng hair ko sa part na yan.
3: I-talk to Papa na.
4: Nako po! Ano pa kaya ang mangyayari? Lalo nga kayang iinit ang dugo ng mommy o ng mother nitong si lalaki dito sa ating bida na si Sam. Hello, Sam!
5: Hello po!
4: Okay, kanina nasabi mo na eto na nga, na-i-post ka na nga. Tapos, ang nabash ay yung mother. Anong sumunod na nangyari?
5: Sa totoo lang, Papa, yun, Papa, is gusto ko talaga gumawa ng dami account sa yun para sana mag-thank you dun sa nagtatanggol sa akin. Tapos, nagsabi na rin na hayaan na lang yung mama niya, huwag na lang din i-bash. Kasi mama yun eh, masasaktan pa din. Parang ganun po. Kasi ano po eh, kahit hindi ko rin alam kasi palaban po ako eh. Pero nung pagdating sa mama niya, parang hindi ko masagot, hindi ko siya.
4: Hindi siya ano?
6: Nawala ba ito?
7: Hulaan natin sa palagay mo.
4: Ano?
7: Hindi mo siya matiis?
4: Hindi mo siya
7: malabanan kasi nanay nga siya? Nako, mga kapuso, mga kabarangay.
4: Ano kaya yun?
7: Yung hindi ko siya blank.
4: Napinitin ako, nangigigil ako, nabitin ako. Hindi ko siya... Wala na, natapos
7: nako,
4: na yung oras.
7: Mga kapuso, mga kabarangay, mamaya po ibabalik ulit natin ang ating bida.
4: Okay, sige.
7: At alamin natin kung ano nga ba yun.
4: Yeah, sa ating po pagbabalik. Ako po si Papa Johan.
7: Ako si Papa Ace.
4: Sa Talk to Papa.
7: Number one.
4: Forever.

0: Sapat ang B-Vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lakas ng ulan! Taga saan ba ang masarap yumakap?
9: Taga Barangay LS.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
13: Mocha Frap 4.
14: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
15: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Bakit RitePoint ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
22: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pocket na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: TGON Radio.
24: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman. Sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1. Kahit saan.
11: Symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Sildene Plus araw-araw.
26: Mga kabarangay, si Papa Ace po ito ng Talk to Papa. We are grateful dahil sa amin ninyo pinagkakatiwala ang mga kwento nyo ng lungkot, saya at sandamakmak na problema. Masaya kaming nakakatulong sa inyo, mga kabarangay. Naway maging magaan ang taon na ito para sa ating lahat. Tawanan natin ang problema ng sama-sama, okay? Para stronger forever.
23: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Kaya pala proud na proud ka sa kanya. Mabait, mayaman, at gwapo. May mga anak at asawa din. Wow! Kompleto!
1: I-talk to Papa na!
2: Two minutes after 10 o'clock, yan po ang ating oras, mga kabarangay. Programang Talk to Papa with Papa Johan.
3: Ako si Papa Ace.
2: At eto ang ating bida na si Sam, nabitin kasi tayo kanina. Ano kaya eto? Hello, Sam.
4: Hello po.
2: Oo, kanina napag-uusapan natin itong about sa mother nitong si lalaki, no?
4: Apo.
2: Na parang okay lang lahat pero wag lang itong sa mother na ito. Anong meron?
4: Ayun nga po.
2: Kalina.
4: Apo, nung na-post po niya ako yung time na yun, kasi pang-apat na po yun na beses.
3: Ano bang nakalagay sa caption?
4: Ano po eh, teacher ka pa naman. Mm-hmm.
3: May pangalan mo ba?
4: Opo, buo.
3: May picture
4: po.
3: Mo?
4: May picture din po.
3: Ay nako, ano to? Cyber libel to.
4: Opo, cyber libel po.
3: Nagkataon talaga. Okay, tapos?
4: Tapos ang mga nakalagay po doon, kasiraan po talaga as in hindi po siya totoo lahat.
3: Okay.
4: Tapos, ano po, nung pang-apat na po, nag-ano na ako, kinausap ko na yung boyfriend ko, sabi ko, ano na lang, tama na lang kasi ano na nadadami na sila ate. Tapos nagtatanong na rin yung mga kamag-anak ko na bakit nakapost yung ako nga daw ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos ano, yung time na yon edi hindi ko na chinat yung ano yung lalaki, yung jowa ko.
3: Mm-hmm.
4: Ang nangyari, ano, kinota ako ng mama niya kasi nag-resign daw sa trabaho.
3: Si lalaki?
4: Opo, uwi na lang ng probinsya. Yung araw na din na yun.
3: Tapos,
4: ano, kinausap ako ng mama niya, tapos pinaintindi na ano, na, kasi nung time na yun, hinahanap nila yung lalaki, gabing-gabi na yon, wala, kahit ako hindi ko siya makontak, eh ang inisip namin, kasi ano siya, maano siya sa motor, bilis magpatakbo, magaling siya sa motor, naisip namin, baka mamaya, ang daming iniisip, baka ma-aksidente sa daan, tapos yung mama niya, alalang-alala, tapos hanggang sa, binabasa sa akin ng mama niya, chinat na niya ng mahaba yung anak niya na, sige, kung gusto mo si Sam, fine, mga ganon-ganon.
3: So parang pumayag na, ganyan.
4: Pumayag na, tapos yung ano, kinausap na din ako, tapos sabi, ano daw, ang gusto lang naman niya sa anak niya, makatapos talaga. Naintindihan ko naman yun, kaya kinakausap ko rin yung partner ko na magtapos ka kasi mas maganda talaga pag meron, ganon na, ano. Tapos, ayun, kaya nakaplano na po na yung mag-aaral nga siya, tapos magpa-part-time, kasi ayaw din naman po niya umasa sa mama niya sa kasakin. Tapos, rinutulungan po siya magkasikasi ng NBI, police clearance, ganun po. Inaalalayan nung siya. Tapos, okay na po kami nung mama niya, bale.
2: So, nakita niyo rin itong anak? Maayos naman siya.
4: At maayos naman siya. Nung time na, hindi po nag-reply eh. Nandun na kami nung mama niya. Nung time na sinabi nung mama niya na sige, kung gusto mo si Sam, fine, ganun-ganun.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, bigla rin nag-reply, sabi, sige, uuwi na ako.
3: So, naging okay din naman pala.
4: Opo, dun siya nag-reply sa ano. Dun okay. Sa kung gusto mo siya, ano, ganun. Tapos, bali, ngayon po, okay na. Tapos, nakakapunta na ako sa kanila. Tapos, mama pa niya nagsasabi na, pag hinabi ka, huwag ka nang umuwi, dyan ka na matulog sa bahay. Mag-ano ka, kumuha ka dyan ng short, humiram ka dyan ng short, ng damit, magpalit ka pag matutulog ka, ganyan-ganyan. Opo, tapos pagkain, ano, pag pupunta ka dun, laging naghahanda siya ng pagkain, ganyan. Okay na po.
2: Ayan naman. Yun naman pala ang maganda eh.
3: Pero sayang ha.
2: Sayang, hindi nagkagod
4: naman. Sabi niya sa akin, noong huli po pinost pa niya ako, sabi niya, panalo ka na.
2: Panalo ka na.
3: Uy, huwag kayo masyado nagpo-post sa social media.
2: Oo.
3: Diba sa mga kapuso nating nakikinig, alam mo ba, kapag ka pinangalanan mo, minsan ilagay mo pa yung litrato.
2: Siniraan mo.
3: Siniraan mo. Cyber libel po yun mga kapuso. Meron pong kulong na isa hanggang 3 taon yata. I'm not really sure. And then, meron po yung tawag dito, danyos, na nakakahalaga ng 500 to 2 million pesos.
2: Mm-mm.
3: O saan nyo kukunin yun?
2: Aray ko, yun ang mahirap. Ang sakit sa bulsa.
3: Eh di magpapakulong na lang kayo.
2: Ay!
3: Tapos babayaran nyo pa din.
2: Aray.
3: Aray ko. Wala kaya huwag kayong masyadong magano.
4: Alam niyo pa kayo, Papa A. Sinabi ko na rin po sa kanya, kasi medyo may alam din po kasi ako dyan sa, ano po, may qualify kasi kami ng college. Bali sinabi ko, ayaw po niya maniwala. Ang sinagot ko lang po siya ng time na yun na sabi ko sa kanya, tita, hindi mo ba alam yung ginagawa mo? May danos yan na. Magbabayad ka sa akin kasi cyber libel yan. Tapos, di po siya naniniwala. Ganon, di siya naniniwala ng ganon. Pero, eto po, okay na nga po kami. Tapos, alam niyo po, sabi nga nila, pag may ginagawa ko sa tao, na yung tao lang ginagawa sa'yo, may kapalit. Alam niyo po, yung partner ko po, ngayon lang po, na-post po siya eh. Nawawala po yung partner ko nung ngayon June lang din po, na yung na-post po siya, yung partner ko ng kumpanya. Kasi na-hijack po sila. Sobrang iyak po ako nun 26 hours siyang nawawala, 26 hours siyang hindi ko makontak. In time na yun, okay na kami ng nanay. Na-hijack po yung tracking po yun, tracking. Hijack, kinuha yung karga nila. Tapos, siya, dinukot.
3: Halaka!
4: Buti nga
3: kailan
4: po
3: nangyari?
4: Ito lang po yung June 20 po.
3: Oo. Pero naging okay naman.
4: Yung time na po noon, para na akong baliw. Kinukontak ko yung mama niya kasi nasa trabaho, alalang-alala yung mama niya. Magka-county na po kami. Tapos sabi ko, pupunta, kasi yung time na yung sahod eh. Sabi ko, pupunta sa work niya. Kahit magdamag ako doon, hintayin ko siya. Sabi ko, hintayin ko siya kasi alam ko darating siya. Kahit wala yung karga, baka dumating siya na sasabihin niya. Kinuha lang yung karga nila sa trak.
2: Pero paano niyo nalaman na na-hijack?
4: Na-hijack po kasi 26 hours na po nawawala yung truck sa kasya. Saka yung driver.
3: Alaka.
4: Yung driver po unang pasok lang. Unang biyahe lang, unang hire.
3: Oo.
4: Kasi yung pinasampa sa dami-dami ng helper, siya yung pinasampa. Tapos nag-ano na ako, nung baliw na ako, nag-expect na ako na darating siya nung gabi. Hindi po talaga siya dumating nung gabi. Tapos hanggang inumaga na po ako sa work nila. Pumunta ako sa work nila eh. Magdamag ako doon. Nabot ako nung umaga. Tapos nung madaling araw, tumawag na po siya sa akin. Sabi niya, nakauwi na siya. Sobrang, sobrang alala ko noon. Tapos yan, binalik po siya.
2: Okay, mabuti naman. Bigla sa ano yung dibdib
3: ko. So ano daw ang ginawa sa kanya?
4: Tinakot. Tapos, tinakot lang po siya. Tapos, kinuha po yung mga karga.
2: Ano ba yung laman ng karga? Ay, nung truck?
4: Sa isang malaking kumpanya po na kilala sa Bulacan.
2: Okay. So, kinuha lahat ng mga laman nun. Tapos, buti binalik sila. Ano pang kwento nitong jowa mo?
4: In-expect po namin na wala na, naka-tape na siya, tinapon na. Ganun kasi po tagal eh. 26 hours, lagpas isang araw, lagpas 24 hours na. Tapos yung binalik siya, tinakot lang. Pero may mga ibang senaryo na ganun po talaga daw ginagawa nila. Binabalik si Welter. Ganun. Kaya po yun.
3: Pero wala namang napahamak? Wala namang...
4: Wala naman
3: basta,
4: po.
3: Pero nanakawan sila. Nakuha yung mga gamit.
4: Nakuha po talaga. Pati po yung yung sasakyan kinuha rin po. Pero na-recover naman po. Ang masakit lang po doon, Papa Johan, Papa Ace, nung bumalik siya pa i-detain.
2: Detain nung
3: company?
4: Baka daw po kasi kasabuat siya.
3: Ay, sa procedure, may procedure kasi yun eh. Kasi lahat kayo suspect doon. Diba?
4: Okay. May procedure po yung time na po na yun. Nag-aalala yung chewing niya. Siyempre, bagong ayos lang kami ng mama niya. Pero hindi sila nahiya lumapit sa akin. Sabi nila sa akin, Sam, pumunta ka dito sa station. Kailangan kay DDT. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa pamangkin ko. Kailangan, hindi ko kulong daw. Sabi ko, halos lumipad po ako papunta doon. Sabi ko, hindi ako papayag na i-detain. Kasi may negligence po ang company.
3: And then, saan ba i-detain?
4: Sa police po talaga, police station.
3: Ikukulong.
4: Ikukulong po. Kasi ang
3: sa akin lang ikukulong.
2: Wala namang
3: parang wala namang investigation lang, pero hindi naman ikukulong.
4: Yun po yung siguro po tinatakot. Eh ako po may alam ako. Sabi ko, subukan nyo kasi ang mangyayari, kakasuhan ko yung kumpanya. Kasi baka mamaya inside job yun. Kasi po yung driver po, unang pasok lang, tapos hindi nila napansin. Talahib po yung lisensya saka NBI.
3: Okay.
4: Talahib, ibig sabihin po may negligence sila doon kasi hindi sila nag-background
3: check. Ano yung talahib?
4: Peke po.
2: Ah, peke, talahib. Okay.
3: Sabi kasi damo yun. Talahiban.
4: Ganun po. So, tapos peke. Oh. Opo. Pati po NBI, pag miskan po babae, lumalabas.
2: Alaka.
4: Opo, kaya may negligence po ang company. Sabi ko sa nila, subukan nyo lang kasi pag ginawa nyo, pag dinihin nyo yung asawa ko, sabi ko, lalaban ako. Lalaban ako, papayagbitigyan ko yung kumpanya. Tapos, yun nga lang, may masisilip din. Kasi nga, wala pong ano, alam ko, walang benefits, yung ganyan. Kaya sabi ko, kung gusto, pwede ko to palakihin pag pinilit niya. Kung nananahimik lang ako, pwede kong palakihin pag dinihin yung asawa ko. Sa awa po ng Diyos, okay na po, witness siya.
2: Witness lang siya, hindi siya dinitain.
4: Opo, hindi siya dinitain. Tapos may ano pa doon. Dalawang beses po siyang pinuntahan doon eh. Yung dinitain. At yung pangalawa, yung isasama daw po siya doon sa mismong ano. Kasi mag-ano po, parang nahuli na nasubaybayan nila yung nangyayari eh. Isasama yung isasama yung asawa ko doon. Eh sabi ko, paano pag nagka-inkwentro? Sabi ko, pag nagka-inkwentro po eh baka maano paano pag may sniper ganyan ganyan eh di maano na kahit nasa loob ng sasakyan yung asawa ko baka maano siya. Sabi ko hindi siya sasama kasi alam ko pwedeng sa mismo police station na lang ituro yung mga namumukaan niya pag nahuli niya na hindi siya sasama. Dalawang beses ko po siya pinaglaban doon. Tapos yung una nga po papasutin na siya ng bulletproof na helmet. Sabi ko hindi siya sasama pag nagka-inkwentro yan baka malaking grupo pag nagka-inkwentro eh din napahamak ko asawa ko hindi siya sasama. Tapos yun magdamag kami sa hanggang gabi kami sa police station. Tapos lagi po niya akong kasama. Tapos bali ako na po ngayon yung kinakausap ng mga police. Sabi nga nila dapat sabi nila sa partner ko dapat lakasan mo yung loob mo mas matapang pa sa'yo si ma. Oo, kasi lagi ko po siyang nasabog sa kanya, kamatakot, pag may namukaan ka sabihin mo, basta mga ganun.
2: Pero hindi naman natuloy, kumbaga parang okay na siya ngayon, okay na siya, hindi na siya ginawang, hindi na siya na-detain, witness na lang ang kailangan.
4: Opo, lahat po. Tapos pag may mga follow-up po, ako po yung ina-update nila.
2: Okay.
4: Ganun po nang
2: kailan ba magsisimula ang pag-iibigan nyo na mas maayos?
3: Oo, pero feeling ko naman yung nanay bottom na dito sa ating bida.
2: Oo.
3: Kasi nga talagang siya ay sugudera. Diba? Laban na laban.
2: Sige.
3: No. Ganun.
2: Sige, umuwi ka na. Basta maging ayos ka lang. Nako po, simula na ng pag-ibig. Sana ito na yon na simula ng pag-ibig nila na mas okay, walang problema, walang pahamak. Pero yun nga kaya ang mangyayari sa kwento ng ating bida.
3: Or may e-epal pa.
2: Hala.
3: Lagi may mga ganyan eh, may mga e-epal eh. Nako mga kapuso, ano pa kaya mga susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Johan.
3: Ito ang Talk to Papa.
2: Sa Barangay Alas, Nari 7.1.
3: Number 1.
2: Forever.

0: naman. Buksan mo na yung aircon sa kwarto para malamig na pagpasok natin.
1: Binuksan ko na at sigurado giginawing ka.
0: Bakit? Tinodo mo ba?
1: Hindi. Binuksan ko kasi pinto at bintana para fresh.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masaswerte mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin na may chance na manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official setting of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and Radio Station, pwede rin maghulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcements. Oras natin, mga kapuso, 10:26 na.
3: This time check was brought to you by
4: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Bioflu, 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na.
4: Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP per baso. Bili na.
3: Myra E, step into your Myra era.
4: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
3: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
5: Taga saan ka?
6: Taga Little Baguio.
5: Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
5: Oh, Mama Belle, kumusta? Parang matamlay ka yata.
7: Inis nga ako sa self ko lately.
5: Ano yari?
7: Eh kasi, di lang ikaw nakakapansin. Pati na rin iba, napapansin na ang tamlay ko. Kaya ayan, ang KJ ko na daw. Puro next time na lang din kasi ako sa ganaps in life. Gusto ko naman pero wala lang akong gana. Madalas din ako magkasakit. Hanggang next time na lang ata ako eh.
5: Nako po, alam ko na yan. Feeling ko, wala kang energy. Oh guys, baka relate din kayo dito ha. Energy is important. Important din na hindi ka madaling magkasakit. Napagdaanan ko na rin yan actually.
7: Anong ginawa mo?
5: Nag-Enervon C Plus ako. Laking tulong nito sa akin lalo na't marami tayong gustong gawin sa life ano. May extra energy ka na from B vitamins, may stronger immunity ka pa from zinc at vitamin C with proper diet and exercise. Tulong para di madalas magkasakit.
7: Gets! Para ang mga next time ko, maging totoo na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: Oh, narinig nyo na rin guys. I-share nyo na rin itong tip ko sa iba.
7: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kuya na wet look, taga saan ka?
9: Taga

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Taga saan ka?
4: Taga Anonas!
3: Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS!
5: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
10: Bakit RitePoint ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: Barangay LS 97.1 Number 1.
16: Stronger.
17: Matibay.
16: Forever.
18: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
19: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
20: I-talk to Papa na.
21: I can't wait for you to come.
22: Mga kapuso, mga kabarangay, welcome back sa programang Talk to Papa. At kasama niyo pa rin si Papa Johan.
23: Ako si Papa Ace.
22: Yes, at tatlong dalawang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga po ang ating oras. Kasama pa rin natin si Sam. Na ano nga kaya, magsisimula na nga kaya ang totoong pag-iibigan na walang asungot, walang kontra, walang aberya. Naku, balik natin ang ating bida. Hello, Sam.
24: Hello po.
22: Okay. Kumusta? Ano pa ang mga sumunod na nangyari? Meron pa bang mga pumigil sa inyong magandang pagsasama?
24: Ano po, kinausap siya ng mama niya na sabi, pag okay na daw yung, ayan, yung pagiging witness niya, uwi na lang muna daw po siya sa probinsya nila para makapahinga, para makahinga-hinga, ganun.
22: Mm-hmm.
24: Kaso, ang sagot po ng anak niya, na maayok, gusto ko sana kasi ayokong iwan dito si Sam. Binalito kasi, po niya yung mama.
23: Kasi si Sam ang pahinga ko.
22: Ay!
23: Puiset. Kainis.
22: Sana all.
23: Kainis, pahinga. Si sa akin, pagod eh. Nakikita ko pala.
22: Pagod na ako.
23: Jarat lang.
22: Okay. Bakit daw?
24: Ayun po, ayaw niya. Tapos sabi nung mama niya, sige, kung ngayon yung gusto mo. Tapos yun din na po siya pinasabay sa papa niya umuwi ng probinsya.
22: Mm-hmm.
24: Kasi nagbakasyon po dito yung papa niya para kausapin din kami.
22: Mm-mm.
24: Kasi nalaman ko po, kaya pala umuwi yung papa niya nito lang para kausapin kami. Kasi nung di pa kami okay nung mama niya, sabi daw nung mama niya, ikaw na kumausap sa anak mo, hindi ko na kaya.
22: Mm-hmm.
24: Ginanon po siya. Kaya po, napauwi yung papa niya dito. Kaya po pala, nung umuwi yung papa niya, ako yung hinanap para kausapin na ganon, ituloy yung pag-aaral daw nung guy. Tapos, tapos, intindihin na lang yung mama niya. Ganon. Yun na lang yung naman.
22: Pero, itinuloy ba? Itinuloy pa rin ba yung pag-aaral nitong si lalaki?
24: Ngayon po, kasi ngayon po wala na siyang work eh. Kasi ayaw na po niya bumalik yun sa work niya dahil sa nangyari. Tapos, kailangan po minsan, pinapatawag pa rin siya sa police station kapag may mga bagong follow-up, ganon.
22: So hindi siya pwedeng basta-basta umalis.
24: Opo, bali ngayon po, magpa-part-time muna siya, tapos mag-iipon, para pag okay na, makakapag-aral po siya ulit. Ganon po yung plano namin.
22: Okay.
24: So, bali, kung wala siyang work, yung motor kasi niya medyo malaki monthly, bali, dati nag-aaway kami ng mama niya, ngayon kami na yung nagtutulungan.
22: Kayo na yung nagtutulungan. Hindi, congratulations.
23: That's good. Diba? At least sumaksis ka sa mama niya.
22: Yes. Tanggap ka na ba talaga?
24: Opo, sabi nga po sa akin ng mama niya, hindi ka namin inuubliga. Sabi niya, hindi ka inuubliga na magtulong sa amin sa financial, sa motor, kasi wala kang trabaho. Pero ngayon po nag-a-apply na po talaga siya sa mga
22: Hindi ka namin inaobliga pero parang gano'n na nga.
23: Yes. Pero hindi ka namin inaobliga pero magkusa ka. Gano'n ang atake.
24: Hindi kasi ako po nagsabi na bali parang papahatak po parang gano'n kasi malaki nga monthly. Sabi ko, tita wag na kasi kaya naman na pagtulong-tulungan natin. Tapos doon siya nagulat. Sabi niya sa akin, nakakaya na sa'yo Sam. Sabi niya sa akin, kung ano lang yung kaya mo, pero ayaw talaga namin kasi nahihiyagay sila.
22: Okay lang malaman, anong trabaho mo ngayon?
24: Paalis po ko ngayon taon na tuturo sa abroad po.
22: That's good.
24: Tapos may online shop din po ako.
22: Hindi ka nagtuturo ngayon sa public or private school?
24: Sa public po sana, magra-ranking po sana ako kaso yung bigla nga pong nagkaroon ng opportunity sa abroad. Balik-balik na po yung kapatid kong isa na buong sa teacher din siya. Ngayon po, next week po ata si July na eh. July
22: saan
24: po
22: sa abroad ay. Kayo?
24: Apo. Tapos
22: saan sa abroad?
24: po?
22: US?
24: Taiwan po.
22: Taiwan, okay. Doon kayo na magtuturo. Chashishama.
23: Ni hao ma.
22: Iba pala yun. Taiwanese pala yun. Oo.
24: Yung mismong school po yung nakakausap namin. Yung school po doon.
22: Okay, direct congratulations. Buti naman at meron kang trabaho na ulit. No? At meron ka pang shop. No? Makakatulong ka talaga dito sa mga magulang.
24: Para din po. Dati pa po yun, 2022 pa po yung hanggang ngayon. Bali, para po yung sa kapatid ko po na na inaalalain ko sa pag-aaral niya. College po yun, Bulso lalaki. Second year na po siya ngayon, malapit na.
22: Okay, yun ang mahalaga. Pero wala nang problem.
23: Okay naman na. O sige, tanongin na lang natin.
22: Kami, pwede ba kaming magbigay ng problem?
23: Tanongin na lang natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila dito sa shiner mo.
24: Okay?
22: Ayan po. Maraming salamat. Mamaya pakinggan mo yung mga masasabi ng ating mga kabarangay.
23: Ito ay para sa mga hindi tanggap nung simula pero natutunan ding tanggapin. Diba? May mga ganun kasi. Diba? So, mag-comment po kayo mga kapuso, Barangay Alas 971 Facebook page. Ikaw, ano ang ginawa mong diskarte para matanggap, ka ng in-laws mo?
22: Ay! Ano nga ba?
23: Ganda lang. Ito na yun.
22: Oo, ikaw.
23: Ganda lang ginamit ko.
22: Ganda lang talaga. Iba talaga. Sa mga kapuso natin, mga kabarangay, live tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Ano ba po masasabi nyo? Kayo ba paano kayo natanggap ng mga in-laws nyo? O hindi pa rin kayo tanggap hanggang ngayon? At sa mga kapuso natin, ano ba ang pwede nating masabi dito sa ating bida sa kwento ni Sam?
23: Baka may gusto kayong ibigay na advice or discard.
22: Yan.
23: Para magkasira ulit sila.
22: sa mga nag-abroad. Ayan, magkakalayo na naman sila.
23: Ay, oh, magkakahiwalay na naman.
22: Oh.
23: Hindi magkakalayo, magkakahiwalay.
22: Magkakahiwalay. At tapos doon makakakita ng panibago.
23: At doon yung hiwalay na talaga.
22: Ay!
23: Charat! Mabalik pa kami mga kapuso. Ako si Papa Ace.
22: At Papa Johan.
23: Ito ang Talk to Papa.
22: Sa Barangay Alas na 7.1.
23: Number 1.
22: Forever.

0: Tarong was brought to you by
1: B. Ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag.
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Simeticone Restime to the rescue.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.

0: GCash para bayad agad sa online shopping.
1: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Ladies Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega sigla sa school with proper can spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Taga saan ang masayang kasama pag tag-ulan?
3: Taga Barangay L.

0: salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Nako, sakitin din yan.
2: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Taga saan ka?
8: Taga Baisa!
7: Taga saan ka?
8: Taga Barangay LS!
6: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha? Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang sa energy? Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z+. Prescribed din to ng doctor ko, and in-explain niya na mas marami kasing vitamin si Enervon to help give more energy and more immunity with proper diet and exercise. It's giving 3 times more energy. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus
9: TGON Radio.
10: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Number 1. Kahit saan.
1: Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LSDJs na sina Papa Johan, Miss Malaya at ang Super Radio DZBB Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo sa ating mga kabarangay sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso. Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
2: Hi kabarangay, si Lady Gracia po ito mula sa Talk to Papa at Liham ng Gabi. Sa usapang problema man o katatakutan, kami ay inyong sinamahan. Kaya naman ang pagiging number one na dala ninyo ay hindi namin malilimutan. Kaya ngayon 2026, harapin natin ang hamon ng buhay ng sabay-sabay para stronger forever.
3: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Umpisa na natin ang pagbibigay ng mensahe o advice dito para sa ating bida na si Sam. Ito kasi si Sam nung una ay hindi tanggap ng magulang nung nanay. Pero kalauna naman ay naipakita niyang karapat dapat siya dun sa anak niya. Ito kasi si anak, ang gusto ay makapagtapos muna ng pag-aaral. Yun ang gusto ng nanay, ha? Ayaw na rin naman itong si lalaki dahil ang gusto niya ay makapagtrabaho na lang at para mas kumita ng pera.
1: Alright, comment po mga kapuso, Barangay Alas 97.1, Facebook Live. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Sabi ni dito ni Chel Tupas Bahar, mabait yung in-laws ko sa mga anak lang niya, ang hindi. Dati, nagawa pa akong siraan ng sister-in-law ko sa kuya niya, pero best friend ko yung sister-in-law ko noon. Nung di pa kami nag-asawa ng kuya niya. Nung nag-asawa na kami, doon ko na napagtanto. Isa pala siyang plastic. Kahit mag-asawa na kami ng kuya niya, parang doon na siya loyal sa ex ng kuya niya. Kaya nakakawalang gana makisama.
0: Aray ka pa. Mas nakita. Ito sabi ni Profile Unknown. Girl, makiramdam ka, pinaplastic ka na lang ng nanay ng jowa mo. Tingnan mo, pag napangasawa mo yan, ichichismis ka ulit niyan sa mga amiga niya. Aray ko naman.
1: Si Ednaline, para sa akin naman po, ang ipinapakita ko sa in-laws ko ay yung ugali kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Yung totoong ako, para kahit sino makaharap ko, makausap ko, wala kong dapat pangilagan or kahiya kasi alam ko ang sarili ko, nirespeto ko ang sarili ko. Siyempre, ganun rin sa kaharap ko. Kung meron man silang sinasabi about me, yun ay dahil naghahanap sila ng ikakapinta sa akin. Samantalang suriin mabuti ang pagkatao nila. Hindi po ako mapagpatol. At ipinagpapasa Diyos ko na lang kasi nga po, siya po ang nakakita ng lahat. Basta nagmamahalan kami mag-asawa at laging may respeto sa isa't isa, si Lord na lang ang bahala. At saka si Lord ang center ng pagsasama namin. Mas mabuting mag-focus na lang sa buhay, tumulong sa in-laws paminsan-minsan.
0: Yon. Self-respect at pagtulong. Si Ashley, ate, wala akong masasabi sa iyo. Napakabait mo. Nung nagkaroon ng problem yung asawa mo, tinulungan mo and I'm so proud of you. Sabi ni Shahnalisa, nung umpisa mataray din ng mom-in-law ko. Pero pinakisamahan ko na lahat pero umabuso. Tinarayan ko na din saka sa asawa ko, makakasama ko sa buhay, hindi yung mom-in-law. Kaya go lang ang buhay as she doesn't exist. Pero sa huli, hayon, mabait na aalagaan ko ng magkasakit. Umiral pa din ang turo ng mama ko. Kabaitan pa din ang umiiral. Yes. Sa huli, kabaitan pa rin, no?
1: Yes. Okay. Naku, maraming salamat po sa mga nag-comment, ha. Thank you, guys.
0: Okay. Ito, si Aljo. Good AM for me. Just continue for being a good shot to her in-laws. Do your part as a second anak niya. Don't worry. The time will come for you to accept your mother-in-law because she had no choice kasi her son loves you for who you are now. Okay. Congratulations.
1: Sumakses naman kasi ang ating bida.
0: Oh.
1: Edi congrats.
0: Anyway, hello Sam.
2: Hello po.
0: Marami dito ang okay naman yung comment. Congratulations sa'yo. No? Marami naman ikaw na pinagdaanan dito sa buhay ng relasyon yung dalawa nitong si lalaki. Doon nung una, may mga taong pumipigil sa inyong relasyon. Pero napatunayan yung dalawa, napatunayan mo rin na kaya nyo, no? Bagamat mahirap nung una, at least sumakses kayo sa relation niyo. Kung magtuloy-tuloy man ito, edi congratulations. And sana kung maisip din talaga, kasi ang hangad lang din naman ng mga magulang ay sa kabutihan o kapakanan ng kanilang mga anak. Kung gusto talaga ng mga magulang, why not? Pagbigyan nyo ang hiling ng magulang na makapagtapos ng pag-aaral itong anak. Kung makakausap mo itong si lalaki, para at least matupad yung pangarap ng ina. Kung hindi man yung pangarap, edi at least matulungan man lang niya, no? Kung ayaw talaga, edi magtulungan na lang kayong dalawa para maging maayos pa rin yung tingin ng mga magulang nyo. No? Mm-hmm. Kasi kung kayo na yung susuway talaga dito sa mga magulang, ay lalong sasama yung paningin nila sa'yo. No? So, para dito sa lalaking ito, kung ayaw mag-aral, it's up to you. Ikaw naman yan, buhay mo pa rin naman yan. Pero, mind you, marami rin kasi talagang trabaho na maaari nating pasukan kapag tayo ay mas nakapagtapos ng pag-aaral. No, ibang-iba, mas maayos, kumbaga mas medyo mas mataas yung pwede, yung mga possibilities na pwede mong pasukan, no? At para naman sa iyo, Sam, kung feeling mo talaga is gusto mong pag-abroad at talaga meron ng offer, edi congratulations. Sana ay makapagturo ka doon ng maayos, na maibahagi mo ang iyong kaalaman bilang isang guro. Alam ko na ikaw ay mabuting tao at handang tumulong sa mga nangangailangan. At syempre, lalo na dito sa mga magulang nyo, and huwag mong pabayaan din naman yung pamilya mo, yung mismong family mo, no? And sa inyong dalawa, congratulations. Sana kung kayo man ay tan-tan-tanan.
2: Thank you po.
1: Congratulations, sila mo sasabi ko.
0: Oo.
1: And pagpatuloy lang ang pagiging bidabida. Richard. Oh, may pagkaramdaman ko medyo may pagkabidabida ka din eh.
0: Oo.
1: But it's okay, 'di ba? Wala namang masama.
2: Hindi, and parang mas anak na po niya ako ngayon kaysa sa anak niya. Oo.
1: Anyway, congratulations. At saka para lang dun sa iba naman na nakikinig ngayon, kung hindi man kayo gusto ng mga biyanan nyo, diba? Nandun pa rin dapat yung respeto kasi at the end of it all, sila kasi ay parte ng pamilya ng asawa nyo o ng karelasyon nyo, at dapat yun ang hindi mawawala. At para naman dun sa mga karelasyon ng mga hindi nagugustuhan ng mga biyanan, kayo dapat yung laging pumapagitna. Kasi kung hindi kayo pupagitna, maaari talaga na magkaroon ng pagka-clash or pag-aaway.
0: Mm, yes.
1: So dapat alam nyo kung paano dalhin ang sitwasyon. Huwag niyong pabayaan yung mga karelasyon nyo na sinasabihan ng hindi maganda or na pag nai-post sa social media ng mga magulang nyo. Okay? Mm. Or ng kung sino man. Kasi dapat kayo yung number one na nagpo-protekta sa kanya. Maaaring ipaunawa nyo dun sa parents nyo, diba? Na mahal nyo talaga itong tao at willing kayo, diba? Na gawin ang lahat, sundin ang mga gusto ng magulang para lang dito sa babae na ito. Ganon, yes. Or lalaki na ito. Ganon lang naman yun eh, respetuhan lang. And congratulations again. Nawa ay magtagal kayo.
0: Oo, kaya sa bukas maghihiwalay na yan. Charot.
1: hindi pa nakakapag-abroad.
0: Ay, hindi
1: pag
0: pa
1: nag-abroad
0: ba?
1: Na. Kasi mangyayari yan habang nasa abroad siya.
0: Makakita ng pago. Charot lang, joke lang.
1: Charot.
0: Okay, Sam. No, ano ba, sino bang gusto mong bigyan ng mensahe? Itong magulang at saka itong iyong asawa o boyfriend.
2: Ay, yung ano na lang po, yung partner ko na lang po.
0: Okay, go.
2: At kasi nakikinig rin po siya sa inyo talaga.
1: Uy, marami
2: salamat. At nakafollow din po siya.
0: Salamat.
2: Nakafollow. Ano po, para sa kanya, lagi ko sa kanya itong sinasabi na, kasi di ba po yung age gap namin, tapos mag-work din ako sa abroad. Sabi ko naman sa kanya, pag dumating yung time na, pag maguluhan siya kasi may makita na siyang iba, sabihin na lang niya sa akin ng diretso kasi baka pwede pa kami maging magkaibigan. Ayoko lang yung malalaman ko sa iba na magkakaroon siya ng ganun. Tapos sana din sa dulo, ako pa din kasi sabi nga nila, malalaman mo yung totoong pagmamahal ng babae. Kapag walang-wala yung lalaki, nandun pa din siya sa pinakamahirap na sitwasyon. Pero malalaman mo pag totoong yung pagmamahal ng lalaki naman kapag maayos na siya, kung yung babae pa rin na kung saan siya naghirap, yun pa rin yung kasama na kahit naging maayos na siya. Yun lang yung light sa kanyang sinasabi na bukas din ako sa ganun.
1: Alright.
0: Thank you so much, Sam, sa pagbahagi ng inyong story. Ay nako mga kapuso, mga kabarangay. Yan po si Sam. Na-inspired naman tayo, no? Mapatunayan lang sa ating mga magulang, sa sa mga biyanan na karapat dapat tayo sa kanilang mga anak. At minahal nila tayo ng totoo. Sa mga kapuso natin, love, love, love. Para po sa inyo. Mga kapuso, mga kabarangay, ako po si Papa Johan.
1: Si Papa Ace.
0: Sa Talk to Papa.
1: Number 1,
0: 4,

0: Good morning sa inyo mga aplikante. Nandito na exam ninyo. Teka. Di naman ikaw si Juan ah. Sino ka?
1: Asawa niya ako, bakit?
0: Eh, bakit ikaw mag-exam?
1: Eh, sabi niya kasi, lagi naman daw akong tama. So, ako na lang.

0: Maria Jose?
1: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
1: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
3: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund, solid
10: kaban. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Tagasan ka?
12: Taga-Antipolo.
11: Tagasan ka?
12: Taga-Barangay LS.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Barangay LS 97.1.
3: Stronger forever.
4: Oras sa Barangay 11:33 na. This time check was brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Walter Mart. Sarap maging mom. New Star Online. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Stronger. Forever.
6: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number 1 and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
7: Barangay LS 97.1. 97.1.
8: Barangay LS.
9: Stronger.
10: Pinatibay!
9: Forever.
10: Habang buhay!
7: Number 1.
11: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
12: I-talk to Papa na!

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasamay pa.
1: Rambo!
0: Hala, bakit iyon? Hindi pala yon, ito pala.
1: Tayo mga kapuso para po sa inyong mga galit, sama ng loob na hindi nyo kayang sabihin dito po sa ating programa, Inyong Paputukin.
0: Yes, mga kapuso, mga kabarangay, si Papa Johan po ay naka-live sa aking TikTok. Ngayon na lang ulit ako nag-TikTok ha, live. Ayan, punta kayo ngayon sa TikTok ni Papa Johan, PAPA YOHANLS. Doon ako magbabasa ng inyong mga parabo.
1: Sa akin naman mga kapuso, I just posted some of my photos sa aking pong Facebook page at Papa Ace LS. Kung hindi po masarap ang ulam nyo ngayon, puntahan nyo po yung aking Facebook page, yung pinost ko pong picture, tingnan
0: parang
1: nyo lang.
0: Parang ulam?
1: Yes. Parang ulam.
0: Parang anong klase parang, ulam?
1: Parang may kanin na din.
0: May kanin na
1: titingnan mo lang, mabubusog ka na. Ganun ka powerful. Hanapin niya Facebook page ko at Papa Ace LS. Type mo lang PAPA ACE. Doon ako magbabasa. Mag-comment kayo doon. Doon ko babasahin yung mga parabo.
0: Simula na natin ito. Isa lang isisigaw isang bansa.
1: Isang barangay.
0: Punta ka.
1: Rabo ka.
0: Unahin na natin ito. Ang bilis nyo ha. Pinaparambo ko lang yung mga narito agad sa aking TikTok. Si Nori, si Mangkanor, si Kate, si Hash, Hahaha, si Kea, Christian, Makmag, Gabs, Giancarlo Mon, Mary Kenneth, Marilyn, Aizel, and Kate. Daljan, full tank kayo!
1: Rambo kayo! Si Mike, si Maika Hope Lumambos. Busog na ako, Papa Ace.
0: Alo ko!
1: Sabi ko sa'yo, nakakabusog eh.
0: Kayo nga, sige, punta kayo doon. Anong ulam si Papa Ace?
1: Ang sarap. Ang sarap niya. Hindi ko masabi. Ito, si Jayville del Rosario. Parang mga katrabaho ko na si Mang Eddie Jan, Michael Carlo, Pau-Pau, Tonton. Alam na this. Baliday Tagay. Ano to? Baliday Tagay
0: Baliday.
1: Na. Babalik kayo tapos atagay mamaya. Ano ba? Pwede bale, tapos si Pangino.
0: Ay, nako. Nako, tagay-tagay.
1: Hala. Ulam na nga, sabi ni Gab, Gabsus.
0: Hala ka.
1: Papa, isang gwapo talaga, Parambo. Si Eloy sa Torres, nang lalambot na naman kasi napuy at kakatong. It's a trigo.
0: Aray ko.
1: Aray ko. Hala, ang sarap.
0: Hala.
1: Uy.
0: Uy.
1: Grabe naman kayo.
0: Adel Jard. Pultang kayo.
1: Rambo kayo.
0: Salamat Sasha sa pagbigay ng rose dito kay Papa Yon sa aking TikTok live. Si Azel, pinaparambo daw yung kanyang nanay na si Anastasia de la Cruz na hindi naliligo. Ang init-init. Uy, maligo po kayo ha. Si HSHSHS. Papa Yon, pinaparambo lang daw yung kanyang nanay. Rosalie na 4 a.m. pa lang, nananahina araw-araw. Pahinga ka naman, nay. Magpahinga rin ha. Shoutout na rin kay Kay daw. Kaya ako Baskal. Kay Monkey, thank you so much sa pa Rose. Deljan, full tank kayo.
1: Rambo kayo. Ay.
0: Ay.
1: Grabe naman to.
0: Why?
1: Papa Ace, sitigan lang kita. Busog na ako.
0: Uy. Ay.
1: Hello Papa Ace, ang sarap mong ulam. Adobo.
0: Ay, adobo. Adobong ano?
1: Hindi ko alam eh.
0: Adobong
1: frog?
0: Palata. Nakatikim ka na nun?
1: No. Hindi ako mahilig sa mga exotic food eh.
0: Oo nga,
1: parang
0: ako rin
1: daw
0: eh.
1: Si Ate Elsa ng Stockroom at si Kuya Paul. Binakapa nila kami. Salamat po. I love you both.
0: Ay, thank you so much.
1: Ay, para si Jesus sa Agapan. Ang gwapo mo, Papa, is para mo sa mga kasama ko sa work. Ang sarap mo daw. Hoy! Hindi ka ganun.
0: Mali! Si Mang Kanor, pinaparambo daw yung kanyang katrabaho na SYSU. Ano yun? Ang babait po ng mga tao. Haha, salamat. Salamat po sa mga nagpa-follow. Don't forget paki-follow po si Papa Yon sa aking TikTok. Maraming salamat, Monkey. Ang dami naman binibigay nitong si Monkey Monkey. Maraming salamat ha. Baka gusto mo makakita. Ano yung mga ano dito? Corgi? Yung mga binibigay dito.
1: Oo, meron dyan yung mga TikTok universe ko talaga.
0: Ay, talaga. Minsan lang ako makapag-live. Oh, baka naman. Charot!
1: Ito. Hello din. Ito. Mga parambo daw ang mga tea marites ng Pure Blends. Kayod lang mga guys. Parambo, si Natalie Villafuerte. Ang sarap ng ulam niya, Bopis, kasing sarap mo, Papa Ace.
2: Uy! Hoy! Hindi gaganon.
1: Mali!
2: Si Kristan, pinaparambo daw si Boss Philip Paldo, ang sarap ng baon niya. Dinuguan.
1: Uy, mas masarap pa sa akin.
2: Oo daw.
1: Ako ngayon binibentang ulam ngayon eh.
2: Baka gusto mo daw maging dinuguan.
1: Ito. Ito. Parambo. Si Papa Ace, ang pogi mo naman. Ang sarap mo sigurong para kang kare-kare.
2: Bakit? Punong-puno, may gulay na, may karne pa.
1: Ay, ikaw!
2: Kaso nga lang, may peanut.
1: Ay, no. Ito, parambo daw dito sa mga taga na Sugbo, Batangas. Sabi ni Cramner Bulik. At ito, parambo din po. Sa bisor namin na bininyagan ako ng memo.
2: Ha? Ay, naka.
1: Aray ko.
2: Bakit gano'n? May parang memo agad.
1: Busog na ako, Papa Ace.
2: Yes.
1: Sabi ni Sam Abilong.
2: Aha.
1: Parambo kami dito sa bahay. Laging nakatutok sa inyo 24/7.
2: Yes.
1: Salamat po,
2: Oo. Oh, hello daw. Pinaparambo daw ito mga taga Nueva Vizcaya, si Sir M. Denmark, and congratulations daw kay Patrick na regular na raw sa trabaho. Congratulations. Hello na rin kay Ma'am Kat. Ayan, kay paring ano to? Si Anne. Paring Anne, hello sa inyo dyan sa Nueva Vizcaya. Dahil dyan, full tank kayo.
1: Rambo kayo! Ito. Si Rowena Hardin, parambo po, puyat na naman, maagang magising. Hatid sundo sa anak ko.
2: Uh-huh.
1: Ang pogi mo, Papa Ace.
2: Ay, talaga naman.
1: Bakit ang... Uh-huh. Ayoko lang basahin.
2: Basahin mo, hindi pwede!
1: Parang natikman na niya.
2: Halak!
1: Hoy! Mali!
2: Nako, hindi gaganyan na. Sabay-sabay Mali. Na natin to.
1: Okay.
2: Si Teresita, pinaparamod daw yung kanyang anak na si Thea na puro daw cellphone, kilos-kilos din ng bahay. Si LJ, thank you so much sa paros. Si Kaling, Gashon, gandang tanghali pa pa yun. Si Marlene, pinaparamod daw yung mga mananahis ng Kalos PH, Upper Antipolo. Nene, thank you so much sa pa-heart. Si Ocampo, Irish, maraming salamat sa pag-share. Si Stephen, nag-follow na rin, thank you so much. Sa mga narito po sa aking live, si Casey, Gabs, Bruno and friends, si Princess Nene Taladhay, Malin, Kasem, Kaling, ayan, Mapang Asar sa TikTok Live, si John Christopher Cruz, Zenaida, Sasha, LJ, Marie Carpio, Ricky Boy, Julie, Marilyn, Pat, Liza Espinola.
1: Ay, mga kapuso, maraming salamat din po sa mga nag-follow po sa aking Facebook page at Papa Ace LS. Si Gilbert Abelila, nako, gigil na gigil sa'yo asawa ko, Papa Ace.
2: Bakit
1: ito,
2: naman?
1: Aray ko, parambo din daw, sabi ni Neng Montero, si Enteng at Bertito, panay ang tira, nagkapilay, pilay na kaya.
2: Uh-huh.

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Ayos lang ba kung testingin muna natin ang pag-aasawa?
2: Testingin?
1: Live-in. Parang kasal na rin tayo nun, di ba?
2: Yun na nga eh. Parang kasal na rin tayo nun. Ano pinagkaiba nun? Hindi sana nagpakasal na lang din talaga tayo.
3: Hindi lahat ng bagay sa mundo ay pwede nating suluhin. Kasi minsan ang inaasahan mong sa'yo lang ay pwede rin palang angkinin ng iba. Ikaw, naranasan mo na bang makihati sa kahit na anong bagay? Pakinggan ang kwento ni Loisa sa Barangay Love Stories #BLS Hatian.
0: Barangay LS 97.1.
4: Hindi pa naman Papa Dudot, pero meron akong kilala nakipaghatian.
5: Aray!
4: Nakakawala ng ganda.
5: Alaka.
4: Buti na lang na-realize niya na mali yung ginagawa niya.
5: Ay oo, maling-mali. Pero yung trial and error, try muna natin kung magiging okay yung relationship pag mag-live.
4: Yes.
5: Ano yun?
4: Huwag kayo makikihate, ha?
5: Wag.
4: Mali.
5: Mali.
4: Hindi ganun.
5: Saka po mga kapuso, mga kaparanggay, sa mga gusto nga bumida dito sa Talk to Papa. Magbahagi ng inyong stories. Maaari na muli kayo mag-message sa aming mga Facebook. Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. O kaya naman kay Papa Ace.
4: Sa akin mga kapuso, type mo lang P-A-P-A space A-C-E. Yeah, ayan na, TikTok, IG, Facebook. And then thank you na agad.
5: Thank you so much mga nag-follow. Maraming salamat. Muli ako po si Papa Johan.
4: Ako si Papa Ace.
5: At ito po ang Talk to Papa.
4: Number one forever.

0: nila kaya yung pagod araw-araw? Para kanino ka bumabangon?
1: Alam mo pre, siyempre, para sa pamilya ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw para ipagpatuloy yung hamon ng buhay. Ikaw pre, para kanino ka bumabangon?
0: Alam mo pare, sa totoo lang, kung di lang kailangan magtrabaho, hindi na ako babangon.

0: Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
1: This program is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Hi mga kabarangay, si Papa Dudut po ito ng Barangay Love Stories. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagbabahagi ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sana po ay mas marami pa tayong mga kwentuhan na mapagsasaluhan sa tanghalian ngayong 2026. Para stronger forever.
3: Stronger.

Ito makalipas ang alas 12 ng pananghalian po sa inyong lahat mga kabarangay habang ikaw ay nagsasaing na sa mga oras na ito. Yari ka sa nanay mo, alas 12 na, bakit ngayon ka lang magsasaing? Sa lahat ng mga kapuso natin, ang mga nasa kalye, nagtatrabaho, papunta sa trabaho, nagmamaneho, yung iba naman naglilinis ng bahay, o kaya naman mga estudyante na bumalik ng bahay para magtanghalian. Kumusta po mga kabarangay? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kahapon sobrang lamig, may pagpatak ng ulan, ngayon naman may pag-init talaga, no? Napaka-init. Kasama niyo po ang inyong makabayan na si Papa Dudut. Bakit ko nasabi yan? Silipin niyo ang aming Facebook page. Tingnan niyo naman yung aking outfit.

0: tayo ang kwento ng ating sender. Ang pangalan po niya ay si Loisa. Oh, ito ha, pwede nyo mabasa rin po ito sa aming Facebook page. Silipin na ha, baka hindi pa kayo nakakapag-follow. Barangay LS971, verified account po yan sa Facebook. At ganoon din sa aming TikTok page. Via live streaming po sa bayang napapanood at napapakinggan. Hindi sa salita nasusukat ang pagmamahal mo sa anak mo. Nakikita ito sa totoong pag-aaruga. Hindi sa yung napapakong mga pangako. Aba, para ka palang politiko niyan, ano? Nangangako, gusto mo, tuto pa rin pa eh, no? Anyway, kaya syempre, ibang usapan kapag pamilya, kapag anak na ang pinangakuan. Dapat eh, sa abot ng makakaya, eh, huwag mangangako kung hindi kayang tuparin. Dapat tuto pa rin yan. Alamin natin kung ano nga bang naipangako sa ating hashtag BLS Hatian. Kwento ni Loisa. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Ayos lang ba kung testingin muna natin ang pag-aasawa?
3: Testingin?
2: Leave-in. Parang kasal na rin tayo nun, di ba?
3: Yun na nga eh. Parang kasal na rin tayo nun. Ano pinagkaiba nun? E di sana nagpakasal na lang din talaga tayo.
0: Hindi lahat ng bagay sa mundo ay pwede nating suluhin. Kasi minsan ang inaasahan mong sa'yo lang ay pwede rin palang angkinin ng iba. Ikaw, naranasan mo na bang makihati sa kahit na anong bagay? Pakinggan ang kwento ni Loisa sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Hatian.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig.

Hindi lahat ng bagay sa mundo ay pwede nating solohin. Kasi minsan, ang inaasahan mong sa'yo lamang ay pwede rin palang ang kinin ng iba. Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang makihati sa kahit na anong bagay? Dear Papa Dudut, ako po si Loisa, 35 anyos at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya bilang isang branch manager. Ngayong taong ko lamang po nadiskubre ang programa ninyo sa tulong na rin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Sila rin ang nag-udyok sa akin para sumulat sa inyo, Papa Dudut. Alam kasi nila ang pinagdadaanan ko nitong mga nakaraang taon. Kaya umaasa akong mapipili po ninyo ang kwento ko, lalo na at sigurado akong marami ang makakaintindi sa akin, Papa Dudut. 28 anyos ako noon nang makilala ko si Joseph. Pinakilala siya sa akin ng isa kong malapit na kaibigan. Nagumpisa kami bilang magka-chatmate hanggang sa inaya niya akong lumabas. At makalipas lang ang ilang buwan ay naging kami na ni Joseph. Sa totoo lang ay mabilis akong nahulog kay Joseph. Mabait siya, maalalahanin at mapagbigay. Kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa akin. Sabi nga ng mga kaibigan ko ay mas malalim daw ang pagmamahal sa akin ni Joseph kumpara sa pagmamahal ko sa kanya. At napatunayan ko yon nang magbunga ang relasyon namin ng hindi inaasahan, Papa Dudut.

0: grabe. Hindi ko lang mapaliwanag na maayos pero para ako nakalutang sa ulap ngayon. Baby girl. Magkakaroon na tayo ng baby girl, Loisa. Mini Joseph.
1: Anong mini Joseph? Dapat, kamukha ko. Para maganda, no? Parang di ko ma-imagine na mukha mo tapos babae.
0: Well, sorry ka na lang. Kasi sabi nila, kapag ang panganay babae, malamang kamukha ng tatay.
1: Eh, hindi kaya.
0: Huwag ka sa gwapo kong to. Malamang maganda ang babaeng version ko. So, bawi ka na lang sa baby number 2.
1: Sira, di pa nga lumalabas to yung kasunod na agad na sa isip mo.
0: Bakit? Ang masama doon. Ayaw mo ba nun? Family planning na kaagad?
1: Halika na nga. Nagugutom na ako.
0: Kapala, Loisa.
1: Mm.
0: Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kahapon?
1: Yung
0: pagpapakasal. Pakasal na tayo.
1: Joseph, na-appreciate ko yung kagustuhan mo na panindigan yung pagbubuntis ko, pero sa tingin ko kasi hindi pa oras para isipin natin yun eh. Kasi una sa lahat, hindi mo naman ako tatakbuhan, di ba? Pati nung karelasyon ka naman, nandito ka, kasama ko. Isa pa, parang masyado pang maaga.
0: Masyado maaga?
1: 2 taon pa lang kaya tayo.
0: Sus, Loisa naman, magkakaanak na nga tayo.
1: Oo nga, pero iba pa rin kung mas mahaba-haba na yung pinagsamahan natin. Kasi aminin natin, oo, magkakaanak na tayo, pero hindi natin sinasadya to.
0: Eh, hindi natin sinadya, pero masaya-masaya ako na magkakaanak na tayo. Di minsan hindi ako kinabahan o nagdalawang isip.
1: Alam ko, pero isa-isa lang muna, okay? Patapusin mo muna tong pagbubuntis ko. Mag-adjust lang muna tayo, then tsaka natin pag-usapan yung kasal. Okay?
0: Okay, sige. Kung yan ang gusto mo, ikaw bahala.
1: Teka lang. Ba't ganyan mukha mo?
0: Hindi, wala. Halika na, alis na tayo.
1: Okay, sige, ganito na lang. Let's meet halfway.
0: Halfway?
1: Ikaw gusto mo ng kasal. Ako gusto ko pang mas... Mas magkakilanlan pa tayo.
0: Okay.
1: Ayos lang ba kung testingin muna natin ang pag-aasawa?
0: Testingin?
1: Live-in. Parang kasal na rin tayo nun, di ba?
0: Yun na nga eh. Parang kasal na rin tayo nun. Anong pinagkaiba nun? E di sana nagpakasal na lang din talaga tayo.
1: Malaki yung pinagkaiba ah. Legalidad. Paano kapag hindi pala tayo compatible bilang mag-asawa? E di katakot-takot na sakit ng ulo aabuti natin para lang magkahiwalay. At least pag live-in, madadaan lang natin sa maayos na usapan lahat.
0: Yung talaga yung pananaw mo? Napakasigurista mo naman, Loisa.
1: Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan mo talagang maging sigurista. Sana kung 4 or 5 years na tayo, yun, papayag akong magpakasal. Pero 2 taon? Masyado pang maaga, Joseph.
2: Papadudot, isa ko sa mga naniniwala na hindi sagot ang kasal kapag nabuntis ang isang babae. Huwag niyo sana akong masamain, naniniwala naman ako sa kasal. Pero doon sa kasal na matagal pinag-isipan at pinaghandaan. Sa kasal na nanggaling sa matinding mga pagsubok. At naniniwala kasi ako nung mga panahon na yon na hindi pa kami dumadaan ni Joseph sa matinding mga pagsubok na pwedeng pagdaanan ng isang magkasintahan. Napatunayan ko yon nang magsama na nga kami sa isang tahanan matapos kong manganak, Papa Dudut. Ang daming mga nagbago. Madalas kaming mag-away kasi para sa akin wala siyang masyadong ginagawa para tulungan ako sa bata. Pero para sa kanya naman, masyado akong demanding at mataas ang emosyon ko. Lumabas talaga ang masasama naming ugali. Dahil kulang kami sa tulog, kulang sa oras para sa aming mga sarili. At nag-aagawan pa kami sa oras ng trabaho. Inabot din naman kami ng ilang taon bilang mag-live-in partner, Papa Dudut. Pero nauuwi rin kami sa hiwalayan. Maayos naman ang paghihiwalay namin ni Joseph at nangako kami sa isa't isa na kahit na hindi na kami magkasama ay gagawin naming priority ang anak namin na si Francine na hindi namin ipaparamdam sa bata na galing siya sa isang broken family, Papa Dudut.

0: ngayon ka lang.
1: Oh, teka, bago ka magalit, magpapaliwanag muna ako. Late ako nagising. May tinapos akong trabaho kagabi. Pero nung nagising ako, nagbadali ka agad akong gumayak para masundo si Francine.
0: Eh, ba't di mo sinasagot yung mga tawag ko?
1: Eh, kasi nga nagmamadali na ako. Alam ko namang sisermonan mo ako, kaya naisip ko, pagdating ko na lang.
0: Alam mo, Joseph, namumuro ka na ha. Ilang beses ka nang nalilate sa pagsundo sa anak mo. Pasalamat ka, pinagtatakpan pa kita sa bata eh.
1: Joyce, alam ko namang may pagkakamali ako, pero hindi ko naman kasi kontrolado lahat ng bagay eh. Yung trabaho ko, hindi naman natatapos ng Lunes hanggang Biyernes. Minsan nga nag-o-overlap pa. Wala naman akong pahingi.
0: Ay, talaga? Yung hiya naman ako sa'yo, Joseph. Ako na nagtatrabaho din araw-araw, mapa sa labas o sa loob ng bahay. Pero nagreklamo ba ako sa'yo na wala akong pahinga at hindi ko kaya mag-alaga ng bata, ha?
1: Okay. Sorry. Mali ako na sinabi. Sorry.
0: Bukod sa sorry, Joseph, mas kailangan ko ang dedikasyon mo. Magkulang ka na sa trabaho mo, wag lang sa anak natin. Kasi hiwalay na nga tayo, tapos pahihirapan mo pa yung bata.
1: Alam mo, hindi ko naman pinahihirapan si Francine. Pinapaliwanag ko lang sa'yo kung anong sitwasyon ko ngayon. Tsaka diba, sinabi...
2: Oo. Tama na yan, ha? Wag na kayong magtalo.
0: Hindi kami nagtatalo, ma.
2: Tumatakbo ang oras. Loisa, mabuti pa tawagin mo na yung apo ko. Ikaw, Joseph, gusto mo ba ng kape?
1: Ay, tita, hindi na ho. Salamat ho.
2: Oh, sige na, Loisa. Tawagin mo na si Francine nang makasama na niya ang papa niya. Kanina pa naghihintay yung bata.
1: Tita, pasensya na po ha.
2: Okay.

0: Oh, Loisa, hindi ka pa ba tapos dyan? Ay, mag-aalasin ko na ng hapon, no? Kanina ka pang alas 11 na sa harap ng computer mo.
1: Huh? May bisita ka ba, ma?
0: Ako? Eh, wala.
1: Baka delivery.
0: Eh, silipin mo muna kung sino.
1: Opo. Teka lang po. Huh? Si Joseph? Anong nangyari kay Francine?
2: Relax. Walang nangyari sa anak natin.
1: Eh, bakit kayo nandito?
2: Eh, pagod na raw si Francine eh. Tsaka inaantok na.
3: Mama!
1: Pasok ka muna, anak. Go to Lola muna, ha?
3: Okay.
1: Eh, bakit dito ka dumiretso? Hindi ba mag-overnight sa'yo yung bata?
2: Eh, ito na nga, Loisa eh. Tumawag kasi yung boss ko sa akin kanina. Napasama ako sa Batangas bukas eh.
1: Oo, ano ngayon?
2: Loisa naman. Siyempre kailangan ko sumama sa boss ko. At hindi ko magagawa yun pag nasa bahay si Francine.
1: Joseph naman. Talaga ba? Late ka na nga, maaga mo pa hinatid yung anak mo. Ano ba naman yung patulugin mo muna sa bahay mo tapos ihatid mo na lang dito pag pupunta ka na ng Batangas, di ba?
2: Alas 8 yung alis ko. Paano pagtulog si Francine noon?
1: Eh di gisingin mo.
2: Puputulin ko pa yung tulog ng bata.
1: Eh minsan lang naman yun. Ang importante, nakasama mo siya.
2: O yun na nga, eh minsan lang. Baka pwedeng pagbigyan mo na ako ngayon. Hassle kasi.
1: Ano hassle?
2: Hindi si Francine, okay? Hindi hassle yung anak ko kahit kailan. Hassle lang yung sitwasyon ko. At ayoko madama yung anak ko. Kaya, miling ko lang sana sa'yo eh. Yung malawak mong pag-unawa. Kahit ngayon lang, babawi naman ako sa susunod na weekend eh. Promise yan.
1: Bahala ka na nga, Joseph. Ako tong gumagawa ng paraan para hindi lumayo sa'yo yung loob ng bata. Tapos ganyan gagawin mo.
2: Ngayon lang naman nangyari to, Loisa eh. Tapos gagawin mo na kaagad ako masamang tatay. Eh para kay Francine din naman tong pagsusumikap ko. Akala mo, para sa pag-aaral niya to.
1: Okay, okay, sige, sabi mo eh. Gawin mo ko anong sa tingin mo ang tama. Basta ako, ginagawa ko ang makakaya ko para hindi mapalayo sa'yo ang loob ng anak mo. Nasa'yo na yun kung makikipagtulungan ka o hindi.
4: Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang sitwasyon ni Joseph, pero ayoko kasing matulad kami sa iba kung saan ay ramdam ng bata na hiwalay ang mga magulang niya. Ayoko maramdaman ni Francine na nasa gitna siya ng dalawang magkaibang tao na may magkaibang buhay. Gusto ko pa rin siyang lumaki na parang akala mo ay kumpleto ang pamilya niya. May nanay, may tatay na mahal siya. Kaya gano'n na lamang ang inis ko sa tuwing nakagagawa ng pagkakamali si Joseph. Dapat ay hindi niya hinahaluan ng ibang bagay ang oras niya para sa anak niya. Kasi gano'n naman ang ginagawa ko. Papa Dudut, sinisigurado kong nabibigyan ko ng higit na sapat na oras si Francine. At kung kaya ko. Abe, dapat eh. Kaya din ni Joseph.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: May mga bagay na hiyang sa inyo, yung subok nyo na, kaya laging yun ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon ang sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi magandang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun, abot kaya, di kalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Naka-tune in ngayon habang nasa TS Design House Auto Paint dito sa Santa Cruz, Laguna. Itong si Papa Gerson Leanto Lipit. Hello sa mga taga TS Design House Auto Paint. Si Papa Ivan na nagpipintura ngayon. Si Ernest Richard Michael at sa mga magigiting na pintor ng TS Design House Auto Paint Santa Cruz, Laguna. Hello po sa inyong lahat dyan ha, sa naaabot ng boses ni Papa Dudut. Hindi lang sa Metro Manila, buong Mega Manila, kahit sa mga probinsya. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga kabarangay natin na naka-tune in ngayon via live streaming sa ating Facebook page and our TikTok. Maraming salamat. Hi kay Chin, kay Jancel, kay Giovanni De Los Reyes, Jessica, Jancel, suki natin. Maraming salamat kay Maria Lea. At si Corcolong, happy birthday daw kay Wagas ng Wilcon Balintawak, galing kay Sherwin Deloro. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon sa ating episode ngayong araw na ito, mga kapuso, no? Pinakinggan po natin ang ating sender na nahihirapan sa sitwasyon niya sa kanyang kapartner, kasi itong si Francine, kanyang anak, gusto niya na maramdaman na kumpleto ang pamilya nito. May nanay, may tatay. Sa kabila ng hindi naman okay ang relationship nila ni Joseph. So, anong gagawin ng ating sender, mga kapuso, na si Loisa para magawa ng paraan na hindi naman maapektuhan yung childhood ng kanyang anak? Kasi gusto niya na ang i-portray sa harapan ng bata, kahit magkahiwalay ang parents niya, hindi naman masalimuot ang relationship, di ba? Kumbaga, may nanay, may tatay pa rin ako kahit anong mangyari. Maraming mga nagko-co-parenting na nagagawa ng tama ang mga bagay na yan. May mga iba naman na piniling wag na lamang kasi talagang hindi mapagsasama ang tubig at langis. So, kayo mga kabarangay, tingin nyo ba kaya ninyong gawin yan? Yung sangalan ng inyong mga junakis, gagawan nyo ng paraan para maging matiwasay kahit sa harap lang ng bata, no? Ang inyong relasyon sa inyong mga ex Anyway, lahat ng yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay!
4: Stronger Forever!
5: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
11: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
12: Ay, wala akong barya.
13: Walang barya!
11: Ay, wala akong panukuli.
13: Walang sukli.
14: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
15: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
17: Forever!
18: Number one.
19: Ang galing! Pang matagalan!
20: Parang tayo lang han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
19: Taga saan ka?
22: Taga Lagro.
19: Taga saan ka?
22: Taga Barangay LS.
23: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger Forever.
24: Di mapagtududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
25: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
26: Stronger.
27: Forever.
28: Habang buhay.
25: Number one.
28: Forever.
25: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
3: Pero Papa Dudut, may punto naman pala ang mga kinakagalit ko. Totoo naman na trabaho ang inaatupag ni Joseph. Pero kasabay pala noon ang pagkakaroon niya ng bagong nobya. Higit isang taon matapos naming maghiwalay. Pinakilala naman sa akin ni Joseph si Amy Senyales na seryoso siya sa relasyon nilang dalawa. Dahil pag nagkataon ay makakasama or makakasama rin ni Francine ang nobya ng tatay niya. Aaminin ko na masaya ako para kay Joseph, pero hindi buong puso ang saya na nararamdaman ko. Dahil may parte sa akin ang hindi mapanatag. Kasi parang napakabilis naman na makausad ni Joseph. Ang bilis niyang makahanap ng ipapalit sa akin samantalang ako ay naglalaan pa ng sapat na oras para makapag-adjust sa paghihiwalay namin. Nakatuon lamang ako sa anak namin ni Francine or anak naming si Francine, pero siya ay may nahanap ng panibagong makakasama. Salungat sa focus ko, Papa Dudut.

0: doon yan. Tama kay.
1: Hmm?
0: May dahilan nga. Kaya ako nakipagkita sa'yo.
1: Sabi ni eh. O ano yun? Pagpapaalam mo ba si Francine?
0: Ah, hindi. Bale walang kinalaman si Francine sa sasabihin ko. I mean, may kinalaman. Malaking kinalaman, pero hindi tungkol sa anak natin mismo.
1: Ha? Huh? Oo, ano nga?
0: Bale, ano kasi?
1: Ano nga kasi, sabihin mo na, pinapakaba mo pa ako eh.
0: Yayayain ko kasi si Ami na magpakasal.
1: Ah, talaga? Wow! Congrats! Congratulations! Good news yan. Masaya ako para sa'yo. Congrats, Joseph.
0: Okay lang ba?
1: Ha? Ano namang klaseng tanong yan? Siyempre, oo naman. Ba't mo naman ako kailangang tanongin eh? Matagal na tayong break. Naiinggit nga ako sa'yo eh kasi may love life ka na. Samantalang ako, heto na tenga.
0: Hindi kasi parang ano eh, parang magiging pangalawang nanay ni Francine si Yami. Kaya syempre, gusto ko malaman kung payag ka, pabor ka, o kung may pagdududa ka kay Yami.
1: Ah, yun ba? Okay naman si Yami so far. Mabait naman siya kay Francine. Magaganda naman yung nakikwento ng anak mo. Kaya ayos lang sa akin. Basta ba, siguraduhin mo lang na maayos yung trato niya sa anak natin pag magkasama sila, ha? Bantayan mong maigi. Maging listo ka. Huwag kang bulag sa pag-ibig. Naku, sinasabi ko sa'yo, ha?
0: Siyempre naman, Loisa, alam ko yan. Pangako ko sa'yo. Prioridad ko ang anak natin. Higit kanina man.
1: Eh, dapat lang. Ang partner sa buhay napapalitan, pero ang anak, hindi.
0: O, paano? May blessing mo na, ha?
1: Anong blessing ka dyan? Buhay mo yan, no?
0: At least nabunutan na ako ng tinik. Sabi ko na sa'yo eh.
1: Sira ulo. Ano akala mo pipigilan kita? Ba't ko naman gagawin yun? Eh, teka nga. Pa-order nga ako ng masarap na inumin. Libre mo naman to, di ba?
0: Oo naman. Sige lang, order ka lang kahit anong gusto mo.

0: mukha mo. Magpapakasal na sila?
1: Aayain pa lang ni Joseph, ma.
0: Ay, ganun na rin yun. Alam mo tong si Joseph, parang atat na makasal, ano? Tanda mo dati, ha? Inaya kanya na magpakasal. Kaso, napaka-arte mo kaya walang nangyari. Tapos ngayon si Ami naman. Eh, wala pa nga silang 2 taon, ano?
1: Parang ganun.
0: Eh, anong sabi mo? Dapat tinanong mo kung bakit ang bilis naman ata nila magpakasal.
1: Siyempre, hindi ko na inusisa yun, ma. Ayoko namang magmukhang pakialamera.
0: Naku!
1: Ay! Ma naman! Kailangan sumigaw.
0: Naku, Loisa! Baka buntis si Ami. Buntis yun, walang duda.
1: Ma, hindi naman siguro. Sasabihin ni Joseph sa akin kung buntis si Ami. Kasi siyempre, kapatid ni Francine yun. Kaya kailangan, alam ko. Pero wala namang nabanggit eh. Kaya feeling ko hindi.
0: Kung sa bagay. Eh, anong nararamdaman mo?
1: Ako? Wala. Ano namang dapat kong maramdaman?
0: Eh, ayun na nga. Ba't di mo masabing masaya ka para sa kanya?
1: Loh, si Mama ang OA. Siyempre, masaya ako para sa kanya. Kailangan ba nag-uumapaw?
0: Magsabi ka nga ng totoo.
1: Ay, nako, Matt. Tigil-tigilan niyo ako, ah.
0: Naka-move on ka na ba kay...
1: Ma! Wala nang ganyang tanungan, please.
0: Ay, umaming ka na. May nararamdaman ka ba?
1: Ma! Please!
0: Eh, ba't ganyan ka makareak? Naku, Loisa, ha? Mahal mo pa si Joseph, ano?
1: Hindi, ah.
0: Ay, ako, wag mo akong pinaglolokoloko, ha? Mahal mo pa?
1: Ma, tama na. Ayoko ng ganitong usapan.
0: Jesus mio.
1: Ma, hindi nga.
0: Ay, bakit nagkakaganyan ka?
1: Wala! Ewan ko, hindi ko alam, hindi ko ma-explain.
0: Mahal mo pa nga.
1: Hindi ko nga alam, ma, hindi ko alam.
0: Ay, hindi pwedeng ganun.
1: Basta ano? Hindi ako masaya, hindi ako okay. Pero hindi ko alam kung dahil ba gusto ko pa rin si Joseph o baka dahil naiinggit lang ako sa kanya kasi... Kasi buti pa siya, naka-move on na talaga. Buti pa siya, nakahanap na ng kapalit ko. Samantalang ako, wala. Olats. Kung ano ako nung nag-break kami, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Sinwala. Pag-iwanan na.
2: Papadudot, aaminin ko na sa likod ng utak ko ay umaasa pa rin ako kahit na konti. Umaasa na posible pang mabuo ang pamilya namin. Kasi kahit papaano ay nandun pa rin naman ang pagmamahal ko para kay Joseph. Hindi na nga lang sintindi gaya nung kami pa. Kumbaga wala na ang apoy pero nandun pa rin ang baga. Pero mukhang dapat ko nang kalimutan ang kaunting pag-asa na yon dahil kinasal na nga si Joseph at si Ami. Halos 1 taon din ang paghahanda nila, simple lamang ito at 50 katao lamang ang dumalo. Siyempre, flower girl ang anak naming si Francine. Hindi naman ako nagsiselos, Papa Dudut, pero may kaunting inggit siguro. Nainggit ako kay Joseph dahil nagawa na niyang magkaroon ng bagong buhay. Natupad na niya ang mga pangarap niyang maikasal sa babaeng mahal niya. Isang bagay na hindi ko nagawang ibigay sa kanya noon. Sabi nga ng kaibigan ko, ako ang nauna pero sa iba siya napunta. Papa Dudut. Naging maayos naman ang samahan namin ni Joseph kahit may asawa na siya. Nakakakwentuhan ko rin si Ami paminsan-minsan. Mabait naman si Ami, malumanay magsalita at dalagang Pilipina. Malayo sa personality ko na malakas ang boses at minsan ay walang preno ang bibig. Kaya naman kahit papaano ay panatag ako sa tuwing na kina Joseph si Francine. Kasi alam kong maayos siyang pinakikitunguhan ni Ami. Kaya lang, Papa Dudut, habang tumatagal ay medyo nababawasan na ang oras ni Joseph kay Francine. Dahil nga sa pagdating ng bago niyang anak. Naintindihan ko naman yon. Kaya lang syempre hindi lang maayos na pakikisama ang hiling ko kay Joseph. Kahit na may asawa na siya ay gusto ko pa rin panatilihin niya ang pagtupad sa mga responsibilidad niya sa anak naming 2.

0: talaga? Pati mo na lang dineposit sa bank account ko.
1: Totoo niyan. Kalahati lang yan ang buong tuition ni Francine.
0: Ha? Kalahati? Eh bakit kalahati lang?
1: Yun na nga eh. Makikiusap sana ako na kung pwede. Ikaw na muna sumagot ng kalahati.
0: Seryoso ka? Teka, gipit ka ba sa pera? Nung huling bayaran, kulang ka ng 5,000. Tapos ngayon, kalahati ang kulang? Baka sa susunod, buong pang-tuition ni Francine ang ipapasa mo sa akin, ha? Yung totoo, Joseph, nasa krisis ka ba? Kasi 2 buwan ka na rin walang allowance para kay Francine, eh. Magkano lang yun, buwan-buwan? 3,000?
1: Sabihin na natin parang gano'n na nga. Medyo nagigipit ako.
0: Dahil? Wala ka na bang trabaho?
1: Hindi. Wala akong problema sa trabaho. Nagkataon lang na medyo magastos si Baby Erica at saka kay Ami.
0: Yung sa Baby, maiintindihan ko pa eh. Pero yung kay Ami? Anong meron kay Ami?
1: Eh, siyempre, may bago kaming baby. Kailangan niya mag-focus sa pag-aalaga sa anak namin, kaya pinagpahinga ko na muna siya.
0: Pinagpahinga? Anong pinagpahinga?
1: Pinatigil ko na muna sa pagtatrabaho. Parang hindi sapat yung maternity leave para makarecover siya.
0: Pinatigil mo? As in, ikaw ang nagsabi sa kanyang mag-resign na?
1: Parang ganun nga.
0: Parang ganun? O ganun talaga?
1: Basta wala ng trabaho si Ami. Kaya ako na yung may sagot sa lahat. Sa madaling salita, oo, medyo gipit ako. Nahihirapan akong balansin at pagkasyahin yung kinikita ko eh.
0: Eh bakit mo naman kasi pinatigil si Ami?
1: Luisa naman, bagong panganak yung tao.
0: 6 months ago. Normal delivery naman, di ba?
1: May baby kaming kasama.
0: Kasama mo sa bahay ang nanay at tatay mo, Joseph.
1: Luisa, ano? Alam nga na may paalaga ako sa kanila si Erica.
0: Eh bakit ako? Nag-resign ba ako nung nanganak ako kay Francine? Wala pa nga yatang 3 buwan, bumalik na ako agad sa trabaho eh.
1: Ikaw yun eh. Ba't mo ikukumpara yung sarili mo sa asawa ko?
0: Oh, sorry ah. Ang gusto ko lang naman sana sabihin, bakit mo pinatigil yung asawa mo eh hindi mo naman pala kaya?
1: Hindi naman sa hindi ko kaya. Nakapagbigay naman ako ah.
0: Nang kalahati? Ano bang kalokohan to?
1: Luisa naman, simpleng pakiusap lang naman yung hinihiling ko sa'yo. Punan mo lang yung kulang ko sa tuition ni Francine, ngayon lang naman.
0: Ano ngayon lang? Aba Joseph, ilang beses ko nang pinupunan yung mga pagkukulang mo, mapa sa pera o sa oras at atensyon. Hindi mo na nga nakakasama yung anak mo, pati ba naman sa financial na aspeto, babawasan mo rin?
1: Ano na, pag-aawayan natin yung pera?
0: Alam mong hindi lang to tungkol sa pera, Joseph. Tungkol to sa kabuuan mo bilang tatay kay Francine. Unti-unti mo nang iniisang tabi yung anak ko porque may sarili ka ng pamilya.
1: Alam mong hindi totoo yan. Ginagawa ko lahat, Loisa. Ginagawa ko lahat. Pinipilit kong gampanan yung responsibilidad ko. Hindi mo lang alam na nagsasakripisyo ko para kay Francine at sa pamilya ko. Simpleng pangintindi lang naman yung hinihiling ko sa'yo eh. Masyado ka naman defensive. Kala mo mawawala ka ng sustento.
0: Hoy, ayusin mo yung pananalita mo ah. Kung magsalita ka, kala mo sinusustentuhan mo ko? Kahit kailan hindi ako humingi ng pera sa'yo para sa sarili ko. Si Francine lang ang sagutin mo mula umpisa. Alam mo actually, kulang pa nga eh. Kasi tuition lang ang pinababayaran ko sa'yo. Yung monthly allowance niyang 3,000, hindi mo pa nabibigay buwan-buwan. Binibigay mo lang kung kailan mo maalala.
1: Yeah, ayoko lang kasi idama yung pamilya ko sa problema.
0: Ah, yun pala yun.
1: Diba? Kasi labas naman sila sa usapan eh.
0: Hindi ko dinadamay sina Ami, Joseph. Ang pinupunto ko dito, huwag mong iisipin na pwede mong isakripisyo si Francine para mapunan ang pangangailangan ng pamilya mo. Dapat gumawa ka ng paraan. Hindi yung mga anak mo ang mag-a-adjust para sa'yo.
2: Papa Dudut, ayoko naman talagang makipag-away tungkol sa sustento. Parang nakakainsulto na pera ang isyo namin ni Joseph. Sa totoo lang, kaya ko namang punan ang kulang sa tuition ni Francine. Pero hindi kasi yon ang unang beses na nagkulang si Joseph. Marami na siyang atraso na pilit kong iniintindi. Pero yung pangintindi ko ay tila naging pangungunsinti na. Hanggang sa eto na nga, may bago siyang panangga si Ami at ang baby nila. Ayoko nang ganon, Papa Dudut. Ayokong kampante si Joseph na porket alam niyang kumikita ako ay pwede na niyang ipasa sa akin ang responsibilidad niya. Marami na akong narinig na ganyang kwento, nawawala ng accountability yung isang magulang dahil lang sa may bago na siyang pamilya. Papa Dudut, bilang isang ina, nasasaktan ako para sa anak ko sa tuwing nagagawa siyang iisang tabi ni Joseph. Dahil ang pinakaayokong mangyari ay ang maramdaman ni Francine na isa siyang anak sa labas na kailangan maghabol para sa pagkalinga ng sarili niyang ama, Papa Dudut.

0: Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso. Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Taga saan ka?
2: Taga Malabon!
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Stronger.

0: KILS 97.1 Forever Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Papadudod, gaya nga ng kinakatakot ko ay hindi na nga nakarecover si Joseph sa pinansyal na aspeto. Palaging kulang ang naibibigay niya para sa matrikula ni Francine. Sinusubukan naman daw niyang bumawi sa ibang pamamaraan gaya ng pagbibigay ng kung ano-anong mga regalo, kumbaga eh nagmistulang tingi-tingi ang nilalabas niyang pera para sa anak ko. Wala naman akong magawa dahil maski ako ay nananawa na rin makipagtalo para sa karapatan ng anak ko. Pero ang hindi ko lang mapalagpas, Papa Dudot, ay pansin ko rin na pabawas ng pabawas ang oras at atensyon na naibibigay ni Joseph kay Francine. Dati-rate ay Sabado hanggang Linggo niyang nakakasama ang anak ko. Pero umabot pa kami sa puntong dalaw-dalaw na lang ang ginagawa ni Francine. Kukunin siya ni Joseph ng Sabado ng umaga, sabay babalik din bandang hapon. Sa ginagawa ni Joseph ay para na rin niyang unti-unting inaalis sa buhay niya ang anak ko. Kaya ko naman punan ang pangangailangan ni Francine, pero aminin natin, iba pa rin ang epekto sa bata kapag lumaki siyang may presensya ng isang mabuting ama, Papa Dudut.

0: Ay, nga pala, birthday party ni Francine sa katapusan. Pwede ko bang imbitahan si Ami tsaka si Baby Erica? Nakakalakad naman na yung bunso mo, diba?
1: Sa katapusan?
0: Birthday ni Francine sa 28, nakalimutan mo?
1: Ay, hindi. Pwede kayo paagahin.
0: Paagahin?
1: Hindi, kasi pupunta kami ng Hong Kong sa katapusan. Mga isang linggo kami doon. Tapos ang alam ko, tutuloy na rin kami ng Japan. Kasi nandun yung kapatid ni Ami. Tapos sagot nila lahat, kaya baka mga dalawang linggo siguro kaming wala.
0: Kailan alis nyo?
1: Sa 21. Tapos unang linggo ng susunod na buwan ang balik. So, hindi ko pa sigurado, kaya baka pwedeng gawin mo na lang 19 o 20 yung party.
0: Napakalayo naman ng petsang gusto mo. Nakapag-book na ako ng kiddie party sa isang restaurant. Ang hirap naman i-adjust lahat. Adjust na ng bun eh.
1: Yan ang magagawa ko. Sagasa sa plano namin yung party. Nakabili na rin kami ng ticket. Alam nga namang kami yung mag-uurong eh. Mahal pa ng pagre-rebook.
0: Sana naisip mo yung petsa bago ka bumili ng ticket.
1: Lah, hindi naman kasi ako yung nag-aayos. Si Ami tsaka yung mama niya.
0: Pupunta kayo sa malaking amusement park, tama?
1: Yata, hindi ako sigurado.
0: Sana naisip mong isama yung panganay mong anak. Para yun na lang birthday gift mo.
1: Family trip nga kasi yun, Loisa. Family trip.
0: Ano ka mo? Ha?
1: Hindi lang ako at si Ami ang naalis. Kasama rin yung in-laws ko.
0: Ibang tao ba si Francine?
1: Yan ka na naman, Loisa eh. Gumagawa ka na naman ng issue. Gusto mo palagi una sa listahan si Francine. Dapat si Francine ganito, si Francine ganyan. Eh baka nakakalimutan mo, Loisa, may sarili na akong buhay. Hindi mo pwedeng ipilit ng ipilit yung gusto mo.
0: Tingnan mo tong gunggong na to. Alam pa niya ipilit ang pinagsasasabi mo, ha? Wala akong pinipilit. Mas naguguluhan nga ako eh. Kasi una sa lahat, kulang-kulang ang sustento mo. Tapos malalaman ko, aalis kayo ng bansa.
1: Hindi ko naman sagot lahat yun.
0: Hindi mo man lang naisip na isama yung anak mo para naman maramdaman niya na may pangalawang pamilya siya. Kaso sa ginawa mo, parang pinagmumukha mo siyang ibang tao. Eh bakit hindi mo siya isama sa mga mahalagang okasyon o pangyayari sa buhay mo? Bakit palagi siyang nasa labas ng lahat ng plano mo? Dapat nga ginagawan mo ng paraan mapalapit si Francine sa kapatid niyang si Erica eh. At lalo na kay Ami. Kaso pilit mong hinihiwala yung pagiging tatay mo sa anak ko.
1: Eh kasi yun naman ang dapat.
0: Ano?
1: Eh ano na lang ang mararamdaman ni Ami, sige nga. Anong iisipin niya kapag palagi kong sinisingit si Francine sa lahat ng mga plano namin? Eh hindi naman niya anak yun. Baka magkaroon pa siya ng dahilan para magselos.
0: Aba, hindi ko problema kung ganun ang mararamdaman niya.
1: Eh baka naman ikaw ang nagsiselos, Loisa.
0: Excuse me?
1: O bakit nagsiselos ka? Nagsiselos ka ba na may sarili na akong pamilya? Nagsiselos ka ba na ano, kasal kami ni Ami? Kaya pilit mo nang sinisingit yung anak natin sa lahat ng bagay? Teka, anong bang tawag dun? Selos o inggit?
0: Hoy, Joseph!
1: Uy, ano pa man? Hindi mo ba naisip na mas lalong magkakaroon ng problema kapag pinilit kong ipasok sa pamilya ko ang isang batang anak ko sa ibang babae? Tinanggap na nga ni Ami na may anak ako. Pero sobra naman ata kapag ipangalandakan ko pa sa kanya at sa harap ng mga magulang niya. Atin lang si Francine, Loisa. Hindi responsibilidad ng ibang tao ang pagpapasaya sa kanya. Kaya huwag kang abusado. Matuto kang ilugar yung mga iniisip mong karapatan ni Francine. Dahil oo, sige, anak ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun, sa kanya na o sa inyo iikot ang mundo ko.

Papa Dudut, meron kasi akong naiisip na perpektong paraan ng co-parenting. Nag-research pa ako tungkol doon. Nagawa ko pang bumili ng libro para mas maintindihan ang tamang sistema. Ang pagkakamali ko lamang ay masyado akong nag-expect kay Joseph. Akala ko ay parehas kami ng dedikasyon sa pagpapalaki sa anak namin kahit na magkahiwalay na kami. Kilala ko kasi siya bilang masikap at porsigidong tao na takot madismaya ang mga mahal niya sa buhay. Siguro nga'y sadyang nagbabago lang talaga ang tao katagalan. Marahil ay tama na ang mama ko. Iba na ang priority ni Joseph at hindi ko na pwedeng ipilit ang mga gusto kong mangyari. Kaya naman nag-decide akong tumigil na at tinigil ko na ang paghingi ng sapat mula kay Joseph. Kung ano ang kaya niyang ibigay ay yun na yun. Hindi na ako magbubunganga at magiging mapaghanap pa. Ako na lamang ang bahalang magpuno ng mga pagkukulang niya, Papa Dudut.

0: Nga pala, Joseph. Sakto, wala si na mama. Gusto sana kitang kausapin. Tagal ko tong pinag-isipan bago ko sabihin sa'yo.
1: Tungkol saan mo?
0: Plano ko kasing magpunta ng Cebu. Natanggap ako sa isang kumpanya doon na mas malaki kaysa sa pinagtatrabahuhan ko rito. Mas malaki yung sweldo at saka benepisyo.
1: Eh, congrats. Pero, paano pala yun?
0: Eh, syempre, hindi ko naman pwedeng iwan si Francine, di ba? Kaya mukhang doon na kami titira. Ako, si Francine, tsaka si Mama. Sakto namang may mga kamag-anak din naman kami doon. Doon nakatira yung side ni Mama eh.
1: Ayaw nga pala, no? Taga Cebu nga pala si Tita.
0: May 2 buwan pa naman bago ako kailangang mag-report doon. So, naghahanap pa lang kami ng apartment o bahay na pwedeng upahan. Pero nasa city proper naman kami. Tsaka ni-research ko na yung area. Ngayon, maganda naman, maayos. Maraming eskwelahan, mapa elementary, high school o college. Hindi ako mahihirapang ipasok si Francine sa isang maganda at dekalidad na eskwelahan. Iyon ang masisiguro ko sa'yo.
1: Okay.
0: Pero ayos lang ba sa'yo? Mapapalayo sa'yo si Francine. Kailangan mong mag-eroplano o barko para makita siya. Alam mo namang hindi kami pwedeng maghiwalay nun eh.
1: Eh, mukhang promising naman yung mga sinabi mo eh. Kaya sige, ikaw ang nanay. Ikaw ang nakakaalam kung ano mas makakabuti para sa bata.
0: Ba't
1: ganyan ka makatingin?
0: Wala.
1: Ang problema?
0: Wala nga.
1: Lois na naman. Ayos-ayos ng pag-uusap natin kanina tapos bigla ka nalang sisimang.
0: Wala, di bali na lang.
1: Ano ito? Hirap kausap?
0: Ikaw naman masyadong madaling kausap. Alam mo yun, sobra.
1: Ha? Ano?
0: Siguro tuwang-tuwa ka sa sinabi ko, no? Nalalayo na kami ni Francine. Kasi hindi ka na obligadong kitain yung anak mo.
1: Ano?
0: Sa pagkakaalam ko kasi, ang normal na tatay, hindi papayag mapalayo sa kanila yung anak nila. Anak man sa legal na asawa o sa pagkabinata, basta anak. Pero ikaw, ikatiting na pagtutol, wala. Suportado mo agad yung desisyon kong magpakalayo-layo. Halata-halata na natuwa ka sa narinig mo eh.
1: Loisa, hindi totoo yan.
0: Eh bakit pumayag ka kagad?
1: Eh kasi yun yung gusto mo, di ba? Sabi mo, nakakuha ka ng mas magandang trabaho, malaki yung sweldo, benepisyo, maganda rin kamo yung lugar na lilipatan nyo. Pumayag agad ako kasi wala naman ako narinig na masama sa mga sinabi mo eh. Kaya anong kinagagalit mo dyan?
0: Eh paano yung parteng kailangan mong mag-eroplano bago makita ang anak mo?
1: Eh di mag-eroplano ako, problema ba yun?
0: O, tuwing kailan? Ilang beses sa isang buwan?
1: Eh di buwan-buwan?
0: Eh sinong niloloko mo? Hirap ka nga makita linggo-linggo yung anak mo eh. Partida, wala pang 1 oras ang biyahe mo mula bahay mo papunta sa bahay ko. Eh paano pa kaya yung sasakay ka ng eroplano? Eh di wala na. Taon-taon mo nalang dadalawin ang anak mo.
1: Alam mo naman pala kung anong mangyayari. Bakit kumuha ka pa ng trabaho sa pagkalayo-layong lugar? Kumuha-gawa ka ng problema tapos sa akin mo isisisi.
0: O tapos ngayon problema na pala siya. Eh kanina lang ang bilis mong pumayag sa gusto kong mangyari.
1: Loisa, ang gulo-gulo mo. Hindi ko na alam kung anong gusto mong mangyari.
0: Ang gusto ko, ipakita mo naman sa akin yung kagustuhan mong makasama yung anak mo. Yung mapanatili yung magandang relasyon nyo. Paglaban mo naman yung karapatan mo sa kanya. Hindi yung para na lang siyang pabigat para sa'yo. Alam mo bang masakit sa akin yun? Yung para bang napipilitan ka nalang gawin ang mga responsibilidad mo kay Francine?
1: Ang taas kasi ng expectations mo sa akin, Lois, ha?
0: Eh wala kasing bahid ng saya yung mukha mo sa tuwing kasama mo kami, Joseph. Alam mo, hindi ako manhid. Alam ko pag gusto mo yung ginagawa mo o hindi. Susunduin mo palang yung anak mo parang gusto mo nang umuwi, eh. Tama ba yun?
1: Hindi totoo yan, oh.
0: Huwag ka na nga magkaila. Gagawin mo pa akong tanga.
1: Lois, ha?
0: Pero huwag kang mag-alala, Joseph. Tatapusin ko na yung paghihirap mo. Lalayo na kami ng anak ko para maging masaya ka na.
2: Papadudot aminin ko na tinuloy ko ang paglipat namin sa Cebu hindi lang dahil sa mas magandang opportunity, kundi dahil na rin sa inis ko kay Joseph. Sa takbo ng usapan namin, tila laking tuwapan niya na hindi na siya obligadong puntahan ang anak niya tuwing Linggo. Nakahinga siguro siya ng maluwag dahil malayo na kami ng anak ko sa kanya. Matagal na niyang hinihintay ang ganong pagkakataon. Alam ko yon, ramdam ko yon bilang isang ina. Dahil kung talagang matindi ang pagmamahal niya para kay Francine, kahit papaano ay aalma siya sa desisyon ko. Sino ba namang magulang ang gustong mapalayo ang anak niya? Pero wala. Wala akong narinig ni katiting na reklamo mula kay Joseph. At sapat na dahilan na yon, Papa Dudut, para maging final na ang desisyon ko. Masama bang nilayo ko ang anak ko kay Joseph? Sa paningin ng iba, oo. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa ko. Mas mabuti nang isipin ni Francine na kaya siya hindi magawang madalaw ng ama niya ay dahil sa distansya sa pagitan nila. Kesa naman sa palagi ako nag-iisip ng kasinungalingan, mapagtakpan lamang ang pagiging kalahating inutil ng kanyang ama. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay maayos naman ang lagay namin ng anak ko at ng mama ko. Nasa magandang eskwelahan si Francine at ako naman ang nagbabayad ng matrikula niya. Dahil hindi pa rin nadadagdagan ang pinapadala ni Joseph kahit nasa elementary na ang anak niya sa akin. At sa loob ng 3 taon namin dito, isang beses pa lamang lumipad si Joseph para makita si Francine. Kayo nang bahalang humusga. Basta ako ay gagalingan ko na lamang ang pagiging isang ina. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Loisa.

center for today na si Loisa sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Talaga namang I won't give up, no? Para sa taong pinakamamahal mo, lahat gagawin mo para maprotektahan ang iyong pinakamamahal na anak. At alam nyo mga kabarangay, may mga tao sa buhay natin na ginagawa tayong priority noong kasama pa natin sila. Pero kapag nawalay na, ay naturalmente na yung iba, ha, hindi ko naman nila lahat, eh may nag-iiba sa kanilang mga priority sa kanilang mga buhay. Kasi iba-iba na ang landas na tinatahak ng bawat isa. Pero para sa mga dating mag-partner na merong supling, alam po ninyo ang may advice sa inyo ni Papa Dudut. Unahin po ninyo hindi ang inyong mga sarili kundi ang inyong mga anak. Unahin muna ang kapakanan ng bata kesa sa mga sariling mga damdamin, dahil malaki ang magiging epekto sa bata kung paano ninyo tratuhin ang bawat isa. Ito ang huhubog sa kanyang pagkatao habang siya ay lumalaki, no? Kaya nga humahanga tayo dun sa mga nagko-co-parenting, may mga mutual na respeto sa bawat isa. Bagamat hindi na level ng pagiging magkarelasyon na very special ang kanilang pinapakita sa bawat isa, pero nilerespeto nila ang bawat isa sa pakanan ng kanilang mga anak. Ibang usapan naman dun sa mga tatay na biglang lumayas at nawala na lang na parang bula. Pati anak, ginosting, no? May mga karma naman daw sa ganyan, eh. Maraming salamat po mga kabarangay for joining us. Ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry, kabarangay!

mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
3: Ay, wala akong barya.
4: Walang barya.
2: Ay, wala akong panukuli.
5: Walang sukli.
6: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
8: Simple lang ang gusto ni Angel. Yan ay i-fulfill ang wishes ng lolo niya.
9: Ready na po ba kayo sa Lolo Savvy's Bucket List?
8: Pero sa new era na to ng buhay niya, handa ba siya sa challenges at mga unexpected na makikilala?
10: Gusto ko lang kasi kumanta ulit na di ako pinagkakaguluhan.
8: Next Gen Kilig takes over Afternoon Prime with Heath Hornales, Marco Masa, Clifford, and Caprice Cayetano. You're my favorite song. Weekdays, 4 p.m. sa GMA.
11: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
12: It's a belly.

nakita ano sa tagiliran left and right, kaya na set aside yung bata, no? Kasi sa lahat ng aspeto, no, ng pagiging magulang, ang priority at tungkulin ng isang magulang ay ang unahin ang kapakanan ng kanyang anak at hindi ng damdamin mo bilang isang magulang. 'Di ba? Yung tipong siyempre ayaw mong padapuan sa langaw, lamok ang iyong mga anak, 'di ba? Ganyan ang isang magulang. At gagawin mo ang lahat to provide. Kahit mahirap ang buhay ngayon, eh gagawin mo ng paraan para ma-sustain ang pangangailangan ng iyong anak. Ganyan ang tunay na nagmamahal na magulang. Maraming maraming salamat po for joining. Ako po ang inyong Papa Dudut. Thank you sa ating live streaming sa Facebook and YouTube. Lahat ng mga viewers natin, salamat for joining us. At syempre yung ating mga listeners over the radio, tutok lamang po sa mas marami mga tugtugan. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Kami po yun. Thank you very much po sa inyo. Sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay.

0: ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1 Stronger Forever
1: Habang buhay
2: TGON Radio
3: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa nandito lang yan sa lahat ng pakiramdam. Mayroon kami dyan.
4: Wherever you go, it's great oldies on the radio.
2: Dito sa 99.5
4: Cool FM.
2: Number 1 kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nagugu.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. With

0: 新作リズムゲーム「バンドリアワーノーツ」事前登録受付中。
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: V-Care 들어보셨나요?
3: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 니아르.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: David Markets. Quality for life.
1: まだいつものまつげ?私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
2: Isang babae hate ang pets.
3: Tumayo ka sa akin.
2: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
4: Allergic ako sa pusa.
3: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
4: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
4: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
5: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
4: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
4: Paano ako magiging tunay na tao?
6: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
5: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Sawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
4: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy. Sa CHIT TV.
7: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
8: What's up guys? Welcome to my Beanieverse.
9: Walong members, isang game master,

0: Uh-huh. Thank you so much, Vinny Joanna, back to you.
1: Vinny Versus, Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.

magisa. Tigaw magisa.

0: sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Painggan naman natin ngayon, isang minuto para sa SB!

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나 트위스 어데이 미아르

0: you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

0: He left some big footprints, my old man.
1: Hi guys. Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: David Markets. Quality for life.
1: Have you ever tried delicious French toast and freshly baked bread? If not, don't worry. You can find them here at Charms Pastry and Bakery. Made with high-quality wheat flour, fresh eggs, and rich maple syrup, every bite is made to satisfy everyone's cravings. And the best part? You can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is simply lovely.
2: Isang babae hate ang pets.
3: Tumayo ka sa akin.
2: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
4: Allergic ako sa pusa.
3: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
4: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
4: Siyang dahilan ng kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
3: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
4: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
4: Paano ako magiging tunay na tao?
5: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
3: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Masawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
4: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy. Sa Chit TV.
6: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News Prime Time 5:30 PM.
7: What's up guys? Welcome to my Diniverse.
8: Walong members, isang game master,

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: V-Care 들어보셨나요?
2: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
3: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
4: Mahal na mahal kita.
5: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
6: Jody!
5: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
4: Sorry, hindi ako yun.
5: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven. Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
7: 애장품을 찾아 어디든 간다.
8: 여기 건물주님.
9: 아이고 슈퍼스타신데요.
8: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
9: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
8: 아 이거 좀 감이 나가는데?
10: 뭐 깜짝 놀랐어.
7: 아 잠시만요.
11: 네?
7: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
11: 진짜 열심히 잘한다.
12: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
13: Isang babae hate ang pets.
14: Lumayo ka sa akin.
13: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
15: Allergic ako sa pusa.
14: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
13: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
15: Panaginip ba to?
13: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
15: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
13: At malupit magmahal.
14: Elmo, pareho kayo ng mata.
13: May magbabalik na damdamin.
15: Isa ka lang, Sophie Kim.
13: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
15: Paano ako magiging tunay na tao?
16: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
14: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusto ba ka nang maging si greatest love? Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
15: Pagka pwede.

0: ng pusa kapag malungkot ka. Ang tao, pwedeng yumakap.
1: Meow, the secret boy.
2: Of my insecurity.
1: Sa Chit TV.
3: Ready?
1: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Thank you so much, Vinny and Joanna. Back to you.
1: Vinny versus Sabado 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: 애당품을 찾아 어디든 간다.
1: 여기 건물주님.
2: 아유, 슈퍼스타신데요.
1: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
3: 깜짝 놀랐어.
0: 아, 잠시만요.
4: 네?
0: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 살았나.
5: TVOK 2나
6: sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
7: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
8: Isang babae, hate ang pets.
9: Tumayo ka sa akin.
8: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
10: Allergic ako sa pusa.
9: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
8: Pero ang pusa, may sikreto. Nagiging tao.
10: Panaginip ba to?
8: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
10: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
8: At malupit magmahal.
9: Elmo, pareho kayo ng mata.
8: May magbabalik na damdamin.
10: Isa ka lang, Sophie Kim.
8: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
10: Paano ako magiging tunay na tao?
11: Irereto ko si Sophie sa iba. Ano klaseng lalaki?
9: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
10: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
8: Meow, the secret boy.
12: Insecurity.
8: Sa
13: CHIT TV. TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
14: Wherever you go, it's great oldies on the radio.
13: Dito sa 99.5
14: cool FM.
13: Number 1, kahit saan.

0: Salamat at magandang umaga po sa inyo, Attorney Ariel Inton.
1: Magandang umaga po.
0: Si Attorney Ariel Inton, President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero sa document ay wala silang nakikitang dahilan
2: ay kasi ko
0: para mag-file ng kaso.
2: Kasi kung ako ordinaryong commuter na wala naman akong capability, wala akong kakayahan na magbayad ng isang abogado para ako'y magreklamo pa, at marinig ko yung grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, baka siya na ang pag-asa ko na umuusad ng reklamo, pero wala palang plano magreklamo.
0: Sa pangalan pa lang ng grupo Lawyers for Commuters Safety and Protection, ikaw bilang commuter, meron ka na agad notion na ito ang grupong maaaring magbigay ng proteksyon sa karapatan ko bilang commuter, hindi ba?
3: Wala na yun. Chance to experience na lang yun.
2: Water under the bridge ng araw.
0: So wala talagang...
2: Water under the bridge ng araw.
3: Si San Diego, di ba? Parang napakataray pa sumagot. Parang kasalanan pa na nagtatanong.
0: So parang tayo-tayo na lang din talaga dito. Ano? Wala tayong pwedeng asahan.
2: Tayo ang mag-adjust, ganun. Para saan pat meron tayong gobyerno?
0: Oo. Para saan pat may mga grupong nagpepresenta bilang abogado ng mga commuter kung yung mga naagrabyadong commuter ay hindi rin naman nila kayang bigyan ng proteksyon.
3: Puso mo.
0: Pahingan ng tubig.
2: Magpamasahe na nga lang kaya tayo.
0: Kesa
2: mamasahe tayo, magpamasahe na lang.
0: Tama, dahil 6:02 na po. Ote na kami ng 2 minuto. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Malabat. Ingat mga commuters.
0: Ingat mga commuter. Laban tayo.

0: Tik. Tik.
1: Alam mo na.
0: Paano ba sa Tik, bugtaw na? Paano ba sa Tagalog yung Tik? Tik. Wala no, parang walang translation. Tik. Bugtaw na, gising na. 6:03 in the morning, wakey wakey.
2: Gising, gising, Pilipinas. Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!

Let's go! Arriba, arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Binawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod po ito na matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang na ang mga na-late at hindi nakapasok sa trabaho o paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Nang na ibinasura ang hiling ng mga organizers na mabigyan ang permit sa pagkilos sa EDSA hanggang bukas dahil dito inanunsyo na Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil po sinasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Esco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil po sa rally. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, inihahanda ng nilalatag na seguridad sa protesta sa Liwasang Bonifacio. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing banta sa seguridad ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat na unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon naman sa AFP Standard Operational Readiness Measure, ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta. E kung nakaalis po ang presidente kahapon, pati na yung kanyang team, malamang hindi ganun katindi yung banta. Hindi alis yan. O pag matindi yung banta. 7 pulis ang nasugatan sa biglang rally po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit naman ng bus na nagtrasabante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ng 4 na naresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis. Gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si BNP spokesperson Colonel Alan Ray Co. na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator na mga pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City. Alas 6:07. Magandang umaga sa 31,000 nanonood po sa atin sa YouTube. Good morning po sa inyo. Alam po ba ninyong umaasa ang Malacañang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marculeta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga naman sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang na sa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayon linggo ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marculeta lang ang target na inaakusahan o namakasuhan. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi

0: Hindi po, hindi ibig sabihin na private funds ay hindi pwede maging plunder. Silipin po ninyo yung kaso ng mag-ama, ERAP at saka Senator Jinggo Estrada, meron din po silang kasong ganyan related sa wedding. Pati na rin po yung pastillas. Yung mga pastillas sa Bureau of Immigration, basahin niyo at balikan niyo yung kaso. Ganun din po, ang pera doon ay private funds, hindi po public funds. Kaya pwede pong mauwi sa plunder kapag ang perang involved ay, kahit ang perang involved ay hindi galing sa kaban ng bayan. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinikayat ng grupo ang mga minorte edad sa pamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlo po ang namatay. Mamaya po may bisita tayo na mag-introduce po sa atin sa grupong 764. Hindi po waiting yan, ha? O Hayaalaya, hindi po. 764, mamaya kikilalanin natin kung anong klaseng grupo yan at kung totoo ba na meron na silang mga local agent dito mismo sa Pilipinas. Nakakatakot po, may groomer dito sa loob ng Pilipinas. Pero isang tabi muna natin ito dahil sa oras na alas 6:11, nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines at nagkapagsalita, Chief Public Information Officer ng Manila Police District. Major, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Yes, Sir Alvin, isang mapagpalasalmado umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa.
0: Opo, and shift po sa inyo, nailipat po sa inyo ngayon yung pressure dyan sa Maynila, Major, kasi hindi na sila binigyan ng permit po dito sa Quezon City. Eh dyan po papunta sa sa Maynila. Ano po, anong paghahanda po ang ginagawa ng kapulisan dyan sa Maynila?
2: Yes, Sir Alvin, kagabi po nagkaroon ng kami ng emergency meeting na kasama yung ating district director and other senior officer natin. Kung saan nga po, dahil nga po mapupunta sa amin din sa lugar sa Liwasang Bonifacio. Ito naman, Sir Alvin, ay Freedom Park in Liwasang Bonifacio. Ang sa atin lang po dito, maglalagay po tayo ng mga designated na parking areas nila para hindi naman po maka-apekto sa daloy ng trapiko natin dito sa lungsod ng Maynila. At alam naman po natin na meron na rin naman po tayo mga siraradong kalsada sa may area po ng vicinity. Dito po yan sa may vicinity ng CRB Mindola. At kung sakali naman po, nagbigay po tayo ng designated area. Dito po yan sa may Carino Grandstand. At ayun po pinapakiusap natin para hindi naman po makasagabal dun sa masasakyan na gumagamit dito sa lusod ng Maynila.
0: Opo, okay lang sa inyo, Major, kasi sabi mo nga Freedom Park, yung Liwasang Bonifacio, ano po, may mga, sabi-sabi kasi, may mga intel information din, o dumali ate intel kasi naman kami otoridad, ano, may mga ano na lang, chismis na kumakalat na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. So okay lang sila doon kahit hanggang weekend o hanggang sa susunod na linggo pa sila sa Liwasang Bonifacio, Major.
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Kaya nga po dito sa lungsod ng Maynila, mataas po yung ating pag-respeto sa ating mga kababayan dito po sa kanilang mga karapatan na mamahayag at magkaroon po sila ng payapang pagtitipon-tipon. Kung saan po apat po yan, Sir Alvin, hindi lamang po Liwasang Bonifacio, meron po tayong Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Briones.
0: Ano, basta ang kondisyon lang, i-contain nila ang sarili nila doon sa premises ng mga Liwasang yon.
2: Tama po kayo, Sir Alvin, at yun po ang pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga polis po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito.
0: Eh, pero kakayanin po ba ang bilang? Halimbawa, lumobo ng todo-todo ang daan libong inabot ang bilang nila, kakayanin ba ni space?
2: Titingnan po natin, Sir Alvin, malaki naman po yung area po ng Liwasang Bonifacio. Sa amin lang po, ang pakiusap lang namin dun sa ating mga kapatid na INC na sa mga pagkakataon naman po, naging maayos naman yung kanila mga dati mga pagtitipon dito sa lungsod. At tinasaan po natin na ganun din naman, Sir Alvin. Ang sa atin lang po, siyempre yung ating traffic management and control dahil alam naman po natin na talagang magkakaroon po talaga ng pagsisikip ng daloy ng traffic. Pag hindi po natin inayos yung pagkapaparada ng mga sasakyan na gagamitin po ng ating mga kapatid na INC.
0: Opo, at saka babala na rin po sa inyo yung ginawa po nila sa EDSA, yung may ilang driver po sila na binalagbag lang po mga malalaking sasakyan, mga bus.

0: Yung iba nakausli pa yung ulo dun sa EDSA, kaya nagkabuhol-buhol po yung traffic. Ano po?
1: Tama po kayo, Sir Alvin. Kaya nga po, patuloy po natin pinapaalala sa ating mga kababayan na mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag. At sabi nga po sa maayos na pakitipon-tipon. Pero ang karapatan at kailangan po ay lagi po may kaakibat sa responsibilidad.
0: Tama po yan. Ano po? So, paano? Magkano'y kamo yung, ilan yung kasya sa Liwasang Bonifacio sa estimates niyo, Major?
1: Sa ngayon na, Sir Alvin, hindi ko na may bigay yung eksaktong bilang kung gano'n po yung dami na pwede po magtipon-tipon dyan. Pero malaki po yan, Sir Alvin, at kung sakali naman po, sabi ko nga, meron pa tayong iba pang mga freedom parks dito sa lungsod ng Manila. Ang ina-anticipate lang natin dito, Sir Alvin, yung mga sasakyan gagamitin nila na maaaring makahimpil doon sa daloy ng trafiko. Kasi meron na rin po tayong mga itinaradong kalsada doon po sa may vicinity po yan ng Malacanang. At kung dadagdagan pa po natin dito sa may lugar at pagkakaroon po dito ng mga obstruction, ay talaga pong malaking epekto ito sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Manila.
0: So I would suppose, Major, na ito ay parang warning na rin na kapag binalagbag nyo yung sasakyan nyo dyan, ito to yan. May mga towing capabilities naman yung Manila City Government. Ano po? Or MMDA?
1: Yes po, tama po kayo doon. Pero sabi nga po natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kayo. Patuloy po tayo mag-uusap tungkol po dyan. At naiintindihan, at alam mo po naman namin, maiintindihan kami doon po sa mga ninanais natin gawin.
0: Gaano karaming police, Major, ang itinalaga natin for today's rally?
1: Yes, rally. Hindi lang po dyan sa may Liwasang Bonifacio. Kundi may iba pa po tayong lugar na binabantayan dito sa lusad ng Manila. Hindi po natin binibigay yung taktong bilang. Pero sapat po yung bilang po ng ating hanay. May mga katulong po tayo na nagbabantay galing po ng Region 3 at Region 4A.
0: Po. Ano pang mensahe ng pulis sa mga empleyado, mga manggagawa na posible pong maapektuhan? I understand, ang pasok po sa paaralan ng mga estudyante, malapit po dyan ay sinuspindi na, ano po? O lahat ba sa Maynila suspended o yung schools lang na malapit dun sa area?
1: Hindi ko ba kumpirmado yan, Sir Alvin, with regard doon sa nabanggit nyo kanina. Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NP na alam ko naman po natutugod sila na makikiusap po tayo na maging maayos lamang po yung mga pagparada ng mga sasakyan para hindi po tayo maka-apekto sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. At tulad po nang binanggit ko kanina, Sir Alvin, yung karapatan at kalayaan ay laging may kaakibat sa responsibilidad. Pero natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan naman po ng iba ay kanila na pong natatapos.
0: Maraming salamat po sa inyo, Major. Mabuhay po kayo dyan sa Maynila. At mag-iingat. Ano po? Thank you, sir.
1: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, si Police Major Philip Ines, at ang kapagsalita po at Chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello po sa ating mga viewers sa YouTube. Di ba binati ko na kanina, Camille? Meron tayong 31,000 na ba? Aba, may pa-TikTok na rin pala yung DCMM, ha? Saka nga naman. Ilan-ilan na tayo sa TikTok. Ngayon lang, ngayong araw lang nagsimula ang TikTok ba? O, supportan po ninyo yung TikTok ng DCMM, Teleradyo sa Gising Pilipinas. Live tayo. Kung baka buong araw. Gising lang muna. Wow, 32,000 po ang gising na ngayon sa nakamonitor po sa atin at 33. Okay, thank you. Maraming salamat po, ha, mga YouTube viewers natin. At special shout out po sa lahat naman nakamonitor sa atin sa pamagitan ng TikTok. Ay, wala po tayong magawa, no? Kailangan nating makisali po sa uso. Ayan ang uso ngayon. Kung mas marami po ang marireach out na viewers ng Gising Pilipinas, gawin po natin, ano? At dito muna magsisimula sa Gising. Pero tuloy-tuloy na po yan. Pati ibang programa, magla-live na rin dyan sa TikTok. Okay? Supportan po natin, please. Balikan natin yung istorya. O sa mga magulang po, nakasama yung mga anak ngayon, hinahatid sa paaralan yung mga anak, makinig po kayo sa istoryang ito. Eh, nasabi ko nga po na kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado po ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o yung violenting grupo po sa Amerika. Sinasabing hinihikayat po ng grupo mga minor de edad sa pamagitan ng online games at social media. Yung mga anak po natin, akala natin tahimik na sa isang sulok, ayaw kumausap ng kapwa bata. Pati mga magulang at mga makanakatanda, ayaw, nandun lang siya, ayaw makipag-usap. Akala nyo, tutok na tutok. Hindi, baka nag-aaral yung anak ko, baka nagbabasa o nagre-research. Ay, hindi po, baka sumasali sa mga online games at meron po silang sariling chat box doon at doon na nag-uusap at nagpaplano. off. Ay, yung iba may initiation po na kailangan may gagawin po silang isang violent act o violent deed bago po sila papapasukin o makakapag-join sa grupong yun. Eh, siyempre, bata yun eh. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Senador Risha Ontiveros na may indikasyong na-impluensyahan ng grupong tinatawag na 764. Tandaan nyo po yung grupong yan, 764, dahil maya-maya po makakausap natin yung isang eksperto. Nakausap ko dati ito si Sir Angel, nasa Smart pa siya. Eh, ngayon pala si Sir Angel ang chairman at founding president na ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ano po, mga eksperto po ito, kakausapin natin at pakikwentuhin natin gaano ba kalala, gaano ba katindi yung grupong 764 na yan at kung paano posibleng nandito na sa Pilipinas at meron na rin silang mga local agent. Ano po, yung pamamaril po sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak ng mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, ay porsang pinasok po o pumasok ng bayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect. Sinampanan ang reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Samantala, oras na alas 6:21, standby Radyo Patrol. Bumuo po ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paralan sa lungsod. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paralan sa Pilipinas. Sa executive order, maring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paralan sa Maynila ang estudyanteng mahuhuling sangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Ay, maganda ito, Camille, ano? Ay, kailang puno na tayo, no? Dapat i-guess natin ito, bawal ang ano ba, peso net ba o piso net? Piso? O piso net, yung parang naguhulog para magka-internet. Eh, kasi double-edged sword din yun. Malay mo naman, yung nagpipiso net naman, eh, nagre-research talaga ng lihiti mo. Kasi kailangan, wala siyang pambili ng laptop, wala siyang internet, ang kaya ng magulang ay piso-piso lang, bare-bare lang. O ay bakit natin parurusahan yung mga ganong klaseng bata, di ba? At pagkumaga madadamay siya dahil may kutob tayo na may ibang bata na ginagamit yung internet para makapag-gaming at ma-re-recruit ng mga violenting individual sa ibang bansa. Kaya double-edged sword po siya, dala-dalawa po magiging epekto niya. Eh parang hindi din maganda na ibaban mo altogether, ano po? Kasi malay mo, may gumagamit po ng internet, eh hindi ba'y mapurol na nga? Sa findings nga po, mamapurol yung utak. Maraming bata mapurol yung utak. Tapos dadagdagan pa natin ng ganito. Ay, nako. Sa Pangasinan nga po, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Noon ay pinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik po ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Ating mga balita kaugnay sa mga kabataan. Pagkatapos po ng Radyo Patrol, dahil kanina pa nag-aantay rin yung Radyo Patrol, nauna po sa pila si Zuz Legazpi. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA People Power. Ay, akala ko ba'y lumipat na kamo sa Liwasang Bunin? Ah, may naiwan pa dun sa ano, EDSA People Power. Zuz, go!
2: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe dito sa may northbound lane ng EDSA, nadaraan na ang lahat ng linya ng kalsadang ito matapos na maibalik doon sa dating pwesto. Yung mga hilera ng concrete barrier na ginamit para harangan yung mga ralista dito sa may EDSA corner, White Plains Avenue, makipas yung noong dalawang araw na rally na pinungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, dire-diretso na yung usad ng mga sasakyan dahil nga wala na rin yung mga nakaparada sa sasakyan dito sa may bahagi ng EDSA mula yan sa may EDSA Ortigas
0: Avenue. Ibig sabihin, Zeus, back to normal na.
2: Tama.
0: As if walang nangyari. Parang wala lang nangyari. Ganun lang.
2: Tama, Alvin, na yung at least dito sa may kalsadang ito, no, sa may EDSA northbound ay back to normal na at maayos na yung usad ng mga sasakyan matapos na maibalik doon sa dating pwesto yung mga concrete barrier. Pero sa pag-ikot natin, ang nakita natin, Alvin, na merong bagyang pagtukod ng traffic ay dito naman sa may southbound lane ng EDSA. Dito, particular sa may EDSA Connecticut, hanggang doon yan, ang kita natin, hanggang doon sa may EDSA Santolan, ay mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil dito naman isinasagawa yung pagbabalik sa dating pwesto ng mga concrete barrier. May nakita tayong ilang mga heavy equipment dito mula MMDA na ginagamit para gawin yung operasyon na yun. Kaya kanina, ang nadaraan lamang ng mga motorista dito sa may southbound lane ng EDSA ay nasa dalawang linya lamang. Pero ngayon, nakita natin na tuloy-tuloy naman wala na yung heavy equipment ng MMDA. Kaya nga lamang, naipon kasi yung mga sasakyan doon sa may bahagi ng Santolan. Kaya ngayon, mabagal yung usad nila pababa dito papunta sa may bahagi naman ng EDSA Ortigas. Dito, Alvin, sa White Plains Avenue, wala na rin bakas ng mga sasakyan na ginamit para maghati ng mga ralisa dito sa lugar. Di gaya ng mga nagdaang araw. Ngayon, wala nang halos na kaparada ng mga sasakyan dito at nadaraanan na rin itong White Plains Avenue, eastbound at westbound. Inikot din natin, Alvin, doon naman sa may bahagi ng Temple Drive na ginamit bilang designated parking area kahapon. Wala nang mga nakaparada sa sasakyan, dire-diretso na rin yung usa ng mga sasakyan hanggang doon yan sa may C5 Katipunan Avenue. Alvin, dito naman sa mismong People Power Monument, wala na rin tayong nakitang pakas ng nagdaang dalawang araw na rally. Liban na lamang doon sa ilang naiwan na placard at mga tent ng Quezon City LGU. Kanina, naabutan din natin yung mga tauhan ng MMDA na nagaanilinis at nagahakot ng mga basurang naiwan dito. Ayon doon sa mga nakausap natin, umabot ng 4 na dump truck ng basura yung kanilang nakolekta. Magmula pa yan alas 9 kagabi.
0: So, ibig mong sabihin, Zeus, ang mabubugbog ngayong araw si Trisalindo. Lipat natin yung pressure sa Maynila, no? Galing sa Quezon City.
2: Mukhang gano'n na nga, Alvin. Mukhang gano'n na nga dahil back to normal na business as usual na rito sa EDSA People Power Monument at dire-diretso na rin yung usad ng mga sasakyan.
0: Ay, di tulungan mo si Trisha doon. Yaman din lang, wala namang istorya niya dyan. Puro na lang traffic ko, nausad naman na maayos. Sumugod ka na doon sa Maynila para i-rescue si Trisha Lindo. Tulungan mo doon.
2: Tama, Alvin, gagawin natin yan. Ano? At magulat tayo mula sa liwasan mamaya.
0: Para labas sa ilaw. Para ayaw. Thank you. Extra!
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Susneg Gaspi. DZMM!
0: Nabi mo yan, Ali Gaspi. Ha? Kailang marinig kita doon sa liwasang Bonifacio. Ha? Propuntahan po natin ang main reporter ng Radyo Patrol. Diyan po sa liwasang Bonifacio. Kahapon pa, nandiyan na si Trisha. Tingnan natin ngayon kung freshness pa ba ang Trisha Lin, no? Kailangan masustain po niya yung freshness hanggang mga alas 5 ng hapon. Ha? Alas 5 talaga. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. May mga miyembro na nga ng Iglesia ni Cristo ang nakaantabay dito sa may liwasang Bonifacio. Marami sa mga dito, Alvin, ay yung mga lumipat mula EDSA kagabi. Dito na dumiretso at nag-overnight. Halos tulog pa nga yung mga naabutan kong miyembro ng ENT. Marami sa kanila na lumahok ay naglatag ng tent at mahihigaan sa may silong sa magkabilang gilid ng liwasang Bonifacio. Doon sa pinakahuling datos na nakuha natin mula sa Lotto na Police Community Precinct, nasa 400 yung estimate ng mga individual na dito ngayon at patuloy umanong nadaragdagan o dumadagdag yung bilang na yan. So far, Alvin, yung dating stage na nakita natin noong Tuesday, yung malaking stage, hanggang ngayon di pa yung setup, yung tanging stage lamang na ginamit nila dito ay yung likuran ng truck. Ongoing din yung pagsa-setup nila ng mga sound system, ng LED screen. Sinasabi, around 8 a.m. yung expected nilang program. Napansin din natin, Alvin, di gaya noong Tuesday, may mga pinakalat ng mga portalet sa likod yan ng state. Naminigay rin ngayon ang Manila Department of Social Welfare ng lugaw, ng tinapay at tubig. Sa ngayon nga, ang haba na ng pila nitong mga kumukuha ng almusal. Sa traffic situation naman, as of this time, Alvin, kung magmumula ka sa May Quiapo, tutungo kang papunta kang City Hall, light to moderate yung traffic dito sa may Quezon Boulevard, patagos ng Padre Burgos Avenue. May kaunti lamang pagbagal sa tapat mismo ng liwasang Bonifacio sa may Hidden Garden yan. May mga tinalaga rin na parking space, Alvin, sa para sa mga pupunta dito sa rally, katulad na nga dyan ay yung Quezon Boulevard, yung outer lane ng Quezon Boulevard, Carlos Palanca, Alfonso Mendoza, outer lane ng Espanya Boulevard, at outside lane ng Ramon Magsaysay, bukod pa doon sa mga inner side na lane ng Road 10 and the Circle at Rojas Boulevard Service Road. At yan muna latest mula rito, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa oras na 6:30, puntahan natin si Manong Rod Izon from Pataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Bilang seafood capital ng Bataan, binuksan na sa publiko ang isang modernong Orani Fish Landing with Trading Facility sa bayan ng Orani dito sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hudyat na ito para sa kaaya-ayang pamimili ng iba't ibang klase ng isda at mga dekalidad ng mga seafood products na sariwang ani at hango sa mga fish pond ng Bataan at mga karating probinsya. Mula sa isang lumang pasilidad, ngayon larawan na ito ng modernisasyon, mas maluwag, maliwalas at mas maayos na bagong pasilidad, pagkisilbing sentro ng kalakala ng mga yamang dagat tulad ng Alimango at sugpo ng Orani at Pong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Ibig mo sabihin, Manong Rod, pag nagkikrabe ako ng Alimango, ng seafood, dapat ang puntahan mo sa Bataan, talagang Orani. Nandun, oo, nandun ang mura. Ang murang seafood na sa Orani.
4: Ibinulong mo lang kay Rod Izon, kariwang Alimango at sugpo na makararating sa iyo.
0: Yun, o. Napunta mo na, kung Orani ako pupunta, malapit ba yan sa Balanga, yung Orani?
4: Dalawang bayan pa mula rito. At Balanga City.
0: So hindi, hindi ka layuan.
4: Ito ay katabi ng Hermosa, Bataan.
0: Ayun. Ay, paano anong makikita ba sa Orani sa mga magwi-weekend at nag-grave ng seafood? Ano bang may beach din ba sa Orani?
4: Abay, magaganda tong mga resort dito sa mga bulubunduking bahagi ng Orani, Bataan. At talagang magaganda yung mga view. At sigurado, pagka pumunta ka rito, mag-i-enjoy ka, Alvin.
0: Ay, message mo nga ako, Manong Rod, ano yung mga suggestion mo? Sa, hindi, pero mas maganda siguro may dagat, ano? Yung paglabas mo sa resort o sa bahay bakasyonan, dagat. O, di ba? Mas mataas, may swimming pool. Kung may recommendation ka, Manong Rod, ha, sabihan mo ako, ha?
4: Okay.
0: Ano, maraming salamat, ha? Thank you. Thank you, Manong Rod Izon from Bataan. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Kita mo yan, hindi ko tuloy na abati yung mga dapat kumbatin dahil gising na gising na. Ngayong umaga, si na Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kuha. Ganun din si Kagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Magandang umaga sa inyo at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Camille, kunin mo yung iba dyan sa TikTok para may konsuelo. Dahil first day pala namin ngayon na na-live na rin kami sa TikTok. Batiin natin, ano, para matuwa naman yung mga kababayan natin na nakamonitor. Mga bata usually yan eh. O di kayo yung mga tamad na may ano, transistor radio. Ayaw ng mga gusto cellphone na lang, pagising cellphone, ang balita sa TikTok, ang kasiyahan sa TikTok, ang medical sa lahat, kukunin nila sa social media na. Ay nako, Philip Noceda Dimapilis, watching po from New Zealand, from Philip and Max Dimapilis. Uy, na-miss ko yung New Zealand. 6:33. Ayun, magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday morning. Konting rin na lang weekend na. Good morning.
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
7: Make your move, baby!
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Delivery! Maria Jose?
11: Akin yan!

0: Balitang Kumpirmado Simulado sa DZMM Radio Patrol 630. Balitang Kumpirmado Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins LiverAid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang LiverAid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins LiverAid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of LiverAid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? LiverAid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with LiverAid Pro.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado.

0: Good morning!
1: Ayan, nagising nagising na yun sa TikTok. As promised, bati na rin si Mama Girly Ramirez Santiago. O pati na rin si Mamu. Ah, alam mo, problema natin dito, yung mga viewers natin sa YouTube, lilipat sa TikTok. Eh wala, ganun talaga, ano po. Pero sana may loyalista tayo sa YouTube. Meron din tayong bagong viewers naman sa, ano yun yung ideal, sa TikTok, ano po, Larry Bulaoy, oy, for watching from La Union, at si Karen, ganun din, at si Mary Ann watching from Quezon City, thank you, Renzo from Mandaluyong, ganun din si Jero at si Hammerman, pa-shoutout daw watching from Bacoor, at si Tito Vince, good morning from Zamboanga City. Alam ko ninyo, yan lang yung konsuelo ng mga yan, mabanggit lang yung pangalan at mabati, tuntuan na, ano po, kaya thank you, maraming salamat po ha. Dr. Mario Festin, kinukongratulate yung kanyang kaibigang si Dr. Frederick Ivan Ting, ang bagong dean po ng University of St. LaSalle College of Medicine. Can you imagine, nung nag-aaral ako sa LaSalle, wala pa kaming College of Medicine ha? Ngayon meron na pala. So mabuhay po ang University of St. LaSalle dyan sa Bacolod City. Okay, tuloy natin yung mga balita. Ay, teka muna, meron pa pala. Baka makalimutan ko't magtampo si Ma'am Lina ho. Meron din si Jing Pahe. Yon sa messenger natin, nagme-message ang mga yan. Maganda-maganda umaga po sa inyo. Alam po niyo, nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal po ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Naalala po ninyo yung mayor ng Dumanhog sa Cebu, o kukumbisgahin. Pag may nahuling cellphone, ibabalik after the school year na. Pero sabi ng DepEd, hindi, may patakaran naman din talaga na bawal. Kaya alam nyo naman yung mga bata, kahit bawal, ay nagagawang punong paraan. Para tayo nung bata pa, kung anong bawal ng mga magulang, ay yun ang gustong gawin ng bata. Dako po ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa po ng content. Pinuhay naman ni Senate President Sherwin Gadjalian ang panukalang ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paralan kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga school. Kabilang dito ang bantang pamamaril sa pampublikong paralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na inirekomenda ng Department of Information and Communication Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi tinuloy matapos makipag-ugnay ng pamunuan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Andiyan na ba si Boss Angel? Boss Angel, pwede na po kayong po... Ay, ano nangyari? O, binigyan ko ng Zoom link yan. Boss Angel, pasok na po kayo para kahit pa paano 15 minutes po tayo na diskusyon para makababa naman. Kasi mas gusto kong ma-inform po ang mga magulang, ma-alerto man lang, ano po, na nandito na sa Pilipinas. Pwedeng nandito na sa Pilipinas ang mga agents po at mga lokal ng 764. Mami, intindi natin paano ba gumagana yung 764 at paano iniimpluensyahan po ang pag-iisip ng mga kabataan. Paralagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Uli itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Baknotan sa La Union. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Wala pa po nakataas na tropical cyclone wind signal, pero posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar dahil po sa habagat. At medyo makulimlim na dito sa Quezon City. Ano, hindi naman naulan, pero medyo makulimlim, ano, kumpara ng mga nakaraang araw na talagang pag ganitong oras yung mag-aalas 7 ay matindi na po ang sikat ng araw. Mas makulimlim today. Sana ganyan na lang hanggang mamayang hapon, kasi napanuknukan pa rin po ng alinsangan, bagamat tag-ulan na, napaka-alinsangan at napaka-init pa rin. Maganda umaga sa inyo, Ma'am Marilisa Ariola Pancho. Oh, happy Thursday po sa inyo. At thank you dahil napaka-informative po ng programa. Napakasaya, lalo na po pag nandyan si Doris. Wala, nagpapalitada pa yung lola nyo. Antayin nyo, miyamiya nandyan na yan. Patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak pa sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam, na mas mababa sa critical level na 160 meters. Pero nag-iba na po ito. Ano, Camille, paki-google mo nga, paki-research mo nga, anong Angat water level. Eliza, google mo nga ngayon, kasi kahapon alas 8 pa ito eh. Malamang nagbago na ito. I-google mo Angat Dam level. Oh, malalabas yan dyan yung website ng PAGASA. Bagya, Rimboban, Tubig, Zalamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila po ng mga pag-ulan. Nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynila, walang mangyayaring water interruption dahil kahit binawasan pa ang alokasyon dahil napaghandaan po ang sitwasyon. Ganun pa rin. So ang update pala ay yung sistema ng website every 24 hours. Hindi sila nagti-12. Akala ko kada 12 hours may monitoring. So ang nakalagay po sa maya-maya pa yan papalitan. So ang nakalagay pa rin po sa website is 159.90 meters. Ano po? Pero pasok na yan sa critical level kasi 160 nga po meters yung critical level. Although napag-alaman natin kay Dr. Savilio David na yung lowest pala is 157.5 meters noong 2010. Yun po yung lowest. Ano po? Siniguro rin po naman nila water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo. Di magaling. Ano po? Sabi ng Manila Water, kahit 46, di ba 48 po ngayon? Pag napunta ng 46 cubic meters per second ang alokasyon, kakayanin pa rin daw dahil marami na silang inihandang ibang pagkukuhanan ng supply ng tubig, which is good. Ano po, yan ang kailangan po natin. Hindi kagaya ng a few years ago, naalala po ninyo yun, nagalit si dating Pangulong Duterte. I think Manila Water yun, di ba? Yung nagsimula sa East, sa Manaluyong. Tapos ang daming nawala ng supply ng tubig. So yung Manila Water natuto po. Kaya ginawa nila ang Sangkaterbang programa, nagtayo ng mga treatment plant, nagtayo ng iba pa at pagugutan ng tubig. Kaya ayan ngayon, ready kahit bumaba pa po sa 46. Kahit nga siguro 44, kakayanin. Ano po? Dahil meron po mga programang inilatag. Alam naman po kasi natin na magkakaroon ng El Nino. At nandito na nga tayo sa El Nino. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre. Habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Boss Angel, ipapalusot ko lang ito isang story kasi mag-good news po ito. Sa ating mga kababayan, ay kinumpirma po ng World Bank na ganap ng, tinan nyo ito, dapat you feel good about this story. Alam nyo bang upper middle income country na po ang Pilipinas? Mas weldo natin. Para maramdaman mo ito na dati kasi lower, no? So upper middle income country na po ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumas po ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma sa bansa. Dahil dito'y nasa ang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahikaya at mga negosyanteng mamuhunan para makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Ay naman sa Department of Finance, senyales ito na umuunlad ang ekonomiya matapos makaahon mula sa lower middle income status. Pero ang pinaka-test po niyan, kung talagang naakyat po tayo, ay yung income po ng mga tao. Kasi baka sa papel lang po yan. Ano po, maganda siyang basahin sa papel. Pero yung actual experience ng mga manggagawa na araw-araw gumigising ng maaga, hindi naman totoo na parang naging middle income na ako. Hindi. Ganun pa rin. Actually, palugmok pa rin. Ano po? So, yun ang test. Dapat ramdam po ng kada mamayang Pilipino ang sinasabi nating umangat po tayo sa upper middle income territory. Pero dahil po sa upper middle income status ay hindi na po kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, particular po sa Official Development Assistance Project. So maganda umaga po ulit. Tabatiin natin yung mga nakamonitor po sa atin sa TikTok. Good morning!
0: Good morning!
1: TikTokers! Mamaya ulit yung isang batch ng batian dahil nasasunan natin si Ginong Angel Redoble, ang chairman po at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel. Long time no hear, long time no see po.
0: Good morning!
2: Good morning, Alvin. Long time no
1: see.
2: No chat.
1: And then, natutuwa ako nung nakita kita sa Senado kahapon. Kaya sabi ko, kontakin ko nga si Sir Angel kasi importante sa mga magulang. Inintroduce nyo po, bigyan nyo nga po kami ng impormasyon tungkol sa grupong 764 at kung totoo bang nakapasok na may meron ng local agent sa mga yan dito sa Pilipinas. Go, Sir Angel.
2: Itong grupo na to na nag-umpisa a few years ago sa ibang bansa. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games. At paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda, no? So nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay.
1: Kasi para may challenge, Angel.
2: Parang challenge, tasking ang ano natin.
1: Tasking, no?
2: Tasking na binibigyan sila ng task paunti-unti up to the point na aabot na sa coercion para gumawa na sila ng mga malalaking bagay katulad nung nangyari sa Tacloban. Actually, Alvin, recently ko lang din na confirm na meron na palang mga local players itong grupo na 764. At doon sa investigation ni Mr. Brett Morales, na-confirm natin na merong local player or tinatawag na recruiter / groomer. No? Nandito na siya sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung kailan sila nag-umpisa dito, pero confirmed na...
1: Nandito na. Hindi, pero when you say na nandito na, you're talking of Filipinos. Kumbaga yung mga Pilipino na nauna nang na-recruit at ngayon sila naman ang nangre-recruit ng dagdag na miyembro.
2: Correct. Oh, mga Pilipino. Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila.
1: Angel, pa-rewind lang ng konti. May mga nakikinig sa ating magulang. Ano po? Sabi mo kasi may tasking. Did you say task? Task ba ang tawag?
2: Yes, tasking.
1: Anong example ng tasking? Kasi makikita po ninyo baka may pagbabago sa ugali ng inyong mga anak. Paano ba yung small tasking bago pa man mangyari yung mas violent kagaya po na nangyari sa Tacloban? Paano ang tasking nila?
2: Okay, ang pinaka-concrete and factual na example yung napanood natin sa social media na yung nanay pinakwento niya doon sa anak, no, na I think 4 years old lang yata yung bata.
1: Yung pinaghubad nakita yes, ko nga yun, yes, yung umiiyak ang bata
2: siya,
1: bakit
2: siya, pinaghubad siya tapos pinagtalon-talon ng pinatakot. Yung mga ganong nag-uumpisa sa ganyan tapos bibigyan sila ng rewards, no? Kasi sa online games, pagka meron kang mga cheats, kung meron kang rewards na natatanggap, tumatagal ka doon sa games at tumataas ang iyong level sa game. So, dahil nga babad na doon ang bata, addicted na siya sa games, ang akala niya, he or she is just doing simple things para makakuha siya ng rewards, no? So yun, nag-uumpisa doon. And then yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, sasabihan ka ngayon na mag-send ka ng mga CSAM related na mga video. Tapos pag nakuha na nila yon, magiging leverage na yon ng mga recruiters sa'yo.
1: Mm.
2: No? And then they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag-self-harm ka and then ultimately mag-suicide ka. And then yung pinaka-damage na nun is to execute stabbing sa mga other children and shooting. Iyon yung
1: nabanggit mo kasi yung pagpapakamatay, ano po? Eh syempre pag ganyan, Angel, binabanggit din natin na may mga pasilidad na nagdi-deal sa mga ganito na hindi kailangan mauwi po sa ganun, ano po. Maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline 1553. Ayan po, naka-flash po ngayon, ano po? Or 1-800-188-81553 para sa Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers. 0919-057-1553 naman para sa Smart. Sorry, Angel, kasi pag nabanggit sa, ganun ang rule namin. Pag may nabanggit na anything related to suicide, kailangan may ganun palagi na, na paalala yung crisis hotline. Ano po? So, ngayon na alam na natin na may local players, ba't hindi natin lansagin, Angel? Pwede bang pagdadamputin natin ang mga yan? Dahil may paglabag naman sa batas?
2: Actually, dapat talaga pagdadamputin yan, no? Kaya yung information ni Mr. Brett para sa mga law enforcement agencies, importante yon para ma-identify at masawata itong ginagawa nilang brainwash sa mga kabataan natin. Dahil nakita na natin yung resulta, may namatay na, no? At hindi lang isa. Tatlo yung namatay, and then before that meron pang mga prevented supposedly na mga shootings. Dahil sa information na nakuha ng ating law enforcement agency, yung anti-cybercrime group, nakuha nila sa counterparts nila sa US yata yon, no? So ang delikado kasi nito, Alvin, hindi natin alam kung ilang bata ang subjected ngayon sa grooming na tinatawag natin. Hindi natin alam 'yon. No, sa dami ng online gamers sa Pilipinas, in fact, isa tayo sa mataas ang numero, no, pagdating sa gumagamit ng online gaming and social media and public chat platforms. So hindi natin alam ngayon ang akala natin nagbabago yung behavior ng bata dahil sa gaming. Although possible naman yon, pero ang worst case scenario doon is someone is changing the behavior and the mindset of the young and vulnerable children.
1: Ano ang magandang rekomendasyon ninyo, Angel, ano, na nangyari na? Nandito na nga kamo yung agents. Anong pwedeng gawin? Kasi this is really sick. Sick mind. Ano po ang problema? Can you spot a groomer? Kung ikaw ordinaryong magulang, hindi mo naman may spot kagad kasi ordinaryong tao lang ang kilos na mga yan. Ang abilidad niyan ay mangumbinsi sa mga minors na para sumali sa kanilang grupo at gumawa ng krimen.
2: Ang tama ka doon, Alvin, hindi talaga makikita ng mga magulang yon, kasi dinadala yung bata sa private game platforms. At saka private game servers at saka private chat rooms or private channels, no? So pagdating doon kasi encrypted na yung communication doon at saka hindi na malalaman ng, unlike sa public, no? Nag-uumpisa sa public, pag dinala na sa private yung bata, nag-uumpisa na yung grooming doon. So ang ngayon kasi may problema, no? Kung absolutist ka, gusto mo ipaban yung mga online game platforms. Kasi yon, pag ginawa natin yung strategically, mapuputol natin o madidisrupt natin yung kung mayroong man ongoing na grooming. No? Kasi mapuputol natin yung communication, eh. Pero pag dinisrupt natin yon, yung mga nadala na sa private chat platforms, hindi na madidisrupt yon dahil yung communication nila wala na sa gaming, eh. Nandito na sa mga chat platforms like Telegram, for example, mayroong private chat channels dyan. So hindi na natin madidisrupt yun. So kailangan din natin i-block naman yung Telegram. Maraming apektado.
1: So ano-anong susi? So that's why may role ang magulang. Ano po? From time to time, i-check mo yung wisyo, yung lagay ng anak mo, Angel.
2: Yes. Tama ka, Alvin. Pero ang nakakagawa lang kasi niyan, yung mga magulang na medyo techie or mga magulang na mayroong kaalaman sa technology, ilang percent lang yon sa total sa entire universe ng mga gumagamit, may mga anak na gumagamit ng gadget. Napakaliit lang nun.
1: So what are you saying, Angel? That it's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines?
2: Yes, that is really the sad reality.
1: Oh
2: no?
1: My
2: Kasi
1: goodness.
2: Wala tayong data kung ano nang situation natin dito. Ang alam lang natin, mayroon ng groomer or recruiter at mayroon ng connected doon sa ganong sitwasyon like itong grupo na 764. So, ang role ng magulang, very important, pero equally important din yung role ng mga gaming platforms at mga game developers. Na, ang sabi nga nila, the safety measures are there. Pero hindi alam gamitin ng maraming magulang. Konti lang ang nakakaalam nun. So ang suggestion natin dito is the game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install after downloading, install without the parent's consent, and after installing, to play without the parent's consent. Every step of the way, if you're going to analyze the value chain from downloading to playing to grooming or victimizing, ang nakikita natin dyan, walang checkpoint eh.
1: Tama.
2: Wala kang checkpoint dyan. So, yun ang kailangan natin. Hindi rin natin pwedeng sabihin, ipaubaya sa magulang. Kasi hindi nga lahat ng magulang may alam sa ganyan. No? And if we are going to start educating the parents today, when are we going to see the impact?
1: Yeah. Too late.
2: At all.
1: Yeah.
2: Diba? So, yun ang kailangan. But the developers can already implement, modify the checkpoints. Kasi pwede mo namang gawin yun eh, before mag-download yung anak mo, may mag-i-email sa'yo, sa email mo as parent, and then you will allow. Okay? So, alam mo na kung ano yung download niya. The next na mag-install siya, may mag-i-email mo na sa'yo. Okay, i-allow mo. Mga ganun na, ano, na napupwersa ang magulang to be involved dito sa gaming journey ng kanyang anak.
1: Nakakalungkot lang ano, at nakakatakot at the same time. Andito na si Doris Angel. Nakakatakot at nakakalungkot na partner, kumbaga mag-aantay tayo, pwede at pwede maulit.
3: Oo nga.
1: Yung nangyari sa Tacloban, simply because hindi natin namomonitor anong ginagawa ng mga anak natin.
3: Eh, napakahirap.
1: Napakahirap sa totoo lang. Buti nandiyan si Angel, ano po. Yung proposal na bawal yung gadget sa school, will that help solve the problem?
2: I don't think so. Kasi hindi naman naglalaro ng games yung bata pag nasa loob ng klase. Nasa labas lagi yan eh. At yung grooming kasi, yung shooting kasi na nangyari, hindi yun overnight na nag-ano na lang siya na mamamaril sa kinabukasan. Ang base doon sa research natin, it takes a while, no, bago ma-influensahan yung bata to do such things. And if you are in fact, ako nga mas gusto ko na dala ng anak ko yung cellphone niya sa bag niya sa classroom, bawal gamitin, pero dapat dala niya para kapag nagkaroon ng emergency makakatawag sila. Na hindi mo padalhin ngayon ng bata sa loob ng hindi siya magiging deterrent. Hindi siya magiging preventive din.
1: Angel, thank you. Maraming salamat. I hope na magtutuloy-tuloy from time to time.
3: Uh-oh.
1: Kuhunin ka namin. Magtuloy-tuloy lang yung discussion. I think isa din yan sa mga susi na yung awareness magtuloy-tuloy. Ano po? Sa ating mga magulang at sa general public na rin na may mga ganyang klaseng tao. Ay, nako. Angel, thank you. Ha? Maraming salamat sa oras mo.
2: Thank you, sir.
1: Sige nung Angel Redoble po yan, ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Partner, yung pag-asa na lang natin dito ay hindi mas karumal-dumal ang susunod na insidente sa Tacloban.
3: Huwag naman.
1: Eh, sabi niya kasi, it's just a matter of time.
3: Yan.
1: Pwede, pwede at pwedeng mangyari, lalo pa kat nandito na sa Pilipinas, yung mga groomer.
3: Kumbaga, may niluluto
1: na, kumbaga ngayon, nagluluto na yan, may mga tasking na sila. Yung tasking, palala ng palala. Nung una, ang task lang, pumatay ka ng butiki.
3: Yan.
1: Madali lang, pero violence yun, ha? O susunod, patayin mo si Bantay.
3: Hala?
1: Ganun, partner, palala ng palala, hanggang ang dulo.
3: Naalala mo yung ano, sa Netflix, yung Psycho.
1: Oo. Oh.
3: Doon nagsimula. Oh. Diba? Nag-opera siya ng mga rabbits.
1: Oo. Hanggang sa dulo, tao na ino... Oh, my goodness. My goodness. Oh, my goodness talaga. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Gising Pilipinas! Energy, energy!
0: Good morning!
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay tutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Klase sa lahat ng antas sa lungsod, sinuspindi ngayong araw.
3: Mga nasugatang pulis dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 7. Operator ng mga pampublikong sasakyan na sumama sa pagkilos, pagpapaliwanagan din.
1: Ombudsman itutuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodanta Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo.
3: Dalawang kongresista iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa sinasabing irregularidad sa ilang infrastructure project.
1: Dalawang estudyante sugatan sa pananaksak ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Grade 11 student na huliyan naman ng patalim sa paralan sa Quezon Province.
3: Ilang insidente ng karahasan sa paaralan, sinasabing konektado sa bayolenteng grupo sa Amerika.
1: Karagdag ng reklamo kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, inirekomenda ng BNP-CIDG.
3: Sa Showbiz Spotlight, teaser ng seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Ipinasilip na.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako pa po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagbawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa permit para sa rally sa EDSA ngayong araw. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Naka-red alert status ng Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Risco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil sa rally. Sinabi ni Manila Police District Spokesman Major Philip Ines na dapat iparada ang sasakyan na mga lalahok sa pagkilos sa mga designated parking area sa Quirino Grandstand para hindi makaabala sa daloy ng trapiko.
5: Hindi po pinapakiusap natin maging maayos lang po, organisado. At yung mga pulis po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, freedom park po itong lugar na ito. Mataas po ang pag-respeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag. Pero ang karapatan at kalayaan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad.
1: Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines sa sinasabing banta sa seguridad dahil sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa militar, standard operational readiness measure ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta.
6: There are certain parameters and okay. We follow the chain of command and we are sure po no that our commanders on the ground are on top of the situation. For augmentation po tayo as of this time, but we are very much in close proximity naman po. Yung readiness measure natin, andyan po tayo.
1: CAFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
3: Pitong polis na ang nasugatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang polis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit ng bus na nag-atras abante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ang apat na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa polis. Gayun din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos.
7: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming what do you call this, yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
1: Alas 7.08, umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang bigla ang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
8: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Iwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos.
9: Sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong information na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
1: Itinalaga sina Executive Secretary Ralph Recto, Veteran Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang care

0: 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marcoleta lang ang target na makasuhan.
1: Tama naman, what? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa.
0: Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ng mga negosyanteng sila Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon. Alinsunod sa Peñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
2: 7-Eleven, nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Uswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ang mag-asawa na nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patunay ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta ngayon Linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcoleta dahil sa pag-aming hindi niya idiniklara ang milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya.
0: Kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas.
2: Uy,
0: talaga ba?
2: Congrats!
0: Ito'y matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status. Sinasabing tumaas ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Project.
2: Alas 7:13, pinag-aaralan ng Department of Finance ang pagpapababa na sa remittance fee ng mga OFWs. Sa ngayon, 6-10% ang remittance fee o bayad sa ipinapadalang pera ng mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga financial institutions para sa apilang mapababa ang remittance fee. Nauna nang ginawang libre ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet.
0: Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 70 centavos ang dagdag presyo sa diesel at 30 centavos sa kerosene, habang 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Samantala, nagtapos na ang indirect talks ng Amerika at Iran, pero walang senyales na tuluyan ng matutuldukan ang giyera sa Middle East. Sa halip, nakatutok ang pag-uusap ng dalawang bansa sa issue kaugnay ng Strait of Hormuz.
2: Bumagsak sa 159.90 meters ang water level ng Angat Dam kahapon na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Yun po ay alas 8 kahapon, July 1. Bagya rin bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon

0: kay Maynila Assistant Manager Ian Abiera III. Walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang lokasyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo.
1: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan dun sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
2: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
0: Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Damdal sa El Nino. Nangyari po yan noong 2010. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa't maging very strong El Nino sa huling quarter ng 2026.
3: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng bulkang Mayon. Tumagal ng 4 minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan, na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy ang paghuhu ng mga bato mula sa bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
3: 7:17.
0: Patiin mo muna na isang special greeting sa mga taga-TikTok. Kasi live na tayo sa TikTok.
3: Ah, talaga? Teka lang.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Sa mga TikTokers natin dyan, ha? 7:06, ano? Sorry.
0: Bakit?
3: Take two.
0: Anong oras na?
3: Sa mga TikTokers dyan, ito na po ang oras. 7:18 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang tanong, alin?

0: Sa Issues Spotted.
1: Issues Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:20. Sugatan ang dalawang grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang suspect sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang suspect na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
3: Isang grade 11 student ang nahulihan ng patalim sa loob ng Catholic School sa Lucena City sa Quezon Province. Kinumpirma ng Mary Hill College na nagdala ng kutsilyo ang estudyante, pero itinangging nagkaroon ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang posibleng disciplinary action laban sa estudyante, pero iginit ng Mary Hill College na walang lugar ang karahasan sa loob ng eskwelahan. Naghigpit na ng seguridad sa paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel.
2: Alas 7:21, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator Risha Ontiveros na may indikasyong naimpluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment sa mga bata. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa 15 anyos.
4: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan. Nakamatay lang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
2: Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14-anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, pwersa ang pinasok o pumasok ng bahay ang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15-anyos na suspect.
5: Flash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
6: It's a house?
5: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
2: Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
3: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente sa ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas Pilipinas pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Naniniwala ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 at patuloy ang pagre-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan.
6: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano sa hierarchy ng ano nila internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games. At paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
3: Si Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
2: Alas 7:26, bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwalahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang PisoNet sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict na mga minor de edad sa online gaming. Nauna na ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhug, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na ng school year.
3: Inarekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at labing isa pa kaugnay ng pagkamatay ni Narane Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Hindi dinetalye ng PNP-CIDG ang basehan sa mga reklamo habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglabag sa Anti-Hazing Act. Nailibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
2: Alas 7:27 sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Bohol at anak na si Carlo James sa bahay ng Silago. Sabado, dinukot ang magama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspects sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng magama sa bangin sa barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating Vice Mayor. Inimbestigahan na kung may kinalaman sa utang ang motibo sa krimen.
3: Sa Quezon City, arestado ang 18-anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natunto ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
2: Samantala, kasado na ang rematch sa pagitan ni Pinay tennis star Alex Ayala at Australian tennis player Maya Join. Mag-aharap ang dalawa sa second round ng Wimbledon Open sa London ngayong araw. Umusad sa second ang world number 32 o second round ang world number 32 na si Ayala matapos talunin ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico. Inatumba naman ni world number 87 na si Joint ang tennis legend na si Serena Williams sa loob ng tatlong set. O, natalo niya yung Serena Williams. Noong nakarang taon, nagharap ang dalawa sa Eastbourne Open Finals kung saan nagkampyon itong si Joint. Good luck! Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning, Senior Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinalabas na ang teaser para sa seryeng Someone Someday nina Catherine Bernardo at James Reed. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Mga kasama nina Catherine at James sa sering sina Maha Salvador, Dimples Romana at Jake Ejercito. Ito ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa serye si Catherine noong 2022 habang noong 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula sa July 27 sa All TV 2, A to D, TV 5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: So sila naman ngayon yung love team, Ganyel. Parang kasi dati hindi naman sila maghiwalay silang love teams, 'di ba?
3: Correct.
2: Oo, sila ay sila naman.
7: Sila first time. Oo, magkasama sila first time. Yung nakausap po nga si Catherine habang nasa float kami. May prime time bida motorcade kasi last week.
2: Oh.
7: Sabi niya hindi niya din in-expect na makakasama niya si ano, si James. Mm. Parang sabi niya all these years, tapos biglang 2026 pala yung time na makakasama niya.
2: Oh,
7: ay, si excited ano? Din naman si Catherine.
2: Nakamo.
3: Dati si Liza Soberano. Ang kapartner, diba?
2: Matagal okay. Na yun, partner. Hindi ay, si Nadine ano, Lustre Nadine natin. Lustre.
3: Ay, mali! Mali!
2: Mali,
7: mali. Pero ano, mali, pero
2: ang
7: Victorious, nasabi nga rin ni Catherine na more than yung love na pag-uusapan dito, ang dami pa daw matatakal na tong series na to eh. Kaya nga daw talagang parang very exciting na
2: anong, anong pangalan ng series?
7: Someone Someday.
2: Anong genre niyan? Love story ba yan? Comedy, horror, thriller, ano?
3: Love-com? Love-com? Ano nga?
2: Rom-com?
7: More of ano eh. Parang gano'n naman din. May love din naman sa, pero more of family din eh.
3: Ah,
2: okay. Ah, anong oras yan at kailan magsisimula ikaw mo?
7: Magsisimula sa July 27, sa prime time. Wala pa yung...
2: Alin, anong papalitan niya doon?
7: So far, parang... Kita ko, ano, aware ko ano papalitan niya. Pero for sure, makakasama niya yung si Gabo.
2: Oo, oo, oo. At saka yung isa.
7: Magkakasunod na sila.
2: Or patapos na rin yung isa. Yung kina, ano, kanya. Kina Gerald.
3: Ay.
2: Patapos na ba yung kina Gerald?
7: Ah.
2: Diba may meron doon? At saka kina Kim Chu. Iba pa yun. Yung kina Kim Chu at kay Paolo, ano.
3: Avelino.
2: Avelino. Mm. O, patapos na rin yun.
7: O, ayaw ko muna mag-confirm. Pero balikan ko kayo dun, Alvin, ha. Pero definitely, magkakasunod yan si Gabo, Someone Someday. Kaya nga, ang lakas na ng prime time ulit ngayon talaga.
2: Mukhang hindi naman TV Patrol ang papalitan, di ba?
7: Parang hindi naman, no?
2: Nawalan ng trabaho. Niloloko lang si Ganyel. Thank you, Ganyel. Maraming salamat. Ganyel Krishnan. Loko lang. Okay, no? Hindi kayo mabiro. Siyempre, hindi yan. Institusyon yan.
3: Ang dami
2: tuloy. And speaking of TV Patrol, pwede sumagot si Kabayan sa akin no isang araw.
3: Wow.
2: Hoy, Camille. Eh, paghanda, birthday ni Kabayan sa Monday, di ba?
3: Oo nga pala.
2: Oh, alam ko, July yan eh. July, di ba? Oh, Cubs. Bekenemen, partner.
3: Kabayan, okay na siya. Alika na dito. Ikaw na mismo ang magdala ng pansit. Kabayan!
2: Eh, parang 62 na si Kabayan, partner.
3: Grabe! Magka-edad kami!
2: Birthday, pagbigyan.
3: Sige. Birthday naman. Sige. Nasa pag 60 lang yung Kabayan na yan.
2: Advance happy birthday, Cubs. At yan po ang kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Thursday!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: TZMM, numero uno sa aksyon! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulungan makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Boses nagigising sa umaga.
1: Alvin L. Chico.
3: Doris Bigonia.
1: Gising Pilipinas.
4: Good morning. Good morning.
2: Labang nung Camille Pustulero. Eh, parang yung, hindi porkit 1 billion ang views mo, yayabangan mo ko.
5: Hindi naman.
2: Oh, papatiring kita eh.
0: 1 billion
2: na. 1 billion ang views man, partner. Ang daming fans ni Camille Postre, hindi naman natin nararamdaman. Nararamdaman mo ba?
0: Naku, hindi. Oh. Tago nga ng tago sa akin yan. Ayaw ako
2: wala,
0: makita.
2: Wala makunat eh. Oo, wala man lang. Wala man lang pakonsuelo sa akin. Rap na rap na nga ako.
0: Partner, para kang magulang. Wala man lang pakonsuelo. Hirap na ako. Ako nga nagluwal sa'yo sa mundong ibaba.
2: Ganun yung mga nanay. Pag nagtampururot yung mga, pag gumanon yung nanay mo, yakapin mo.
0: Yan.
2: Pupugin mo ng halik. Yun lang yung kailangan
0: nun. Sabay sampal ng pera.
2: Wow. Oh, okay lang sampal. Pwede. Basta may pera.
0: Makapal eh.
2: No to violence.
0: No.
2: What time is it, Miss Beautiful?
0: 7:37 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
2: Maganda umaga muna bago si Trishan. Diyan pala si Trishan mag-update. Maganda umaga kay DJ Eric Galang. Sabi niya, upper middle income nga, pero ang cost of living mataas pa rin. Ay oo nga, sinabi mo pa. Hindi, tsaka kako, ang sukatan na upper middle income tayo, dapat ang sweldo, pang upper middle income
0: exactly,
2: din.
0: Exactly.
2: Yung sweldo mababa,
0: wala rin.
2: Wala rin.
0: Titulo lang yan. Oo, kaya nga na pa, talaga ba? Louis Basco, happy Thursday din sa'yo.
2: Kaya, ay tama pa, tirahin mo yung ano, ha? Tirahin mo yung ex dyan ha, kasi hindi ko mabuksan yun sa akin eh.
0: Sige.
2: Kasi sabi ni Ted Kua, niyari mo na naman si Kami, kasi 1 billion views nga siya.
0: 1 billion.
2: Billion, hindi million, billion po. Oh, oh. Ray C. ng Paco, magandang umaga siya at si Dr. Art Catley. Ang haba man ito, Doc Art. Unfortunately, many kids, minors play in plain sight. Mm. The parents who are likewise glued to their gadgets. Pero yun ang problema kasi hindi mo masawa yung anak mo dahil ikaw mismo
0: busy ka rin eh.
2: Nandun ka rin sa isang sa ibang app, sa ibang platform.
0: At yun ang nga level up na rin yung ating mga magulang, yung ating mga nanay. Dati mga marites sila, di ba? Ngayon dito na sila nag-uusap-usap at yun ang nga nakatutok na sila.
2: Kaya nga
0: kaya lahat ng mga nanay natin, mga kapatid natin na babae, alam mo, partner, para mga taga DZMM. Bakit ka mo? Una sa balita. Pag kami nangyari, naka-report agad.
2: Si Trisha yan. Trisha Lino yan. Ayan, Camille, pati si Sui Suarez naniningil sa'yo ng pansit. Okay, ay, naku, Sui. Puro pangako lang yan si Camille Pustulero na yan.
0: Ay, no.
2: Rene Bardolaza, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Chris Aberini Casano at si Flor Dalisa Ulitan. Mga suki natin yan at si Ma'am Lina ho. Si Trish na muna, partner, update.
0: Okay.
2: Trish! Good update. Morning, Trish!
7: Morning, Alvin at Doris. Walang patid yung pagdating ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio para nga sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitipon. Naghihintay na lamang yung mga lumahok na magsimula yung programa mamayang alas 8 sa ngayon. Mapayapa pa rin naman yung sitwasyon dito at tahimik yung paligid. Nagtitipo na rin yung hanay ng pulisa sa gilid ng post office para masiguro yung seguridad sa lugar. Dahil sa kup ng tinatayong entablado yung tapat ng post office, wala munang jeep yung nakakaraan sa ngayon doon sa magkabilang bahagi ng Magallanes Drive. Papadiretso yun yung mga motorista sa Jones Bridge o di kaya papalikuin sa Magallanes sa puntang River Esplanade. Bukod riyan na natiling sarado yung paligid ng Recto Menjola at sa paligid din ng Malacanang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
2: Thank you!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Mama Cheryl D. Guzman ng Quezon City. Pinapabati ni Christian.
0: Gobaner. Good morning. Si Bev H. ng Canada, isang tumbling na lang weekend na again. July 1 pa lang kami now celebrating Canada Day. And happy birthday to my sis-in-law, Ate Presi Hernandez of Calgary, Alberta. Happy birthday,
2: happy
0: Canada.
2: Happy birthday po. Si Bernie, isa pa.
0: Ay, si Bev H. ulit. Oh. Dave Abalosa, yan. Watching in Quezon City.
2: Yan.
0: Thank you.
2: Nakamonitor sa atin palagi. Si Ronald Soriano, ganun din. Artistahin niyang si Miss Camille. Oo, artistahin talaga
0: naman.
2: Yan.
0: Oo.
2: Pero paldo yan.
0: Napakaganda, paldo, pero napakakuripot. Ang kunat.
2: Glenn Ford Calao, watching from Baler Aurora, at si Danny Santiago. Magandang umaga. Pero natama na yan kay Camille, baka may mainggit na naman.
0: Ay, oo nga naman pala.
2: Huwag mo nang patiin yung Camille na yan.
0: Oo
2: nga.
0: Napakagandang Camille.
2: Si Attorney Reggie Tonggol, ang dating spokesperson po ng Senate Impeachment Court. Pero mukhang ang balita ko ay magbabalik. Kaya huwag mong gamiting former Camille. Mukhang magbabalik na spokesperson po ng Senate Impeachment Court na by the way magsisimula na sa Lunes.
0: Lunes na po.
2: Oo. Attorney Reggie, magandang umaga po sa inyo.
5: Good morning.
8: Good morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. At hindi ko alam kung saan mo nakuha yung balitang yun. Parang nauna ka pa sa akin.
0: Lagi po kami una sa balita.
2: Una sa public service, ano po. Hindi, pero seriously speaking, Attorney Reggie, may mga paghahanda na po ba? Kasi sa Lunes na po eh. Ang pagsisimula ng Thursday na.
0: Thursday na.
2: Oh, may ano bang paghahandang ginagawa dyan sa impeachment court, attorney?
8: Unofficially ba? Ako ba? O yung impeachment court yung naghahanda o ako ba?
2: Eh kayo, kayo po.
8: Okay. Siyempre, hindi naman tayo tatanggi kung maaaring gano'n na mangyari, no? So, sa ngayon, naghahanda tayo, inaaral natin kung ano yung mga pending na mga issues at mga motion na hindi pa natalakay doon sa pretrial order kasi malamang yun ang unang mga ireresolba kung sino man ang presiding officer. Pangalawa, inaaral din natin yung mga nangyari nung pretrial. Ano yung mga napagkasunduan at nailagay sa pretrial order at ano rin yung mga hindi napagkasunduan na maaaring pumalagpay yung isang party. Kasi maalala mo, Alvin, no, doon sa pretrial notice at saka pretrial order, after 3 days ng pagka-receive nila ng pretrial order ay maaari silang magkomento tungkol sa nilalaman ng pretrial order. Makikita mo rin dun sa pretrial order na dapat bago mag July 6 o 3 days before such as tomorrow, July 3, kailangan maipasa na ng prosecution yung kanilang mga testigo sa Lunes, sa Martes at sa Webes. Kailangan ilista na nila as part of the disclosure agreement na pinag-agrihan ng dalawang parties. So yun yung mga hinihintay natin na mga kaganapan bukas at yun ang pinaghahandaan natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa unang araw. Lalo pa yung mga question at mga motion na ihahain ng bawat parties.
2: So just to manage expectation, pagdating ng Lunes, hindi pa ito yung parang sa teleserye o pelikula na may isasalang naman. Hindi ganun.
0: Preliminary
2: ang mangyayari sa Lunes and perhaps the selection of the presiding officer of the impeachment board. Kasi pwede pala, nasa rules na pala ngayon, na hindi automatic na pag ikaw Senate President, ikaw ang magiging presiding officer. They can choose among themselves a presiding officer. Tama ba, attorney?
8: Kapag hindi bumoto ang Senado ng ibang presiding officer, ang default na presiding officer ay yung Senate President.
2: Tama.
8: Yun yung nakalagay sa rules. Ang iniba lamang ay nagkaroon ng pagpapalawig nung diskresyon ng Senado na mamili kung sakaling ayaw nung Senate President o may ibang gusto yung mayorya ng mga senador na bumoto ng iba pang presiding officer aside from the Senate President.
0: Eh, pero kung antimano sinabi na ni Senate President na ako ang tatayo na presiding officer.
8: Opo, yun yung ina-expect po natin, no? Kasi po siya po habang hindi nag-e-elect ng iba pa, siya po ang default na Senate President, siya po ang default na presiding officer. So kaya sa Lunes po ina-expect po natin na baka siya rin po ang umupo at pwede rin naman pong any out of the 22 others na nandoon ang pwede rin pong umupo kung sino po makakuha ng mayorya.
2: Apo.
8: So yun po yung maaring unang mangyari ng unang oras ng Lunes. Tapos yung sinasabi mo, Alvin, na pag-upo ng testigo, makikita mo doon sa kung mabasahin nyo yung rules, ang unang-una pong mangyayari ay yung pagpapatawag sa vice presidente o sa respondent kung nandiyan siya. So the court will have to note the appearance or non-appearance of the Senate President, respondent, the vice president. Uh-oh. At pagkatapos po nun, mag-opening remarks po yung bawat parties, yung prosecution at saka yung depensa. Yun po yung nakalagay sa rules po. Okay. At pagkatapos po nun, pwede tayong makakita ng mga ilang sparks sa magkabilang panig dahil maaari po nilang erase yung mga motion po nila na nakapending such as yung pag-i-issue ng mga subpoena ad testificandum at duces tecum po dun sa kay Mary Grace Piatos, dun po sa Sal-N na para i-produce po ng Anti-Money Laundering Council at saka yung mga bank accounts din po at saka yung mga BIR box po. So pwede pong mauna po yun at doon kung makikita din natin yung mga news recently, just a few days ago, the head house prosecutors, which is si Congresswoman Jervel Luistro, ay mukhang gusto rin na maklaro kung ano po yung threshold na burden of evidence at yung threshold na number of senators to convict. So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para i-resolve po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain.
2: Teka muna, Attorney Reggie, may nakikita ka bang legal issue doon sa sinasabi mo na option kasi nila to choose among themselves a presiding officer? Kasi ang default ka mo, Senate President, hindi ho ba? Nakikita nyo ba na gagawing issue ng depensa yan na, teka muna, bakit si, for example lang, teka muna, bakit si Senator Cheese ang presiding officer, ang Senate President ay si Gatchalian?
0: Yun nga.
2: Hindi ba pwedeng isuhan yan ng depensa? O sa palagay ninyo matibay ang basehan na allowed ang ganitong practice?
8: Amienda na po nung unang araw po na na-elect yung si Senate President Sherwin Gatchalian kasama po doon sa mga naipasa nung unang araw po yun niya ay yung resolution po para amiendahan po yung Senate impeachment rules to allow the election of another presiding officer maliban po sa Senate President. So wala na pong question doon at na-publish na rin po yung amendment na yun. Kaya po, I don't think any party would like to open the trial or pre-trial na mangyayari kung nang medyo medyo ayaw doon sa presiding officer at ko questioning yon. Hindi po makakatulong po sa kanila yon because of course the senators will stick to their guns, they will stick to their decision, at least the majority, kung anong paman po yon, kung either may iba po si Senate President o siya rin po yung uupo doon. So okay. I don't think that will be a highly probable scenario for both parties to question the presiding officer. So okay. Maaari pong mapunta mas sa question doon po, kunwari ang depensa po, maaaring sa question po nung mga affirmative defenses po nila. Kasi po, naghain po sila ng mga jurisdictional issues din po katulad last year, katulad ng one-year bar rule. Ginawang issue pa rin po nila yon. So, maaaring they will insist on those issues to be resolved first. And then on the side of the prosecution, mas malaki rin po yung chance that they will ask the court through the presiding officer kung ano po yung mga threshold na burden of proof na kailangan nilang magampanan para beyond reasonable doubt po ba, preponderance of evidence, substantial evidence po ba, yun yung mga pagtatalunan nila kung ano doon sa mga burden of proof na yon at kung ilang senador po ba ang dapat din po makonvict. Kasi yun po yung mga preliminary yung issues threshold na kailangan masettle bago po mag-umpisa yung trial para alam ng both parties saan po sila gagalaw, paano sila gagalaw, at hanggang saan yung gagalawan po nila.
2: So isi-settle pala agad-agad yung threshold.
0: Yung threshold.
8: Mukhang sa mga news reports, Alvin, parang mukhang the prosecution, sabi ni, nabasa ko sa isang pahayagan na nag-post nga na mukhang may nag-interview sa kanila at mukhang yun yung uunahin nila.
0: Oo. Yung pinayagan ng Senado na ibukas sa publiko itong proceedings, gano'n po kahalaga? At dapat ba talagang ibukas sa publiko? Kasi Unang-una, maliit. 150 lang ang pwede.
2: Sa YouTube na lang ikaw. Hindi ka pa, 150 lang dun eh. 150 lang eh.
0: Pero ang sa akin, ano po ba, kasi lahat ng mga kapamilya natin, hype na makita. Ito lalo na yung opening ng proceedings. So dapat ba talaga nakabukas sa publiko?
8: Tama ka, Doris, dapat nakabukas sa publiko talaga. Maalala po natin ang ating ini-impeach na opisyales ay binoto ng siguro mga 32 million voters po yata, no, if I'm not mistaken. At siya po ang highest voted official in the history of the Philippines nung tumakbo po siya. At yung impeachment articles naman po ay napagbotohan ng mahigit po sa 250 na mga congressman na nagre-representa po ng ating bansa. So medyo malaki rin po yung nire-represent na mga botante ng ating mga House of Representatives na bumoto sa Articles of Impeachment. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng tanggalin sa equation po ang publiko because ultimately po ang talaga magbe-benefit at hindi magbe-benefit sa ganitong proseso ay ang publiko, Ma'am Doris. Kaya maganda po yung sinabi ni Secretary Bantog na yung kanilang na device na system is one-third sa prosecution, one-third of the seats sa plenary ay sa depensa, at one-third naman po ay bukas sa any public po, at pwede po kahit sino ay mag-apply po para makasaksi personal doon sa plenary hall po ng Senado.
2: Attorney,
8: at yung iba naman po katulad natin ay pwedeng manood na lang po sa mga television katulad ng sa ABS-CBN.
2: Or internet, pwede din, online. I'm pretty sure ilalive naman sa YouTube yung partner. Attorney, bago lang tayo matapos, yung issue ng arraignment. As far as you are concerned, magkakaroon ba ng arraignment yan just like in ordinary courts o walang arraignment pag impeachment?
8: Yung talaga pong ano diyan, no, hindi talaga criminal case ang impeachment proceedings. However, may mga nagsasabi rin po, merong Supreme Court decision na sinasabi na it is akin to a penal proceeding. Pero ang kailangan po natin tingnan ay yung House yung Senate rules on impeachment, at doon po nakalagay ay the Senate shall ask the respondent to appear at tatanungin po yung appearance niya, at kung hindi po siya maka-appear, the counsels can appear on his or her behalf, at yun po ito take note po kung nandoon o wala yung vice presidente. Pero that's just a formality under the Senate impeachment rules. Ang napakaganda pong development sa nangyaring ito ay naghain po ng answer yung ating vice presidente, at ibig sabihin po nun, she has voluntarily appeared already before the court, at kahit na hindi siya mag-appear throughout the whole proceedings na physical, no, ikokonsidera na po ng impeachment court yon na voluntary appearance on her behalf by the fact of filing the answer.
2: So walang nakalagay sa Senate impeachment rules na kailangan physically nandun ang inaakusahan.
0: Oo.
2: Na opisyal.
8: Ito ang ano, kanina pinag-uusapan natin, no, kung si Senate President Gatchalian or iba po. Katulad po ng pag-interpret natin ngayon doon sa Senate impeachment rules, nakalagay po doon na the Senate shall have the respondent appear before the Senate. Ano po ibig sabihin ng appearance na yun? Pwede po bang physical na appearance? Pwede po bang implied appearance? So, the rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance, such as filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. Mm-hmm. However, you have to also and try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa discussion sa floor, at nakikita niya po yung mga charges against her.
0: So, ano
8: so
0: po
8: yun po yung may medyo
0: ano?
8: Sa mga abogado nagtatalo, ano ba po talaga? Pero dalawa po talaga yung pwedeng voluntary at yung implied appearance.
0: Ah, okay. Kung sa ganyang klaseng option, attorney, sabihin, sige, pupunta ko dyan. Tinanong, nandito ba ang akusado? Opo, nandito. Pero, naghiling ng executive session, pwede ba yon?
8: Of course, pwede po yun. Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris. I never considered that to happen. Yes, pwede po. Pero syempre, ang executive session po ay inilalaan lamang po under the Senate rules sa mga medyo sensitibong mga topics. Kunwari po, katulad nung pagbubukas po ng box ng BIR, I think the defense is asking that it be open in executive session first so that both parties would have to determine kung talaga bang merong relevancy doon sa mga impeachment articles. At doon pa lang po i-decide ng impeachment court kung pwede bang ilabas to sa publiko o hindi, absent the consent of the president into opening the BIR box, no? Ano pa po yung mga executive session kapag meron pong issue on national security? For example po, pinapatawag si Mary Grace Piatos at meron siyang testimonya, at sasabihin niya na parang, wait, ayoko munang umaten dyan kasi nga ayoko magpakita ng mukha, baka patayin ako or whatever. So pwedeng mag-request po yung party presenting, which is the prosecutors, na i-executive session po muna si Mary Grace Piatos para tanungin po muna yung mga detalye ng mga sasabihin niyang testimonya na informally, at ma-desisyonan ng impeachment court kung papaupuin po siya doon ng walang face mask at walang shades, o kailangan niyang medyo yung identity niya nakatago. So yun po yung mga determine, no, in executive session. And I think the appearance of the vice president is not one of those yet na pwedeng ano mag-executive session.
2: Si Attorney Romy Makalintal naka-monitor sa atin, Attorney Reggie, sabi niya, hindi kailangan ng physical appearance ni VP. She also cannot be compelled to testify to protect her right against self-incrimination. Do you agree?
8: Tama po yun, no? Kaya po, ang nakalagay lang po doon, yun yung sinasabi ko kanina, tatanungin lamang po ng ating impeachment court, but she cannot be subpoenaed to to testify against her self because it is the right against self-incrimination that is protected by the Bill of Rights of the Constitution. Pero ang nakalagay po sa Senate rules po natin, isasummon po yung respondent and upon summoning, papakita po sa kanya yung articles of impeachment para masagot niya, which is nangyari na po, and yung pag-file niya po ng answer will be considered as the voluntary appearance already in the impeachment proceedings, and that will already trigger the continuation kahit na in absentia po yung respondent. So, pero sa doon po sa rules nakalagay na sa unang session po the respondent will be asked if she is in